batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala, tsona di-strategy tseno o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-crest ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 o fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

ke rompetaya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mo 4

0: ena e renga o sapa madiba o ya nyolo bana ha o ka thwa o ka etsala mekale mesolo batho ba bona di epepe mokwela e motona wa ha nkopane ya mathunya ke tla ke le bo jwa lo magana morimo wa ka ya ntsenyang admire pethemelo wo yona ntsenyetswa jwa lo dingkontsaka ena ya ntsenyang admire ho re ke nne ke solo phanya mautu wa ka ho di mampa ya ka ya le big ka ena ka nke bo le ya mohau ele nyana e sopa a tla e fuje Yega sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tso tletsetsa maisanga ena tshebeletso. Ho tewa o di modimo. Ho ya tlase maoto. Garo ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai. Ka go tlolokele bo jwa le yona khaitsedi ya ka laela e mapone. Ya o nkile nga monna te ngwana wa batho go tloa ho rengetsane tsa bobokae ho Renga tsa bo borobong go nyolo ela hantle ho renga tsa bo le shemele metso emedi bo si u bo boholo ha tadi ha rolla bo se Maitenga a ile nga fika kwa pana vhalo le bo DJ Dimo on the mix o tshe wela hantle ho renga na bona bo raro ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha ola penga mo ritseng lo rateng a mo sebetseng wa ka ofapa kana o kentse headset ya hao di bitswa la ka ke tape ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwalinga ha suri ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o to ebitse ka hore ke kwaring highlander sa stadium hanta tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mpeng ha bo matswalo o teng a ke busang a bjalo ke mogana thogiso yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etelele pele a mogana taelo matsoso ha e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go tlotleditsiela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke la leshome le metso e mehlano kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse hantle odima matsatsi a lekgolo mashome a robonga ka metso e tsheletseng 196 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a tsheletseng a ka motso o robileng a monno o le mong 169 atinyane beke yona ke ya mashome a mararo pele selemo sena se ka sa kodumela o se diketsa mo nentse re diketsa tse dingwana teng bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 ho tewa atinyane thuto yona ke a sekete magolo a robonga mashome a supile ka metso e robedi 1978 e sale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PC ya fam ena non le monnate le bititsweng a fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwane itse re fika mane diketeng tse pedi ke santsane ke potela o monnate
1: ibile ha tsani
0: Umunate
1: ke
0: thabo fela. Ye go bua ba go tulo di topi topi tsana nki khaitsedi ya tijela. A ke tse thapelo wa le. A ke
1: Don't
0: Amen. Khuberu ya bokotulo a wana nyeu mogala modimo wa matsiriso la kanyalo kgotswa wetse ka go le ka go kubetse o botlhokwa mo le mongwe wa moifa wa ba gwale ka sitana lo ba sotho ka kakaretso.
1: Amen ngwane.
0: Amen nna ke. Ei gore a ndua maikutlo e sale ka meso. A ndua maikutlo e sale ka meso. O bone e ne be ha re tloa mono, o bone motho a teng a ntse a fatafata fatshe. Ka monwana, ka monwana o ne o tse bontsha ngwala A. Ha o ka sheba monwana o ne wa bona ntse ngwala A. Motho a teng a shebishebile fatshe. Ha a tloa mono, o ntate o tsebe kgathelele ke sa tsebe. Wa chele ha o tloa mono kgathele le ke sa tsebe ha ke tsebe go nako ba neng e tla ga ha re keta wa gwana wa bone mong a sheba e mong go wa bona e mong a sheba e mong jwale ba kgathele le ke sa tsebe go wa nduba maikutlo e sala ka meso wena tupi tupi a go se ke tupi tupi le nketsang lona le nketsang lona go wa ndiwa maikutlo e salosenga ka meso wena khubedu ya bo topi topi tsananki ka sitana le kothudo gaitsedi ya dijela ya ka pompe mabidi ya gone mabidi ya tumelo e salosenga ka meso tlohella mbana ba tlo PCFM ha holo le nane le bitsitsweng a selemela ho bana mmuso wa mahodimo kwa ba jwalo ka bona ke yena fela ya nkalosang ke yena fela ya nketellang a pele ke yena fela yeo e leng alpha le omega qalo le qetello yena yeo ke tshabelang ho yena ke sona setshabelo sa rona nomoro tsa mahala +266 599 56 le 21219956 re ja ka letsoho re futsela ka letsoho re ja ka letsoho re futsela ka lebese ka pa re futsela ka lebese re ja ka letsoho se se tshe monna mbongo and the gospel keynotes Wadi ma PCFM yalo khotlala khasola hantata ki yena fela ya nketellang a pele ki yena fela helenya lesedila go ha ntate modimo wa Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. That is it, Mama. I'm not screaming.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. That is what I have said.
0: Yale haleka la ba jwetsa haleka la ba ruta bana ba no ba ka haleka la ba ruta o gena ho baneng re tsuwa kana ko ena bo gago ile yona na ko ye o re rapelang ka yona ha le tla ba le nthusitse ha ho ha yale ba tswere mo ke thithwana jwale ile motho wa moholo yena ntsa ga wa tseba kannete ha ke na data kannete ha ke na radio a kannete ha ba tshwere mo ke thithwana bua le bana bano ba ka empa le ba rutse hore na ho baneng re gapela ka nako e e tla re le ha ba le bang thuto yenu e ba e rutilweng a ke lona le bomma bona le bontata bona e ba ke ke ba e lahla ho ha ngwanaka kgahlwa ke tsela tsaka a se nna ke bebe amen
2: amen mogana masisi ka pontsho
0: wa tseba ka nnete ke ne ke sena data wa tseba ka nnete ne ke sena airtime ke na gadi o tsebe ke motho wa moholo empa le ha ba le banga bana bano ba ka ba tla tseba ho tsuwa ka nako ena boraro e ba ba rapela mo

a se khale ha ke fumana molaetsa o mong o hlaka e kae o thwa bjala ha ile mo tlotsa matshe e loga ga sa tlobuya le ga ngwane buli e loga ga sa tlobuya le ga ngwane buli ka thaba ka ukwa monate ka re thutwe ekene wa tseba kana kwena go bua le ga ngwane buli o bua le modimo wa hae.

0: baha o morena
1: ke ba o morena
0: ngwaneso
1: morena ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho ke baha o morena
0: ke baha o morena maki
1: ha mabote ditupung
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o baballele bantweno nneso
1: amen ngwaneso
0: amen nneso amen le kaota gona le batho ba bang ba reng ba ba gate ha ke bua le lona le sole lena ke bua le lona bua le hele ka ota lena ba re rata fela ha o qetella hore ditupung ha ntate moholo mabote ka class ke re mpa le mme a le isi ntsa dule ya ditupung ha ntate mabote ka hodimo ba ga re rata ka class ba ha o morena le hanga tsama ya khotlunga ya moriti wa lefu nkeke ka tshoha bobele ha bolebong bane ona le nna le rela ha ile se ikwa kotlelo sa ha e ke tsona tsentsidisang metsidi a le ha ntate molopita e ba ha o morena
2: a ha o morena wa bolebole
0: morena masitha
2: ba tsa ga je tla di tsoha jwang go bane ne ha jella le tsona di alla ipa ha je tla le tsona di atse ba bo le bo le ba tsya ka me no se le di kwa tsya ba tsya ka me no ba tsyo go bola ya ba ha o bagana
0: ke ba ha o morena morena masit
2: ba re wa di
0: amen e ngwane re ba ha o morena.

0: Ren.
1: Little house Ren.
0: My niece.
2: Ke tsa tso ke tsa tso ya mphamba ba ha mo re ka ba ha mo re na me mama pishwane ma pishwane ka mangwe go re amen e hle nne so a re a ke ke be a bantsia ngwane no we so re ba ha mo re na bane mo bababedi kapa babararo ba phuthehileng a teng ka lebitso la ka ke teng ha ra bona. Mateu 18:20 nkgono tsheu a le ha ntatemolo leqene. Re ba hao morena.
3: Ba hao morena.
2: Rakgadi wa ka. Modimo a keke a o fa tsohle tseo o di kopileng gobane pelong ya gago o tla mo lebala re ba gago morena ntate tshediso lento a le borogong a bo bonyane wena o tlo e bitse ka gore ke borogwaneng motsemogolo maseru re ba gago morena a o boteng mope Amen. Amen.

0: morena re ba ha o morena mane
1: ke ba ha o morena ngo puthi
0: ba na se tsunja
1: amen e hleng khono wa
2: DJ
1: hey re ba ha o morena
3: ba ha o morena mane
1: mane se mme ma se bolela ha
3: le di posa a di di la fetse mo a ka ha tsai re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena morena matsepo ntori
3: ka ma se se di mane
1: amen hle nna ke re ba ha o morena le sekela le bala ho etsa batho hantle le ho fana hobane modimo o kgahliswa ke mahlabelo a jwalo ke ba ha o morena ntate mo eketsi ale ntate molo matala ke ba ha o morena
4: ke ba ha o morena
1: mme matukelo
4: Baba
1: ke tsapotsa ga ka. A putse ho tsentse
4: ka di
1: tsela. Re ba ha o morena mme matukelo mo sufi. Amen. Morena modimo wa ba lele ba ntwe a mme wa ka.
4: Rena ka mkhotsana ntate.
1: Amen ne so. Re ba ha o morena. Simpiti wena ya rateanga mmoloki wa ka ha o ntse o sitsa babang simpiti le nna ke ba ha o morena morena dimpho magetha ale hanta temoholo lek ele re ba ha o morena
4: ke ba ha o morena
1: morena masisi
4: ka mo matla ga o le kutlwisiswa ga o di leng ka teng o etse ka lerato se o nang le matla o seetsa mme se ke wa tepelela ka lebaka la bosoko le dipuo le ditelele tse o di utlwang ka ntle moyeng gobaneng ke na le wena ka mešwa ke rialo Jesu Kriste ke ba ga o morena
1: ke ba ga o morena morena masisi
4: ka pontsho ngwaneso
1: amen neso re ba ga o morena Oho morena seke hela mantsu ya ka tsebe ha ke o rapela ke le botibong ke ba ha o morena ntate le hloka a le qeme ha ntate molo pita

0: ba home rena
1: ba ha mo kana ngwane
0: ngwana ditsela
1: tongo nna nna bo se ba khatseng ba inelang me ke tlali mo rena ke ba ha mo rena
0: ke ba ha mo rena ngwana ditsela ka mono ka
1: ne
0: he he ba bona we bona we bona we bona we a eh hidi hidi a wa ska mpetetsa la gane hm wa ska mpetetsa mme mapheku ke ba ha o morena ya itshepelanga modimo le botshepei ba ona a ka hladula ka gotso ga ra ditshutsa mefuta mme mmage thabile polao a le ha molomo wa mme ke ba ha o morena
1: ka ba ha o
0: mogae
1: mme tshitse o tsela tsa rona go hedi o go di tlhokang ka ba ha o mogae
0: ka ba ha o morena mme tshitse pela tshweu
1: ka mena wa tola
0: morena modimo wa matsiri tsole kganya le gotswa ba balele ba ntweno nne
1: ka sona sala rena mo kweni
0: amen nna ke
1: ka mena wa tola
0: ka ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: ha o tsili
1: ya tlo ke bona mo re ke tshepetsa o ntata go e bolo ba ha wana ne ke ba ha mo re
0: ke ba ha mo rena a o tsili
1: ka fike tsa
0: mo rena modimo wa matsiri tsela kanya le khotswa ba balele ba ntwa
1: ha lo le ya rena.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o mogara wa nese
0: masale
1: ba le ho ya bohlale ba pele ke ho ba jo ho fumile e fatse ke la ke ho fala jo se se to ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale ha mo han molomo wa mpi
1: amena ga tola
0: morena mo di mo matsiri tsola kganya le khotswa ba ba lele ba ntlo ya ha o ntate wa
1: ba o tsana le wena ha o jwa le ga tola
0: ke me ne ne su e ba ha o morena
2: to ba o morena
0: ntate thata
2: ke gidi ke ka geta ke ne gidi ke taja empa ga yeme ke o tshe o marima ke feeling jamich ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thata o malefane
2: ka ku bidana ntate
0: morena modimo wa matshidiso o lekganya le kgotsa wa ba llele ba ntlo ya gago
2: yona ke jalo ntate ame
0: amen tshebeletso e bitsitswe re ba gao morena godima PCFM mo o ka kenang a teng ga moya o re e mo o ka kenang a tshebeletsong ena ga fela moya o re e ga fela moya o sa re e sekebe wa kena re ba gao morena morenaka
3: a ke re batleng ke gona ditaba tse a ditsa
0: ke ba gao morena morenana ledi
3: amen
0: amen nnake

0: re ba hao morena
1: ba ba hao morena
0: ntate tohla
1: petelong bana le ya morene le matleng a haya sa sitingile aparandi somo tose sa modimo le tele se ba sala di su tose sa di abolo ba ba hao morena
0: ke ba hao morena ntate tohla
1: ntate tohla ga tswa
0: di amen ntate wa ka banabiso bolellana nga ditshito tsa lona meletleletse be ho fola a o isle hat a le magalane e ba ha o morena
2: ke wa ho morena
0: ntate thato
2: morena ke tsa le se ratwang go wena mme ha o kana khona pa hita ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thato wa malefane e khubitswana
2: Amen.
0: Bukana modibwa matsiri tsole kanya le khotsa ba balele bantu ya ha.
2: Bona go bua ndatane.

0: Aw Morena.
1: Sabaho Morena.
0: Aw Sili.
1: Morena ho ho le wa le tsane. Sabaho Morena.
0: Re ba Aw Morena Aw Sili ka mono ka khubetswana.
1: Amen o ne.
0: Mo kana muri mo matsiritswa le khanya le khotswa le ba balele ba ntlo ya lo. Amen nna. Hili. La betsa ka temana tse thata. Hey, ka thata.

0: re ba ha o morena ke se ke utlile Jesu ha o mpitsa re ba ha o morena ne mathabo dipoto ale sempiti wena ya ratea re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: mempho magema
1: ka mehla a thabang ka go ba ho morena mosa wa lona o ke o tsejwa ke batho botlhe re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mempho magema
1: amen ntate
0: amen ngwaneso ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o busotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mai yena o ya loya ho ma PCFM ya le khotlala gasola ha ntatai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino ke ipumela ke ikentse jwang hobane ha hona letho re ntse re itlhabolla ka go tshebeletso e monate tshebeletso yona e bitsitswe jwalo re ba hao morena hodima PCFM.

0: ebaha wo morena
1: baha wo morena
0: kubedu
1: yena ka tsama ka tsari o tshwa ka tsari baha wo morena
0: re baha wo morena kubedu ya bo kotulo
1: amen ngwane
0: moha Amen. Kubedu ya bokotulo topi topi tshananki tsidi ya ka tsitana la tijela Morena Modimo wa matsiri tsweleganya le kgotsa ba balele ba ntlo eno nneso bohlokwa mo lemong wa moifa bana ba kgwale ka tsitana le ba sotho ka kakaretso Amen. Nna re ba hao Morena o mohau wa Modimo ke kwetsa e kakang nna e sale o mphitlhela ke mmaketse fela re ba hao Morena kwatsaneng a tla amatha jalo lebelo le tatileng tshebeletso ya re ba hao Morena e fela hona mona letsatsing lena la laboraro ha re boela re kopane le wena tshebeletsong e tshwanang letsatsing la hosane nakong e tshwanang radiong e tshwanang ka lentswe le tshwanang matla a tshebeletso ena a kolla hantle ka ha go temana kapa ka ha go pesa le meya legolo temana ke ya bone Litsibe hobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hai re se tshaba sa hai re mohlapi o aloswanga ke yena

yaba ka ofela wa rona ge ba mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong 29 amens 29 amens o di mapisi a farm ya la gotla la gasola hantatai ho thewa hantle a vale Lesotho hotel and casino ha ke batlanela gaitsedi ya ka mo elenga wana teng ge ntse ge kena bualo mogahlelong wa bobedi a ya bitswa mabitso a bahalaledi tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yeo re fumananga bukeng ya tshenolo gaolo ke leshome le metso e mme gaolo ke mashume a mabedi temana ke ya leshome le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinge samollo

0: ke rate mona mareng o fa modimo. Mona mareng tshwarelo ya ka ra ka o fa modimo ke yena fela ya tlang ho ntwanela. Ke o fa modimo ke yena fela ya tlang ho ntwanela. Tsebiso tse teng ka pela mahlo a ka ka mona ke hore le batwa lane la bafukeng le ya kopana moreneng mane hore nga ya bobedi letsatsing a khona le batwa la thama ile kopana hore nya le shumele metso e mmedi ke sonta ha ke moreneng mane le batwa la bafukeng le ya kopana sonta ha moreneng horenga ya le shumele metso e mmedi athinyane le batwa la berea lona le ya kopana ofising ya morena letsatsinya la moqivelo horenga ya bobedi le batwa la berea lona le ya kopana wa ukwa kirebereya wa ukwa ha kirebereya kirebereya be re a e le akopana o vizinya morena ho renga ya bobedi ke ka mogodi tsebiso tse dileng ka teng letsatsing lona le ka mogodi tsebiso di leng ka teng letsatsing lona lena le entseng jwalo ke morena kurima PCFM hey sefuba empa hey ke le kile o se lwantsha hleng ke le kile ka nnete ho se lwantsha ho se ho setse mona le mane ke tseba hantle re a ke re ke ntho e tshwarang ke sefuba habedi selemong e hlile modimo mpupile jwalo ke se ke bone hore modimo o mpupile jwalo me ha mpupile jwalo ke se ke tshwara ke sefuba matsatsi ona ao kapa kanako habedi ka selemo nakong eo nako tsena di fetuwang tsena ke nako eo ke tsebang ga e hlile se tla ba teng mme ka nnete ke lekile o se lwantsha le ha se ne se batla go nkatelela e a tshe banna mpa he re tla iphumana re ikentse ba ambulance e line tse tsama ho se setse fela metso mona e ho setse metso mona le teng re tla bona hore na re tshwara eng a re tshware eng modimo re file ditlama tsa lefatshe hore re bona hore ga iphekola ka tsona re file ditlama tsa lefatshe hore re bona hore ga iphekola ha ba o sothu botata boteng wa tseba heso ka tshetsa batho dinya tampe ha ba o sothu botata boteng heso mane wa tseba ka tshetsa batho dingata bona bo dingata ka tshetsa batho ke o matha fela ke le ba ka tsheng ke bona hore na e final bitwa bang ka mogwetla final bit e re ke mathe ke le ba bualo ge pepe se se sotho a tsaba ge se be fashioning go bane ke letsatsi la boraro letsatsing le ge pepe se se sotho ge se be fashioning go bane ke letsatsi la boraro le tshaba se sa tsebe mo setswang a teng se ke be sa tsebang mo se le banting le gale tshaba se sa tsebe mo setswang se kekebe sa tseba mo se le bangating le khale ho mona te ya ka kang a ka ga khutlela matianyetso nga ditsela ga ka ga jo sheba o rena ge ile ga gelo wa tsela ha ge fihla ho kae ge le se tshaba sa basotho ha e ka ge gahlilwe ke mafitso ke gahlilwe ke mafitswana a metsi yemeng ha e ka ge se tshaba se gahlilweng ke mafitswana a metsi yemeng
1: ya ba mama ya ka ha mama u putsa ka magolo ya tso sa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motse ya ga ba di ya tswa di ba ka mokuri mokuri wa tari pejetse pa ka uri mo sa hlabeng sala hlamela mise rwana ka dipeta thokolo sia matebele le sibidi maria ya go rwa hlabu ya hlaba sele mo ha o lengwa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka dibuo kwedi khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka laola hlamela ya pone dikala laola sa chakatsa ya ke na di go tlo nyalala ka dipiri sa sha pile ba nna ya sha pa ba sa di cha thokolo sile nya go nyana ya ya thabeng tsa popa lentse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ntse ho ya madume ke phaphathe khotso kukwa ke ga ta dumedi sa thapelo bulane se bo hulu tuya sa ka le soto pc ya ho ya ma ha ke hola bana ba khwale ba ke ba hola se le melala tsona tsike di hola ke nka ba sia ruamba go lotsi ba di taba batho ba so ba ka le soto taba di mpidi ntse di lwana di taba di mpidi go pa modimo ntate tla tla masholo tla tla mezi o etse ke di ka ke le di o ntsha fatsa di chaba di tla khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong lentse le botsa taba tsena di emelwa mphoro ya ona e ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke bo hala ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se gwele ba so tlo go khutleng se gwele le tshwerebe tsa tsa ntwa magumo a ma go di dilong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlola le khale lentse le botsa ke le ba kae mo haro haro wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu ke meno mo go meno a di go ba ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlola le khale ha e so tebeleng kwana na ntja di bua ka ntja nyana di bua le ntse di lwana magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwaring go tla se sebe se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thella machachi ge di tsa go di tsa mephato wa papa e metaring wa hang ha e bo heli bopego go tlongwana ke go tla teng ba nna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emele wa nke ke be ka ba ka ya mara khale ke batla kwa kwa phoko e kileng ya go balana heng le mphelo ona ke fitla ke le ya paka ke keta ke kena ka go batho ba di nna sele go kopana ka dingala mo bung sa ka makale tshetsa motso a se go di motso di wa di go motsa tebeleng sidi ya di ya seng khetha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreela ga ke ntse ke re ke fetlha majwale ke tšhintšhileng mano sebakeng go jane ne le ntse le botsa ke emeiwa nna go jane ke ne ke le ngwanana nkabe ke itse mmento le bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha se tshwana e tle re ga o yata ke tle ke itshwalele ke sale ke ntse ke batola tsidio mongapa gomo ga dikaya batho ge bangatamagale ga di diperile ga le ditharo ka sesotho tswana dinyala mosadi sesotho twala kwa o senang mantswe ba keke ba o toloka ke motho wa mage tlopuwa nke ke be ka ba ka tlholwa lekgale
2: ya duma ke ri ya tswana le go ya botshabe ho ba hlankana le go kirena le duma la duma la tola kola la tola mathebe o dimo ba nna ke ri ya tswana le duma ba ba hlankana ba ga ke eme tshulung tswelle te ke eme ri khole ke bona o bohadi baka ya ke tla bona materi ke bona mama e bana pueng ke bona dibaka tsa maka ho teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi ke bana ke khutla ka pele ke ga mathuli a bo di ya go dumelang ke khutla ka pele ke ga mogana le duma dumela tla di ya ma rume mo gana bana ka pele ke se fitla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kokotlo ka ho di masa hlaba bana mathebe ke ena ye me bushudi ye me wa me wa hanetse go thibela ka pena o thibela ka mana o thibela mabuku ba tla ka phala di tshabatu kolo ke ne hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka e batla e phagiya mo kokotlo bana e udumela tlase bana tsa kholo matamong kwana tlase mo kota mo tlase tlase mo metsi ya kwang ka lenala ka pele di notse di tloa mo di ntse mo ya tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fitla tsa tlola bo di mata u ka fitla tsa kwela matso seng tsa di fitla te bang a hloba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse a bo hloba ela bogoko bana ngwana mo gana ha kwa bala a pele pele bana di notse se fitla di tlola phokwana o di mo sa fitla ha makopela thabeng a tsela mo tubatsana bana ga ka botsa fitla tsa pa go letsa fela ka le fidi ha ma ho di di fidi le tso le tona di feta fela le marumi eng kwana ha di a pota di tsebile di tsitsi ka sheba motse bua tuteng ya dikhandi lotse ke tsena di lepella ka fika tsa tola go ruing bo boholo a tola le motseng itse ya di fika mo ja sokote ba go di ba phasa phasa ba utlwa di notse ba nna tsa ba o tlhaga makala ka ga tla go di thoko di duma ba nna di duma matse di duma di thaba bo sibu pula na ka o khatha di baka mafafatsana ana ke ntse me hudi a fafa di tete ba nga fafa di tema tsing ga di ke mo hlang hlang ngwane motho na o tsane di ela bo ga go lena ntle wa madi a ba ka o teng anna hala hala la dithuta tse go diriketsena di yeme dithuta di yeme ge masapo a batho mafeteng ke na yeme ba ntwe ikopane ntsweleng re bona ga ba thupisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntshe moya o mosetlha ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsotlhe banna fang go ikwana nna ke se kile ka tsela bahlankana ba gatisa dipasa nna ke tshetse patlama ka tsela gampe bahlankana tsatsi dilo dikela banna itse ya ke gotla ba mphala ditsa mabuku ka tla ka makala ya ke tla fitla motlhetlhe dithuteng ya ke tla fumana kgaka difedile motseng o setse tse pedi tsa go kgabisanaga itse ya ke fitla makaunti kokong banna ke bua ka tegateng dikokong ga fumana bahlankana ba feridio feridio le masimo na o kata pina mo tampile mpina maka o ta kopana le belentswe le ntle bona le hlola mathata ire hele le bantu e a thoma ka o temba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi be lwantsha tlala hala la khaola ya ke le ka ota.

la fatshe sa mo tsana tsana tata ha o finyana ka morang le a bo le la ngene yo tsa ha ta bu tse sa khotlela srubele se mara bo mothama amelang ke le yo tsa tsa la gala mamelang ke le yo tsa tsa la tswa o le mo

0: re tswa ka go tshebeletso eno ya re ba ha o morena ka nnete ke ya o bolella gore na re di tseletsa tsing la boka ena ho setse matsatsi ya makae e re mpe ke fete ka letsatsi ka o putla ka ho tatile ke tle ke re taba ena o tlo we yele hloko letsatsi nneng a tswa ke ntse ko bolella ya be selo ba ne re ntse re swaswa ka pa re ntse re ba pala ka pa re re tshebetso ke itse lenano le la selemela le bemba lona moifu wa bana ba gwale le bemba lona ba PCFM we mix education with pleasure re tswakile thuto le papadi re tswakile thuto le papadi ka go le nane o lena o se ke ba nana go ithile ge ba pala ha ka lo ka pa ke le nana o la bana e bile ke bana ba gwale Re ditse hantle letsatsing la legolo mashume a robong ka metso e tsheletseng 196 Re ditse letsatsing la legolo mashume a robong ka metso e tsheletseng letsatsing ne ho setse a makae he ha ile mono ke se ku hupuritse ho setse a makae matsatsi o tlo bo ho setse ya makae matsatsi o tlo bo hona le moke ya ngwana te a tsa o ka nga gabela ka pelinyana taba tsena tsa go ne tsena dinyata ene di monate taba tsetsa gona dinyata di monate modimo ha ne a bua le gona ga le basotho o ne a bua le gona ka tlholeo o bua le gona ka tlholeo mme gona ga le basotho ga batla go iphapanyetsa tlholeo yenwe modimo a leng a bua le gona ka yona chaba se sa tsebe mo setswang teng se ke ke be sa tseba mo se le banteng le gale o monate
1: yo a tshedi sengwe
0: o monate ho setse ya makae
1: 174
0: 196 196
1: Yes sir.
0: O bona ho fetuile ga?
1: Di palo tsena ha ho fetula ka bana ne ka nna ba 196
0: 169. Wa bona?
1: Ao ended.
0: Ho lekile. Thank you ngwaneso. Thank you nnake. Ke ne ke batla o tlo yelellwe mono. Wa bona na e fitla e fetua ha e fitla kae? O yelelletswe na e fetuile e fitla kae? O tlo o yelellwe. E fetua ha e fitla ona mono. E re ke hatele pele. Ke hatela pele wa me ha ke hatela pele o tlo o nkgopotse hore na re a hopotsana go ne le wena letsatsing le ka sesotho ho etsahala eng letsatsing le na le o re ditseng ho lona letsatsing le ho etsahala eng ka sesotho re pepesa sesotho re se bea fashioning Me tshaba se sa tsebe mo se tswang teng ha se tlo tseba mo se ba nteng le gale re gahlilwe ke mafiso a metsi yemeng ya ba se tshaba bo lemba gona ge le ba sothu ya ba ke bolahlela morao ho monate
2: yo atang
0: ho monate ntate thato
2: tabo se
0: o etsa la letsatsing le ka tsebo yao
2: se ga nna ga se bere metsi
0: se ga me se boela metsi Kangin ntate thato. Hai ba udumellana le ntate thato ka pa o ka fana ka karabo ye nngwe letsatsing le. Ho etsala letsatsing le ka sesotho. Letsatsing le ho etsala no tlo ithuta o tlo letsatsing lona lena ho ya pele ho rena. Nthotse tabatsetse ke buileng ka tsona na ha di etsale ka pa o chachachachala morao na ha di ya etsahala. Hai ba ntate thato ka tsatsing le na se ga me se boela metsi. Lentso tla go buetsa gona se boela metsing ha se boela metsing na ke ha se etsa jwang na ha se boela metsing na ke ha se etsa jwang ho etsa la bua letsa tsinne ho etsa la bua letsa tsinne ho monate
3: le wa thabi
0: o monate morena waka
3: e ka bo fela ngwana
0: morena waka
3: o tlile ja tsile khutile tsa singena e tlo ba le tsene ja mafeta matsatsi a mabedi
0: o le tsatsi nne na le khutile le tsatsi ke ya le khutla
3: eh
0: me le tlo ba le teletsana o feta le tsatsi la nene la maria
3: eh anta
0: hona ho bolela ngwe le hlabula a kegegegege le ba le lele o feta maria
3: e le ka ba le lele le tsatsi le na feta matsatsi a fitile
0: ke ya le bua mogana wa ka go ye mo ya hlaki o ka gabo alala ho tlo ile tsatsi le boela le tlo e empa letsatsi le ba lelele ho tlwa letsatsi nena ho fapana le matsatsi a mang o tlo e shebe taba tsena tsentseng o bua ka o di shebe ke re modimo o ne a bua le rona ka tlholego modimo o ne a bua le rona ka tlholego ho etsahalang letsatsi le e re ke hatele pele wa tsa ke hatela pele ka horeng ke hatela pele ka hore letsatsing lena ga ke di hane ka ofela dikarabo tseno tsa lona tseo le seng a le buile ka tsona empa letsatsing lena selemo sa Basotho se a qala wa hana kapa wa dumela letsatsing lena ke nako eo selemo sa Basotho se qalang ka sona o dumellana le nna kapa wa hana ke lo re ke ska nna ka ithoka mahlwanana ke tsa ye u dumellana le nna ka pa wa metso tsenyene ile shone se letsatsi lena selemo sa Basotho se ya qala ha se qale ka kgwedi ya ne ke reng ke January a ha re se qale ka kgwedi ya ne o 20 January empa se qala hona letsatsi nona selemo sa Basotho kgwedi ya bo jana wa re ke ya bo botshelela kwana ho selemo sa Basotho ke ya bo botshelela kwana a go nthusa hore na kgwedi yena yeo re leng ho yona kgwedi ye e tlang kgwedi yena e tlang hana ibitswa eng hana ibitswa eng wa bona letsatsi nena ha o ka wa qala o monate
3: ibile wa tlo
0: o monate
3: ke thabo se
0: ibitswa eng
3: phato pudula magole
0: o wa ibitswa phato pudula magole a ibitsa le jwalwa ke phato ya makwatle pudula magole la ha sa kenyelletsa makwatle empa ga ke phato ya makwatle pudula magole na wa nepa na ke a fusa hanka kare ha eba wena o re ke phato na hanka kare ke phato na ke a fusa wena ha eba o re ke phato ya makwatle pudula magole na hanka kare ke phato na ke a fusa ho ba ka kgwedi yona ena letsatsi lona lena o tswe ke tsatsi le o le go hang la ha ba o thunjwa jwale ga qalella ge Kenya peo fatse jwale ke nako yana yo qalellwang jwale ho fatwa jwale ho fatwa jwale jwale ke nako ho o qalwang ho lengwa ka yona o monate
2: ndi wa thabisa ngwaneng
0: o monate ndate thato
2: ndawo se
0: na ke a fosa ke re ke phato
2: a o fuse empa e di haro de pedi ke fapane
0: ke a le bua ntate wa ka
2: tabe
0: tangi ntata ga ke di halo tse pedi tse fapane bjale ke tla batla o tseba hore na hantle ha ene pa etse se halo se ya o di mo ka pase ya fatshe ha o ke di halo tse pedi tse fapane o tla ke mang mo ke tla botsa hore na ke se halo se ha ene pa etse ke ha se phahame ka pa ke ha se theuwe se halosi re pepe sa se so tho re se bea fashioning o monate
2: yo tsa yini
0: o monate
2: ke bo se
0: ke ha se phame ka pa ke ha se thewidi
2: phato se tha
0: ke ha se phame
2: phato se tha
0: pha ntate
2: pato
0: e
2: kya se le tase
0: e
2: pato kya se le di
0: jwale ha ine pa itse ha ha ho ya ka wena ka kutlwisiso ya hao o re kgwedi e tlang ke efe ke pato
2: e yanda
0: ke ya le bua ntate wa ka
2: ntate
0: ntate modimo ne a bua le gone ka tlholego hotloa letsatsi nne na jolo ka re se re buile ha o ka watswela ka ntle ka mona wa sheba ka pala ha o ntso tsa maya o tla bona hore dina kwa ke tsena di bekenyane nyena o fete sa tswa feta ka pamatsatsi nya sa tswa feta di fata ke tsena tse bitswang ka gore ke di ke mabulei ka tlile ho tla etse o bitsa ka gore ke bulei ka tlile sena se etsa di thuntun tse tshehla ha o ka wa se sheba mo se leng teng ya sefate seno o tla hlokomela gore se se sena le di thuntun tse tshehla mme ha o ka bona thuntun tseno tse tshehla di se di ba teng sefateng se jwalo o bo so tseba fela gore e tsebe gore nako tsena ke nako tseo di fetuwang ka jwale ke tloa mane marieng jwale ke kena nakong ya selemo jwale ke kena nakong ya selemo a re bua ka selemo re bua ka mane moo re tlo lema mane moo re tlo fata mane moo re tlo fata phato basotho ha ba ne ba lema ba ne ba etsa mekotsana ba ne ba sa leme temo ena ya o lema mobu ka o fela ba ne ba etsa mekotsana yena ye seng e kgutletswe gana bjale ho seng ho thoge leme temo ya mekotsana ke yona e baballanga ke yona e etsang jwangjwang basotho o tloa gale ga e sale ba ntse ba tseba taba ya mokgwa mofuta ono gore ba loketse go ba leme jwalo ga kgatlhwa ke mafiso a netse emeng jwale ga lema sebaka ka o fela ke mona gana bjale ga ba kgutla ba sebake ke ya mekotsana empa re ne re tseba re ne re fata re ne re fata phato phato ke nako eo ho fatwang jwalo ho lengwang ha o ka sheba tse dingetsa diperekisi mefuta ya diperekisi ka ntle ka mona o tla bona hore e menye sentse e bopa e etsa ditholwana e etsa ntho tsane tse tlo hlahisa ditholwana o tla bona hore e sentse e fupara ye ke mao ba mona ha re ne re shebile re bona kgwedi ao ke eno no bua le ke eno ho kuruetswa ke nako o botse ka yona gore na o no bone a ke re tshono hanong ka gaba ke be ke tsa o feta ene ko o botsa gona o no bone kgwedi le jwang ka ntle ka o no bone le jwang ka ntle ka jwale ke nako ane yo o neng re kurue jwale ho kuruetswa modimo o ne a bua le basotho ka tsela eo a neng a bua ka yona le rona mme morena matshepo ha re letsatsi jwale ke nako eo le qalang letsatsing lena le tlo ba lelelele ho feta bosiu nakong yane ya pele yane bosiu e ne le bona bonong bo le bolelele ana jwale nakong yena maria bosiu o ne bo bona gore bo bolelele ho feta letsatsi mme ke nako yane yeo go tlo bona nako tsena di kgutla bo ka nako ena ya bo four tjena wa tseba ebe e se le motsheage tlhabula manene ka nako tsana wa tseba bo four ka nako tsena tsa bo five ga o le tjena wa tseba e se le motsheage fela wa bona ana jwale gore ka nneteng tse batla o le lefifi fela go ntse go kgutla ke nako eo o kgutlang jwale re ya nakong yona yane modimo o bua le rona ka tlholego tšhaba se sa tsebe mo se tswang teng se ke ke be sa tseba mo se lebanga teng le gale go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo se tseba fela gore e ba habo papa ke party e ba mma yena o ya loya o monnate ebile o ya thabisa go monnate ruri ya ruri ke thabo fela.

Basotho ba batla merwala meseta ga bana medipiathe ya ka matong Basotho. Dirumedišwa ke nna yo boamolapo ke gantse le monate gantse la phunya dithapa masoba helele motho a ka boleka. Ke makatolola kgowa dikatilo ebile dikatilo ka bogana ba tshega ka bongata bo ditlholwe ka mathoko bane ba tlhoka kgogana tsa basadi ba ba ntshitsometse. Nka omaobane morene ngona ile o mosošwa ile o tlala dikgomo setlabeng mamone a tsamakwala tsamakwala a dihana tsamakwala o diretse mofa. A ya bona gotlodimogeti a ruya bona tsela tsa letholo ka tsika la selonyana na modisa a tlolang badekong a tlola a sia dikgomo a sia badisa. Ga ba ga bana maja o sa jesa gana hotele e sae ba tlae ba gabue kgubedu ba bitsa ubane la mong a bentse a ekela tlatsile matlole ekemelo le palapaneng. A go tena bua le dikoni a bua le kopofatsa ga dulwana ga batlangala le ba tlabe ka makumo le ba tlabe le ba abela dinonyana. Itse ke tile le batlankala moleke a gosi jale ka bona ba go supisa mokgogwana ga leka ga fase ge ntse re dinya o boi ngwana bo ntuena ge lona bo ntatetuo ba ba tsamai se nna le senya botana le leso ditibele moloi satana go sesa gona bona bonone ba tsefikedi ba matsetse boagele o maeng kampi.

0: thaba bosiu go tla Black Arrows wa di maphisi FM ba ga ya ha monnate metsotsong e meraro re ka town ya mokokoto ho reng ya rona ya boraro ai dutabotse ngene metsa di atlile go hoga ke ya bokae ha la o ka batho metsotso meraro ka morao ho rra ya rona ya bohlano Odima PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino mushweshwe tsuha u buele basotho ha ile gona ya thaba bosiu mogogong wa gotla ke a potela wa ugwa ke a ke a potela ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona a ke tloa mono jwale ke mathalebelo le potlakileng haholo ke leba mo ntlo e tšha ngwana teng ntumelela ke potele le mona fela ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona odima PC FM
1: ke a ke sa ke re tšwantšwang le yena mabolala sonke ka he tlokwa tlo mona
2: Selemela Sports Updates.
0: Aga tswa fela di tlotsa ditaba tsa dipapa di re fumana fela hore re ntse re nka mahlo a rona re ya lahlela. Hona ka mane ka na hintsane tse kopaneng a di mokwana ntate mo dipapa di ntse le tswana tsa mohope wa lefatshe tse saletsweng fela ke matsatsi a mane. Di tla be di fihlile jwa lepheletsong. Nne match di watlanne go theweng a mane mashumeng a mane a nang le bometswe e me kae kae mashumeng a mane a nang le bometswe e tsheletseng 46 ha ba ke ya gopola ye e ne di le 32 e o theba mane bo 32 bo 46 ma ke tsena di tlo sala bjalo di sedi le pedi go qeteletse bile o sala sele seng se tla ba sona mohlodi letsatsing la maobane se ka magaola gang a neng a le pakeng a tsa naga ya France ga mmogo le naga ya Spain ke la ka tsho ka re hei e tla ba monate he ena papadi gorenyane ya borobong tsa thagoa mme ga beya matlho a gona godima dithelebišene beya matlho a gone ntate odima maboko se a ditshwantshopono ke mo teng a ge ileng ka bona bjalo naga ya Spain e feta bjalo go naga ya France ka dintlha tse pedi go noto taba ye e ntse e tiisa taba ya gore setlhopha se jeweng naga e jeweng World Cup man e ya vaya taba yena ke ile ka re e feto ya thuto go lona bomme a ke ga lerate ga le tsebe papadi ya bolo ya maoto le a ukwa le ge papadi ya bolo ya maoto he papadi ya bolo ya maoto bjale ka le go uta he bomme papadi ya bolo ya maoto naga e jeweng e ya tsamaya mogopeng wa lefatshe mane naga e jeweng e ya tsamaya mogopeng wa lefatshe mane ka gona France hamba khaya France hamba khaya Yo hlotse ntwa hao. Yo e ka nna ya ba, ene ka nna ba go ishebile. Na ke a tse dintsa dina ha tseo ke neng a ke be tshile ka tsona, a ke re bua le Morocco, ile a hla ya tswa kwana Africa mona, Morocco ile a hla ya tswa Africa mona. Jwale ke ne se ke setse bua lo ka yona France ke re, hey, bona France ke a tse ding. Empa ha e se ile tjena bana. Matlo a ka ke a beile ona ka Spain ka mane. Ha ke shebile ke a bona gore hei Spain mane. Hei! Go nkga ntho nngwe. Letsatsing lena ho renga ya borobong hape. England e tla nkana le Argentina. Mme ka morao go tse pedi tsena di pshatlane jwale ho tla bo se o setse tse pedi tse yang makgaolakgang. Spain se ntse e emetse fela e tla hlola pakeng tsa Argentina le England re tla re ke dipitsi ya di mathi re tlo re ke dipitsi ha di mathi ke batla ho etsa qholotso metaba yena ile ya hlaha jwalo ka emong wa barati ba dipapadi ka ha go hona ha ya lesotho ka mona Aus Selwane Lucy Molawa Aus Selwane Lucy Molawa kwa se tlhopa sane sa matlama mane dipapa dinga tsena tsa tsena tse tlo tshwarwa tsa King's Birthday papadi ene e tlo tshwarwa ya King's Birthday ena e tlo ba pakeng tsa se tlhopa sa matlama ha mmoho le se tlhopa sa bantu Aus Selwane Lucy Molawa mo anenga ngotse teng le morati wa sehlopha sa matlama taba yena ile ya ke tloge ila nthukula a ke tloge la nthukula hey sesotho empa taba yena ile ya ngkhothotsa go re taba yena ile ya ngkhothotsa ha ya nthukula ile ya ngkhothotsa ka re hey bana ba batho ba bang wa tseba bana le pono bana ba batho ba bang bana le pono yona yenu yo ngwanenu wa motho a ile nga e bona hore ebe o tlang ka sehlopha sa matlama le sa bantu hore ditedi totla dinatifisa moketeng ona wa motlotleng ka papadi ke ile ka ke pono ya ngwana wa motho yenu mme ke ya molebowa le Aus Selwane Molawa wa Lucy wa letlama hona le taba yane ya ngwanane ya lungweng ke dintsha ka mane ka hamatala ile nyetsa le beketsa ho feta mo mme ngwana yenu o ntse a lwanela bophelo ba hae ho tse dingatsa dipetlele na henyena ya Afrika Borwa mona mo ba tlile ntshelete engata hore atle a qeteletse bila a thusitswe mono mme ha ke shebile tjhelete ena e ba lwa lo bo diketeng tse magolo a mahlano 500,000 yes 500,000 diketeng tse magolo a mahlano mme ke tjhelete e boima haholo mme Aus ke hlokometse mona hore ho na le taba yeo ho ntseng ho thuswa lelapa leno kapa ho thuswa ngwana ya jwalo hore a tla keteletse bile a fumane kalafo ka tsela ya ditšhelete mme Aus Selwane Molawa o ile a etsa kgothatso kapa a etsa kgothatso ho beng ba dipapadi tsena gana beng ba dipapadi tse ha le bone kakaka ho ka ba molemo ka lona letsatsi leno ho tlokobe ho be le sepoti ebile yena o na itse sepoti ka lehlakoreng lane la bantu e ka sikelela ka lehlakoreng lena la bo matlama ka mona e le hore ho tlonne basotho ba tenne ba lahlele ditšhelete tsa bona ka letsatsi lona leno la tswalo ya motlotlei re tle re jwale ka letsatsi lena la tswalo ya motlotlei re ile ra thusa ngwane mong wa bo rona ya tsietsing ya ka ga rona ha ena lesotho mme taba yena ya Aus Selwane Lucy Molawa hele ka re ya nang le leihlo ngwana wa batho ho ja batho maihlo a rona e ka ke a bo Nigele wa bo CTM ma re sena maihlo a nthwetse ntle ka re ya nang le leihlo ngwana wa batho ha ke tsebe go na taba ena na o ka e reka jwang o le morati le motholetsi wa dipapadi ha ke tsebe na taba ena na o ka e reka o ka e tholetsa jwang o le morati o le motholetsi wa dipapadi nka o fa metsotso e meraro fela ho feta mona bjale ke ya mathaketswa ka ha go yona taba ena tsela tsa dipapadi ke mathalebelo nka o bulela mahala nomorong tsa mahala plus 266 59956 le 2121 9956 hore ke go utlwa fela gona o ka re kgaitsedi ya rona ya letlama o ka re wa shesha motho a shesha wa shesha o monate
3: le ho
0: thabile o mona te ka upa fall
3: ke thabo fela ngwanesho
0: o ka re eng ka ena o ka wa shisha ka pa o buile taba tsa bohlokwa
3: taba ena e bohlokwa ha go e bile ile ke a etsa kere se kere ka letsatsi le o re ikhopotsa ntswalo ya motlotlei wa rona ke ile ga pholosa bophelo ba ngwana wa bo rona wa mosotho
0: tuhe
3: amen
0: tuhe tuhe are ke mmula ka setempe se seholo a re le nna ke ritse mola mo ke ritse ngwana teng a tia tia ne mona ha masopha ke re ke na le ditlo la nthotse ntle le ha ba le ha mdiodi sa tlo ba pala ka monu le ha diodi ke tseba ga e tlo ba pala ka mo empa ke na le ditlo la nthotse ntle ke le siwodi ha ke Niger ho mona a le
4: le ka a le buya e hleta bena ke taba bo sokwa ka nnete le na ke tlo botsa ngwana wa bo rona ka nnete a se ntse a bua o bua ntwe ga ke ende ka pa le buya
0: ke a le bua le tla ke a le bua le tla ma ne ke go utlwe fela hore na e bena tabeng ena hore na e bena taba tse o di utlwa di le ka tsela le mokgwa mofuti a ofeng ka nnete ke ya tswa o monate o monate ngwaneso ngwaneso ha so sebetse mpa e santsane le boinahano jale re ne re na o ka reka boinahano bona o ukwe ka o ka botshaella monwana boinahano bona thank you senna ke danki neso letsotse le shumele metso e mene ke itse ke ya tswa ke fitla metso tsenye le shumele metso e mehlano etse ka go taba yena bua le ke mmathele montu e tshangwana teng radio ho monate
3: iya ba tabisa nai
0: ho monate
3: ke thabo fe
0: morena wa ka
3: nnete tate modimo o file a o supono e ntle ke tshaella monwana ka godimo tsotlhe e sekantate a ba santse a phamisa letsoo ngwana eo matsogo a tla mo ama a tla fumane thusa bophelo ba gae bokgutlhele bosetlwaedile amene nnae
0: a leboa morena waka ke ne ke chesa peipi fela ke feta ka tlhagiso ena ya kgaitsedi ena ya rona ya letlama ka ditaba tsa ne tse botlhoko tse re ileng ga di utlwa tse ileng tsa tlhaga ka mane ka gamatala ka mane mo ngwaneno wa borona a ntseng a lwanela bophelo ba gae nageng yane ya aforika borwa mane mo o batlileng tšhelete tse ngata tse turu banna gore a tla ba keteletse bila a fumane phologo bophelong a bono bo a seng a le go bona mme ga itsedi ena ka kannete ka kelelelo ena a ileng a tla ka yona re ka nnete ka letsatsi di ela mo totle go tloko go potopotoloe ka mono nnake e re tle re bona gorena re tla etsa jang ka ga re le mabaleng mono ke tswile ke tsamaile a tseo jala ke etsa jena ke mathalebelo ke mathela kae mo ntlo e tšhang gona teng mme o a tseba gore na ga e lela boraro jena o a tseba o sena le tsebo ka nnete ya gore na ntlo e ba e tšha go kae e ba ntlo e tšha go kae ke kutlwe batho ba bangata ga ba graduate le moragong ona ba apara dikhasoko kapa ba apara jalo dipurapera uko ba sebaga ba tšhesa mophato ko baga ba tšhesa mophato jale ke ipotse gona e be na ntlo e tšha kae bane e sesotho ga ba tloa mono ba o etse ka mokgwa e leng a makolwane ka teng e ke gaebo makolwane le tile ye litile empa re tla ipumela re ikentse bua o bane ha hona letho le o re tla ipumela re ikentse lona bulane tloella o iketsa marakallane upgrade upgrade o mathebwa lo ka lebelo le potlakileng o kene bua lo ka hare ho montu e changa hona teng ho monnati bila o ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ke thabofela.

0: Melanga dingwetsi di melanga. Mo presidente are landishwa lande patwa le lona. Wodi ma PCFM. Hase sa se gabotse jwa lesele ke la seno bo nete ihlile ge semunye ge babedi letsatsing la ka jeno. Wa tseba he.
1: Dumelang, dumelang. Dumelang, setšhaba se setle sa mosheshe. Dumelang, maparako wa matso. Dumelang.
0: Wa utlwa
1: he. A seng a dumedisa ke ena Dix DJ ka mane ka mo ntwetšha. Ke ne ke re ga ke ntse tsena bule ebe ke mo dumedisitse momamedi e motle wa sealemoya sena sa rona se segolo, sealemoya sa PCFM dikonopong tse kgubedu your pulse
0: our beat.
1: Yes, ga ke se tsena se ke qedile sentse ba utlwa go sekele ka gare go batho
0: wa utlwa
1: jete.

0: tswa lande patwa lelo ishebe na kwa hawe ne paitseng a ntemetso tsikiyane e mashume a mabedi ntumelle re santsane re le qalong a tjena ke hle ke mathelebelo e le o hleka ditaba tsa rona re tleketse bo tsa maka thello ke le baka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thuta modi re ile o sheba fela boemo ba lehodimo ke atla
1: Selemela weather forecast.
0: Aga tshwa fela boemo ba lehodimo re na bolipilo bjanga bakeng sa letsia re lena lehodimo le tlahla ka boholo ba dibaka. Ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ding. Moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa we ba mahareng a ho hlaha borwa bophirima. Aga tshwa fela di temperature ga go na tsona di tla ema bjanga. Di temperature ga di lebeletse ho ema pakeng a tsa tse supileng. Le le shume le metso e robedi Oxbow ke yona e ka dula ka tlase ka 7 degrees Celsius athinyane maseru ha botsempunga ha bo matlama moshosho one international airport mabita sane mabita wena e ka sitana le ribele le tshwana la nkhono mma mosalentate molo molapo e ka sitana le beria ha bo di odi matshega le marwala di tla tsoga malabi jalo ka 18 degree Celsius. Ke ka mogwehebo emo ba le godimo bulipilweng ka teng bakeng sa letsia re lena le entseng a bjalo ke morena go di ma PCFM. Hi ya le go tlala gasola ha

0: Pregunta buena.
1: Ay,
2: van a ir.
0: Dumela matama. Ontso ya ga ibale. Ai khona matla.
2: Ontso ya ga matla. Ontso balela kae.
0: Ya ga ke mo babalela mo time ya hae. O tla boetse a khutla hape. Ga o nka wena.
2: Dilalae. Ah, dilalae nyolo sa ka go theka mona dilala ditlogwe balakata ka mma batho.
1: Ke lona. Ah, o tsatsa go tsibana re ne memo ka ditho.
2: Hantle ho.
1: Okay. Ke le bua.
0: Kangi dilala. Ke se bana go ha ne pa itseng a metso tso ke ya le mashuma mabedi ka metso e mera.

0: nka wena
1: what a bang dilala dilawe tsa
2: dilala di a pala di a pala
0: ha o sena matla ona matla nne
2: dilala di tla pala di tla khase
0: ha o sena matla ha ona matla
1: bon bon dilala ke go kalana ka botso ha so ngetsa kana mokgono wa go ngetsa kana mokgono
2: It's a fish.
1: Ore ba selle ba iketsole molemo go ba hlaba ka lo ga ka dikete because mane monyako bo botla ba hobi
2: a o botlo ba hobi ngwana
1: me bo botlo ba hobi
2: go se bile ngwe potse na ba difumana ka

0: Sealemoe. O tlamei.
1: Le le go alane la go.
0: O tlamei.
1: Oh.
0: O tlamei.
1: Ka nnete.
0: Ana ka mo cancer.
1: Ha na sa buisa. Ke le lo molo a ke.
0: Ai bo tshe, motho e motho a sa enka ke papadi. Pitla o ke papadi, ke papadi. Motho e motho a sa enka e se ka ka ka ho ha.
1: Ai le papadi.
0: A re na le ntwa le batho go. Ai re na le madi di matsone le batho. A eh. Rona re a letsa mona re na taba le ntho a re di bine go. Dix. Tale form tutu zantsa tla ke a tseba male ngwana teng le tebelele eno. E le gore ha a fitlha mo e be le go ntho tsa rona re di mena menile gantle ka diphuthaphutha o ka reng a se mantswe ya o qetele.
1: Wa sena se alemo ya se setle se alemo ya se monate se alemo ya se segolo ka ga gona se ile ntshona fela se re sebetsang ka go di khalase
0: eh
1: ne ke ha sore e se le hakile
0: eh
1: ke a boya ke tlo boya sekole hape la boga go la beketla go fihlela ke tle ke tsho fihlela re be re fihla mo ketengwane wa gona
0: wa tsana motho e mongwe go empere o tswa ka mo
1: okay
0: o go ntabola hete ena o kopane le tikisi o go kopala le tikisi ya usua ha ba go kwala ntabola khwe ya ke Felix mona le tsona pele ya ka tswa ka mona SK ka kwa
1: a ga itebwela ka nnete ga itebwela empa fela ba e mosebetsi ka tloba ba sitela tswa ka matlumba ya mosebetsi
0: nako ke nako
1: yana le hlompha le hlompha nako ya dilo
0: nako ke nako
1: yana ba tlamme ho e hlompha
0: go tswa ho nna mo presidente wa dingwetsi tsa nkhono godu a ke etsa tjena le nna ke a tswa ke a tsamaya ke phutha tsotlhe tse reng ka nna ga tlo o sia jalo le Hlalefo wa ha Mtutsi odima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane Lesotho hotel and casino lenanong le monate le bitsitsweng fela thahamiso ya hantatae a ke re dijwa di monate o diphelwa jalo ke mo e ke motho wa monna e tsa o seng no no ona o di aphelwa ke motho wa monna
1: tsa o seng ya o tla du
0: nne ke soko metse o metse tsenya mashume a mararo o tenga o sithabela ntau ka ditaba tse kalanga letsatsi e tla go ba ge thule mona mo go titi batsomolapo ka thapelo e bulang gaso e ba ntate motshaba le yena o santse a keneletse ka go lenane o leng la thamiso a to re hlabolla ba sentse ba ditse ba sentse ba eme jalo go latela jalo go rena maka a mona a gabetse jwang nna la ka leka le la dix ka nnete ga leqile ga betse ditseng jalo ka mo ga metso kwana jalo ke ya tswaga ya tsamaya siela bana maqa a bona go tswa go nna thapelo ngwana wa habulane ge sentse ge love
1: peace and happiness. Adios.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Mamedi Radio Medisha ho seng hona le nane ho le kenang ha jwa le ho PCFM ke la ditaba le bitswa fela thahane so le tla ho wena mantaha ho isa la bohlano ha ho ra ho hle ya botshelela mamedi ho isa hore nya borobong ka jeno kgwedi ena ya phupu ena le matsatsi a le shomele metso e mehlano selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng mamedi le bitswa la ka ke hla le fo mututse ke mswadi ke mshengwe wa shabalala ke tlo ba le wena he mamedi ho tloa ha jwa le ho fihlella ha ho ra ho tle ya borobong ke na le thabelang tau ke yena tla bantsa re balla ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka mora ho ra ya botshelela tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora ho ra ya bosupa ke tla thetha le ena hore ya borobong ka ditlhogo tsa ditaba momamedi e tsa bonnete ba hore o mamela lenaneo lena e sa le hoseng tjena he momamedi e re ke le bohethapelo bulane ya ne le hetsang dithapo tsena he momamedi le yena o sebeditse ho tloa ka meso ho fitlhella mona mo a mphang tsona ha re tswela pele he momamedi ka jeno ka lenaneo lena la thaha meso ho seng hona your pulse our beat mme he momamedi ka jwalo ka mehla re qale jwalo ka ha e le la boraro tjena ka hore re fumane tlhabollo ke sentse ke na le ntate Diau Motšhaba mme o tla hopola hore he momamedi bekeng e fetileng o ile a hla tsepamisa maikutlo tabeng yona yane ya hore le bana le bona ka mogotshwanang ba lokela gore ba hlabollwe hape bana le bona ba lokela gore ba be le gore bana le tumelo mmamedi ye o lokelang gore o tsebe gore na tumelo ya ngwana na ke efe o se ka halefa fela jale a thee go na le mo o lokelang gore o qale gona teng mme he mmamedi re re ke re tebe le ntate Motšhaba ka tsona ditaba tsena tse amanang le tlhabollo ntate Motšhaba re ke wa amohela ntate le gona o dumedisa o seng gonang
1: ke a o dumedisa nate le mothutse le nna go seng wa letsatsi ke be ke dumedise momamedi wa lenaneo lena le legolo ntate go seng go na re boetse re mmoo gape re tswela pele nate mothutse tsatsing lena re tlo boela re tswela pele re ntse re le moo re ntseng re ithuta ka bohlokwa ba ngwana ba go ithuta sorry re ntse re le mo releng kapo mo re ithutang ka taba tsena tsa go ithuta le mothutse taba ena go ithuta ntate jolo ka ga ke le nne ka bua nako ya go feta ke hlokometse ke bile ke ithutile gore ke yona mokokotlo wa tswelopele ya setšhaba go ithuta ke mokokotlo wa tswelopele ya setšhaba ga ona eng kapo eng e ka ba etsagala e le tswelopele ntle le gore be boithuto bo bile teng e tswe gape ga gona professione efe kapo efeng e ka bang teng ntle le go ithuta mme ga e ba go ithuta go na le tshobotsi tseno ka bogona go bolela gore ke ntho yo re tlameng gore ge se kebe ga e nka ganyane ge lokela gore taba go ithuta ntate re ke re fe le yona thahasello e hlokehang gobane qetelong ya letsatsi ntate mothutse taba ena go ithuta ga se fela ka tlelaseng o bona education system ya rona e qeteletse e shebana le ngwana mane fela moo a ithutang ka tlelaseng jele e le go ithuta metse 1+1 e le go ithuta science fela jele di sa boele di bopa motho yo re reng motho yona ga e le mona a tseba mets a tseba science ga a tsebe tsona fela empa di entse gore e be motho ya transformed ke tlo e tlhalosa ke bolelang ga ke tsho jalo e le gore taba ya thuto ntate mothutse taba go ithuta ga o so ithuta yona qetelelo mane e lokela gore e be le kagolo tsena tse pedi tse e leng tsa mantlha tse e leng setlhotlholong kapo tse setlhotlholong ke taba ya transformation ya phetoo e tsalang mothong enwa ya ithutang gore ga e be motho gere o ithutile ntate mothutse qetelelong ya letsatsi e tlame e be motho ya fetoileng e se ka ba motho yo gegeng motho yona o ithutile fela jwale o ntsa tshwana thuto ga e fitlhetse sepheo e fitlhetse setlotlolo kore motho yona ga a ithutile ya be le motho ya fetuileng ke tlo hlalosa bona ho fetuwa hona ho bulela ya be le motho yo mogwa wa haiwa hona hana e be le mogwa o ka mothusang yena le sechaba sa habo ho tswela pele ke kaholo ya mantla leetong lena la ho ithuta kaholo ya bobedi jele ke tlatla ke ya ka botebo ha ke eta ho di hlalosa ka ba iketa ho di lokodisa ka ho la bobedi ntate mtutsi ya ho ithuta ha holo na konye re philang ho yona ke hore ha iba re re motho ena ho ithutile ho lokela hore ho be le nthwe bitswang bokapi innovations
0: e yana
1: ga be re le naha ya Lesotho re hloka ba ithuti ba ka tsebang ho etsa bokapi bo ka ntshetsang naha ena pele e le go tsolo pele ka boyona la de mtutsi ho ya ka nna ka poka boithuto le maikutlo a ka ke hore ha re re ene pa hetse e bile e ka ba sustainable ka poe tsolo pele ya rona e ka ba moshwelella ke ha itshetlea ditieng tse pedi tsa mantla tse ona ke di hlokomelang ke ya mogwa o ntlafetseng wa batho kapo wa sechaba wa honahana mogwa o ntlafetseng wa honahana jele ibe bokapi budula ge ba le bokapi bo botsa ha o ka sheba na hatsane tse tswetseng pele haholo ge nka bona ha ya China ge ka nka bona ha tsa ya Japan le tsedi ke dinaha se o fumana hore setšhaba sa teng e hlile se itshetleile le ho tsetela haholo tabeng ya bokapi mo o fumana hore kgafetsa naha ya China e dula e tla ka ntho e ntšha o a hlokomela ntate mothutsi ona tje naha ya rona e na le qholotso tabeng ya dimine tsa taimane ga ke tsabe ke tabe so e hlokometse mo di mine tse ding le sotumon di ntseng di kwalwa bona na ge na le nakonyana e kae ge le ka gara industry ya mining wa taimane ho fapana le South Africa e na le dilemo ntate e sebetsana le taba ya di mine tsa taimane le tsa gauta batho rona ge na le nako e kananyana ge le ka gara industry eno ebile re so ka gere etswe tsena ha ena na molemo ha holo holo fela jwale se bile re kopana le kholotse yo di mine di tlameng ho kwala hobane mmaga ka wa di taimane le fatseng o batla o thewile hobane jwale China e tlhaiseditse taimane e iketseditseng o sokana nana ntate mtutsi gore na ka nnete China ke engwe ya dinatse o ka nnete o le motho o gahlwang ke tsela yenu ya bona ya hona hana ya hore ha iba ba bona hore taimane ge ka iketsetsa yona nda le mutu ke tsa ba ithuta batho bana ba ithutile o ha ibe hoche taimane ke ntwe she ba lanche ena le di features tsetse itseng na ntwe ke ke ga iketsetsa yona ga e rekisa ka botshipi jele ya gona itse be o rekwa ha holo mmagakeng yele bona na ha tse ka mbole sutu taimane ya bona tsa boleng se di sina maraka go bana ngwane mong o bile le bokapi bo hono ba o gena aka nahana eng e ka hlaisetsa naha ya bona molemo ndale mtutsi ke le bakane nana ndate ke lutsi ntabeng yena ya ho ithuta gore le sutu ha ke re senta ba ena ho ithuta ge ke re tsetelen tabeng ya ho ithuta
0: erere ke re rekise fela na le motšhaba re tlatla re tswela pele mamedi metsotso o e leshomele metso e mehlano ka mora hora ya botshelela
2: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tšhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri mophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete Empa ka jeno ele mangantlo ya mabona ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka moradi hora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
3: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Hlakela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Kyakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Amedi metsotso ha jwale le shomele metso e robedi re furaletse go ra ya bo tshelela ntsoma metse thame sokwana o PCFM ke la boraro bekeng mamedi re ntse re tswela pele le ntate diao mo tshaba ka kwano mona mo a supang ha holo holo ho tsepamisa maikutlo tabenya boithuto na le mo tshaba ha ga tswela pele tabenya na ya boithuto
1: ke a le bona te mtutsi e hlile tabena ya ho ithuta ntate ke ntho e ka re ntsetsang pele ha holo ge le na Kibulelang. Na kibulelang rentsere sa ithuti. Yes. Rentsere ithuta. Batsele re ithutang ka yona. Ina le dikhaello. And it's a serious na temtutsi. Le bakale o kireng hona le dikhaello. Ke go bane ntate. Rona ha re tloa fela, ge ruta motho. Ha re tloa fela, ge ruta motho. Ge ruta motho eno ge reng wa ithuta. Ba tlhisa mo ruta ho tseba ho ithuta. Ke yona mo gaelo e leng hona teng. Ho ba nwele nna ke boetse ke na le maikutlo a ho na ho tla jwang. Hore motho ya tlo ruta ngwana ka pa ya tlo ruta mo ithuti. E bena o rutwa ho tseba ho ithuta. O rutwa ho tseba okay. O rutwa ho tseba ho tlo ruta. Motho yena o tlo ruta pele a tlo ruta o a rupelwa hore a tsebe ho tlo ruta fela jwale ena ya tlo rutwa yena ha rutwi ho tlo tseba ho ithuta ke le bakale na company ya isu di 27 tsa kgwedi yona ene ge leng ho yona ho so setse beke tse ka ba mpedi fela ka bo setse beke e tlang fela de ke nyane tla be re tswela pele ka kwetliso ya bana kapo ya ba ithuti be o re tlo ba ruta ho tseba ho ithuta ho bane ge ithutile a de mtutsi hore tabena ya ho tseba ho ithuta ke yona eo ge ka tshepelang ho yona ge le na ha le sotho mehlenye o pula re phela mehlenya fourth industrial revolution ge phela na ko nyene yo re reng it's the digital age mo batho ba bangata ba ntseng ba fellwa ke misebetsi ka lebaka la technology mo technology e seleng yona e haketseng pele hore misebetsi e mengata e setsiwa ka technology mo batho ba sa ithutang kapo mo batho ba bangata e hlile ba seng ba ba qabeletswe kapo ba sitwa hore ba fumane mesebetsi bane jwale ba sna boithuto bo itseng kapo ba sna ditsebo tse itseng tsa mogao gao gao ba jwale ha ba re bua ka motho ndade mtutsi motho tsela entseng ka yona o entse ka tsela e hlola haiba le yona technology ne ke jwetsa motho e mong maobane kere o tlo bona gentswe ka tsela e thasedisa kae ke tsota modimo ka tsela e ntseng motho ka yona bona ndate mtutsi gore ke batla gore bana ba phelana konyeng ha ba ka tseba go ithuta ba keke ba kholotswa ke nako ena ya technology technology ha e tlo ba be ya tsietsi ha ba tseba go ithuta ba sa tsebe fela na ba ithuteng empa ntwe ene ba tlameng go ithutena ba tseba gore na ba tlameng ba ithute yona jwang ba keke ba ba kholotsong ya technology go bana ke tshojolo go bana modimo ha etsa motho ka pere ke kale ka ina technology o hlokometse go AI yona ene yo ba bang e ba beileng tsetseng AI ka bo yona nda dem tutse a ke go watse boge ha itsebe go inahana ntle le gore be motho o e promptile hona tsena AI e kekeng ya tseba go inahana go etsa eng kapo eng e sa jwetswa go e tletse letho motho o tla tlameha a etse jwang a e prompte ngolle kapo nketsetse nthwetseng e tla etsa mono yona e entswe ka boqhetseke bohle ka bohlale bohle gore e nthweno e etse ene ke motho a e entseng go e etse jwalo jale bona modimo yena ha etsa motho wa ukwa AI re ke bue hape ka dikoloi tsena tsa mogao a ke go watsa o sona dikoloi tseo e ka ikgannang wa ha o go e jetsa fela ona e e kae e tsamaya ka lebelo le feng e tla ya mono e tsamaya ka lebelo leno e sna motho a e gannang ke technology na dimputse fela koloi yeno ha ba kere o batla e ya fixback ebile o tshogena go kae then e gutle e tswe ka tsela ya lady brand e tlo hla le maserumo bo go mba masego e ka yetsa fela ha e ke tao fihla lapeng ntle le go boele o e jwetse hape na e e ka e yetseng e keke ya tseba go e yetsa nthwe e keke nya tseba go hosasa ha e ba batla e tlo nka thuto e isa mohalesuku e ke ke nya tseba o ho sasa o seng ka 8 ntle le ho rebe o e program e ke ke nya tseba re ho sasa e tla ya mahlsuku bona modimo ena ha etsa motho modimo hore ha re etse motho ka setshwantsho sa rona le go tshwana le rona ke Genesis gaolo ya pele temana 26 27 mo ne re modimo etsa motho ka setshwantsho sa e lo tshwana le yena a mo etsa e le motona le motsiadi a mo fa matla a ho busa pele bona modimo ha ke tawetsa motho motho yena ha ke tawetsa wa se ba nthweni e phelang gaolo ya bobedi mo ya Genesis e re modimo a nka le go lela lefatshe wa bopa motho wa nto budulela dinkonzae moya wa phefumulo ya ba motho e ba moya o phelang motho how to ke moya o phelang that emdutse ho thwe motho ke ntho ena le kagolo ya mmeli e bonwang jele hape e boetse na le kagolo e sa bonweng e o re bitsang human software jele ntwana o tlhonke ya iba moya o philang ko bulela go motho o na le software e o yona e sa hlokeng ho promptuwa e ka gona ngo go yona ina hane ho re ke batla ho etsa tsena e ka fetolang le maikutlo a o re ha ke sa tloetsa tsena ke tloetsa tsena but yana ya technology ya di AI yona ka tsela eno e entsweng kane e tla dula e etsa jwalo but motho yena o tlo bona gore ke ntho e bohlale bo fetisang wa kgona gore a inahane ke a pele a ba kgone gore a nagane ka bo ina ha no ba hai jole mona moritlo thusa bana ho tseba ho ithuta ke o bana gona ge bile le monyetla o ge ge ithute ka mahlale ya kelelo ge gone ho kwisisa kelelo gona e ka ba ka tsela difeng motho ha rutwa ntweno ya irutwang akatsebang ho ikwisisa akatsebang ho sebedisa e ka tsebang hore e motswele molemo e be tswele molemo le naha ya habo ena hore le sotho mona ge se gena le batho ba bangata ndate mututsi ba go teile ba na le mangolo a degree ba banke a di masters ba banke di honors ba banke di phd fela ona tsena ndate gege ge le tsemeng la mosebetsi me sebetsi ha iyo motho yena eno ana le degree o na le calls ya hore a re ka nnete ha ona ntho e nka etsa mosebetsi ha o le motho ke taba ya batho fela ba rutueng fela ba sa rutwa ho tseba ho ithuta ba buang jwalo mona hle ke qholotsa ba sotho hore mokgwa wa rona wa honahana ha o ka fetoa ga tseba honahana ha ya khientse ka setshwantsho le go tshwana le modimo ga mogwa wa gona ho nahana ya ska ba mogwa o dulang o tlwaeleile fe wa hore ha re kopana le kholotso mogwa wa gona ho nahana e le mogwa o tlo tseba hore yona kholotso eo ge nke le monyetla wa hore jwale ge tlo nahana ditharollo tse ka tsebang hore di rikisetse molemo ge le na hona tsena ntate gena le basotho ba bangata ba qetang ho ba le kholotso na hinya South Africa ha South Africa bemba sa kapo bana ba na ya South Africa ba a iba sa Africa ba re ba hlwekisana ha bona ene wa tsama ntho ndate mututsi e kwise na ha tsena ta bohloko kwa ri se kere a ke go bona ke itse motho ke ntho e kana na ntjena e ka boela chintsha mona ha. Ha ba be ke fitlile ke re ka nnete nthwana na e o na ya South Africa ntse yetsa ha ina le bohlale ka gare jolo. Ba tlo soka boela ga nka ona monyetla hore ba sotho ke lona bana se le leteng ka hona. Ge le na ke mo gwa ofe o e ge ka o seisang wa bo ina hano bo ka etsa hore yona ntweo ene le kholotso e ska ba hlola e ba kholotso. Empele kholotso ka di 30 tse u baneng ba tibelwa South Africa but ho tloa jwale ho ya pele ge be le mogwa wa ho ina na hore na ge ka fetolela kholotso e di tharollong jwang problem e ka po challenge ge ka e fetolela solution eng jwang e o na ya South Africa e ka qeteletseng e se bile e ikwahla ka hore banna kana go ngo ho tshosa gwale ko isa diselo ke kopa ke eme ha kana meta wa tla re ba le ditaba ge tle re khutle ka mogao
0: mamedi ho fela le bjalo he re ntse re tswela pele le ntate diau mo tshaba e re ha ho le tsena fela he mamedi re tle hle re ye ditabeng metso tso e mashume mararo ka mora hora ya botselela tse qala letsatsi ka puo ya sesotho mamedi ditaba di ba lwa ke thabelang tao.

ke le ba mututsi mo medi wa PC ke o dumedisa. E le ho itukisetsa ketekelo ya letsatsi la tswalo ya motlotle le tsiela boraro. Komiti ya boithabiso ya mogotlong e tshwere letsholo la ho hlwekisa lebala la dipitso. Mmusi wa mogotlong wa Monghadi Kepa Kekqe o re ho se ho ena le kgatelopele ditlhophisong tse ntseng di etswa tsa mokete oo, le hore mokete ona o tlile ho kopanya setšhaba go pharala le naga o bile o tlisa kapa o thusa ho nyolla moruo wa setereke. O itse batho botlhe ba phehang moketeng ona ke ba mogotlong e leng se wa itseng se a kgothatsa ebile se a thabisa. Mmusi o boetse a re ho se ho ena le sephethephethe seterekeng ka ha batho ba se ba qalelletse ho fihla ka bongata ho lokisetsa mokete oo. Mokete ona wa letsatsi la tswalo ya Rabasotho o tlo tshwarwa hosane moo motlotlei a tla be a keteka dilemo tse 60 a metso e meraro. Mokhanselara wa Matswai Nkgasi Monghadi le Phethesang Nkgasi o re dipula tse maatla tse ne le mathwasong a selemo di sentse ditsela tsa bona. Nkgasi o re tsela ya lehlohlojane e gokaganya metsi yotlhe ya Nkgasi e senyegile ebile ho se ho ena le lengope. O boetse a re tsela eo e sebediswa ke baahi ba metsi e mmalwa e ka sitana le bana ba lebang dikolong letsatsi le letsatsi. Le ha ba ile ba tlaleha bothata bona ho lefapha le amehang la ditsela, Nkgasi o re o ile a bolelwa gore ho ena le ditshireletsi tsa tseleng tse tla laola go lego ya mobu, mme a fetisetswa lekaleng la meru moo a ileng a fua karabo e tshwanang le ditshepiso tsa gore tsela e tla lokiswa. Go feta moo o re o na le tshabo ya gore lengope leo le tlilo senya tsela le go feta gagolo ga dipula dina. O boetse o ipiletsa go mmuso go ba thusa ka tsela eo ka ga a re e keke ya mamelela dipula letlhabuleng le tlang. Ditabeng tse di, mokgatlo wa dinaga tsa Europe o thibetse theko le thekiso ya gauta e tswang Sudan ka le reng naga e sebedisa tšhelete go tshehetsa ntwa e ntseng e tswela pele dipakeng tsa sesole sa yona le marabela RSF. Ntwa ena go fitlhela ga jwale e tlalewa e qobeletse batho ba fetang dimilione tse 14 go baleya magae a bona. EU e boetse e thibetse theko ya mercury le cyanide tse e sebediswang merafong. Le ga o le jalo, go rekisetsa Sudan thepa ya dithuso le ya bongaka go ntse go dumeletswe. Go sale jalo EU e re morero ona ke go fedisa tšhelete e sebediswang ntweng eo ya lehae Sudan le go beya mahlakore a lwantshanang tlase kgatelelo ya go emisa ntwa. Ditsebi tsa dipolotiki di re go fa Sudan dikotlo qobello go keke go emisa ntwa eo. Ditlhopha tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho di re bobedi sesole sa Sudan le RSF di rekisa gauta go etsa tšhelete bakeng sa go tshehetsa ntwa ya tsona. Ha re diphethela mogatlo wa lefatshe wa bophelo ho o re go bona hala ho ntse ho iba le kgaelo ya ditšhelete tsa o lwantsha sewa sa Ebola ka ha e bona hala ntse e nyolo wa go feta boitlhopho ba karabelo ya yona. Ha buisana le baphatlhalatsi mookamedi wa ditshebeletso tsa tshwanyetso ho Dr. Chikwe Ihekweazu o re mawala a twantsho ya Ebola a bonagala a ntse a sa lekana ka ha ditshwaetso tse ntšha di tlhaga ka bongata. Go latela ditlaleo ke mafu a netefaditsweng a Ebola DRC a ka godimo go 700 le ditshwaetso tse nyolohetseng go dikete tse ka bang tse 2. Tlhaloso ya maemo a lehodimo le hlakile boholo ba dibaka go a bata go isa go bata gagolo seng gona le serame seletse moya o foka o le bobebe go tlhaya le boya bophirima. Go ka lebelelwa gore le hlake ka maru a fokolang a mela tsitsi go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse dintse ka maloting ga morago. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago hora ya bosupa.

0: mamedi re ha holetsena fela he ha metsotso e le mashume a mabedi pele re fitla hore nya bo supa re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa tabollo mona mo nda di ya mo chaba bua ka taba ya hore ho botlokwa ha holo le tabeng ya ho tsetela tabeng ya boithuto nda le mo chaba re tswela pele nda ka ditaba tsa rona
1: ke a le bona nete mtutsi ge ne re le ka holong ye kegeng hona jole Basuthu ke bana ba tlile hae taba eno ka boyona ge ka re ke qholotso jole ke batlang

0: re hlophisitseng molaetsa ka teng ene hore re tle re be le thagollo ke hore re boele re hlophise molaetsa o motjha ka tsela e fapaneng le hore o hlophitseng le ha re re nthwena ke bothata ke lebaka lena ho motho emo ntho o re ka reng ke bothata ya ba e llisa motho emo e mong yena e ka ba monyetla ya ba ya mothabisi ke tlo etsa mohlalo o bobebe o tlo utlwiseha ka pele hona tjena ka ga bothata ho na le batho e reng ha o hlaha bothata fela bona ba a thaba hobane ke nako e ba tlo etsa tjhelete wa utlwa ho motho emo ntho e ke bothata ena wa lla ha e mong yena a thaba hobaneng phapang e ka enete motutsi eno a llang ke tsela eo yena kelello ya hae e tolokang le ho hlophisa molaetsa ka teng wa hore yena ntho a e bonang o iponela bothata
1: perception
0: eno a yena yona ntho eno e horeng ke bothata yena ha a sa e bona e le bothata o sa e bona e le monyetla okwa motho e mong bothata yena o bo bona e le monyetla ha e mong ena bothata a bo bona e le bothata and-e phapano e kae moo ke ka ga kelello ntate motutsi ya gore na e mong yena kelello ya hae o e sebedisa jwang ha e mong yena a e sebedisa jwang jwale enwa ya tlo bona bothata e le monyetla ha tlo ba le stress sa bothata bono ha enwa ya bona bothata e le bothata ena o tlo ba le stress jwale o tsebe boko bona ha bo tsebe taba tseno ka ofela ntho eno ka bo yona ntho eno ka ofela ntse ke e hlalosa ke mahlale a kelello boko ntho e bo e sebetsang le yona ke ofela bo jwetswe ke kelello hore ntho ena ke bothata ha ona ntho e re ka e etsang ha ona mo re ka tswang le teng
1: ebile re shwele
0: ebile se ntse re le shwele ha eba ho tjena jele boko bo nka molaetsa oo ene boka bo nka molaetsa ono bo o toloka bo fumana hore yeses hang hang re tlameha hypothalamus jwale ke ka ga boko ke karolo ya boko hang hang e tlameha e qhatse le go le potlakelang ho ya karolong ya boko e bitswang pituitary gland ke mane mo o hlahiswang mago a boko ka bongata jwale molaetsa ona ka lego lena o yang pituitary glanding e be pituitary gland le yona ha e toloka molaetsa ona e leng chemical ena o fumana hore hang hang re tlameha go romela molaetsa o potlakileng ha ke re molaetsa o potlakileng ha ke bue molaetsa o tlo nka matsatsi ha ke bue ka molaetsa o tlo nka dihora ha ke bue ka molaetsa o tlo nka motsotso ha ke bue ka molaetsa o tlo nka motsotswana ke bua ka molaetsa o tlo nka ka tlase ho motsotswana in a fraction of a second molaetsa o tla bo fihlile PO o tswang bokong it tells you na boko bo effective and efficient ha kae kentse jwalo re tlameha re capitalize hodima tlholego ya rona ene hang hang a molaetsa ono fihla pion kagolonyane ya pio bokaodimo ba yona hona le gland mono e bitswa adrenal gland le yona ha e fihla e bala molaetsa ona orong hothu hohobe khatsa le go le bitswang adrenaline hang hang ka bongata bo bokana o tlo utlwa pio le yona adrenal gland ha e khatsa adrenaline hang hang ha e kena mading o tlo utlwa chemical eno le yona e na le di effects tsa yona ka pelenyana ntate e setsa go madi a se ka ba hlola ba metsi o lekana gobane ke boemong ba tlokotsi ke boemong bo gegeng kotsi e ka nna ya ba teng jwale madi ana a se ka ba hlola ba metsi haholo bane ha ka ba metsi haholo ha o ka ba le kotsi

0: mediri re tswela pele metsotso ha jwa le 10 e medi pele re fihla horeng ya bo supa. Me re ntse re tswela pele ka lenane la rona la ditaba kwano PCFM le bitswa fela thame. So re na le ntate Mtshaba ka kwano hemo wa medi o ntse a bua ditaba tsena tse thata tsena tseo a reng hemo wa medi. Molaetsa ho na le moo o fihlang o tolokwa gona teng. Ha re tswela pele ntate Mtshaba.
1: Ke a lebo. Jele ke mane moo gengeng. Ha ne thapo ene gegeng e isa madi dikarolong tsa madi tse sa tlo o thusa go lwana le o fenya le nthwena eo o e kreitileng ka ga kelelo ya gago tshwantsho se se o ikgaetseng sona potso e se tlo ba gona wena wa ga tshwantsho se tse molato ga o a tlhokomela gore mofuta wa tshwantsho tse tse di o beya kotsing. Hobane motho e mong eo le ena a ntse a e tsaletswe ke ntho e tshwanang yena a sa gaga tshwantsho se jalo e ba methapo eo e a sesefa go fokotsa madi a yang dikagolong tse jalo tse sa tlo o thusa mme methapo ena e kala e sesefala fela pressure madi e tlo phama o kwa madi a sa ntse a semetsi o lekana fela a sa tlo feta ka ga methapo e mesesane. Ke mona mo tla utlwa motho e mong a sa lla ka lehlaba ndate mtutsi pelo mana sa ke na le lehlaba go la ke tsitsinya fela ei o tla ba le lehlaba go bani jwale methapo e kala e sesefala jele pressure e phahama ho madi ano a tsama e ska ema methapo e ka phahlwa jele kotsi ke ha o ka phahlwa methapo ka gapelo ye o ka fumanang gore e ka nna ya o bakela heart attack bothata le kotsi ke mo o fumana gore ka nako ngwe o ka nna phahlwa mothapo o ka ga boko ya ba o kgalla madi ka ga boko stroke o ka shwa ka baka la ntate mtutsi la setshwantsho se kreitweng ko wena se iketseditsweng ke wena ka gobane fela wena o se motho ya tsebang gore na ga maemo a le tsena ke tla tlameya ke sebedise mahlale a feng programme ya gona ntate mtutsi by the way re bitsa the science and intelligence of learning made easy mahlale le bohlale ba ho ithuta ka tsela e nolofaditsweng re mema ngwana hore a tlo rutwa mahlale le bohlale ba ho ithuta ka tsela e nolofaditsweng mokgwa o nolofaditsweng ke hybrid ntate mtutsi hobane o ntlafaditswe o ntlafaditse gore information ntho ena e bitswang information ga e qala e fihla ka ga kelello ke tle ke hlalosa gore mosebetsi wa kelello wa mantlha ke o sebetsana le information go e toloka mme a kala re tla botoloking botoloki bo ka ba bongata but kore ga ebe wena ga o toloka dintho ka tsela e tlotla e etsa gore go silafalelwe wena se se re tseba gore kelello e jalo e kotsi go monga yona jele re tlo thusa gona tsenana naheng ya lesotho mona re lla gagolo kapo re tletleba gagolo ka batho ba bangata ba bagolo ba ka bang pusong ba ka bang kae be re reng hai mokgona wa batho ba na ona na ka nnete ona go tswele naga ena molemo e ka re ba ka a kere ke mamela batho utlwe motho mare e ka re ba ka šwa ka o fela gwa tla moloko o motšha moloko o motšha o teng fela ga e ba le ona re ntse re tlo go ruta ntho e ntse tshwana le bao re e rutileng bana e ntse e tlo ba batho ba tsena fele ntho e tlo o makatsa ke ya gore basotho ebile ba na le ntho e mone e reng hana o tweaking e fetelang mekgwa ha e ka tloa ho motho e mong kapo ho motswadi ya fetela ngwaneng wa fetela
0: le futso
1: eke ke ya lebo jole ke mana mo fumana hore hona tjena gena le ka ga sechaba sa gona gena le kagolo ya moloko o fumana ngona ba ipabola ke moloko o mogwa hona hana ba ipabolang ka go tseba hore ha taba e le teng bona ntwe ba ipabolang ka yena ke hore taba yona eo ba etse bothata ba ipabola ka ntwe ha o ka lo etsa lang fela ena ntwa ya tlo e bona fela ke bothata ha wena ha o sana le solution e o e bonang boemong bo gobane nthwena ke information ya dimo ke batla kege wa tseba hore nthwe nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e teng e bonwa kapo e sa bone ke information nthwe nngwe le nngwe le nngwe e teng e bonwang le e sa bonweng ga fela e le nthwe teng ke information and le ga ba ke information ke mosebetsi wa kelelo wa gore jwale e processe informationeng jale ba ithuti ba batho ba bangata ba ba le kholotso ya gore information ha e fihla e be bothata ke mokgwa wa go e processa ba e processa ka tsela e sa ba tswele molemo empa ga ba ka fetola mokgwa wa go e process ke moo ba tlo bona di-options tse ngata tseo ka tsona ba ka tsebang gore ga nkanka option yane le yane le yane ka dikopanya ga moo re ka tla ka innovation e e tlo ba tlhagolo
0: eanate ga re ke retle ke ne ke re ke tla gona mono henda te motšhaba gore na boemong bo e bang kelello ena yaka jale e seng tlhokela kelello ke bona lebota le lesweu fela gona le letheba le lenyenyane e re ga o thena o bonang mono e be kere ke bona letheba le letsho gore na ka pelenyana ga ebe e se mphile kore e tolokile molaetsa ka tsela e fosagetseng ke etsa jang gore e gutlele mo e tla toloka molaetsa bo ka tsela e nepagetseng
1: ke a lebo ga re nke yona motlhalo o buang ka ona e le ntho e tlwaeleleng lebota le lesweu kapo lesela le lesweu le nang le letheba le lenyana ha o botsana motho bona a ba go bona letheba se ka ba felela mo wena o bonang letheba boela o tswele pele gape ore na ntle le letheba ke boela ke bonang ke bona bosweu jale o swana le kagolo tse pedi o swana le letheba o swana le bosweu o kgetha go tsepamisa maikutlo a hao kae le thibeng le letsho kapo bosweu molemo wa o tsepamisa maikutlo a hao le thibeng le letsho kofi na o na le molemo o o fumana kapo jwale ga o tsepamisa maikutlo a hao le thibeng le letsho jwale o bona hora o bona ntho o tshosang o bona ntho e se etsa gore wena ga o so o bua ga o sana letho gangata le o ka le buang ntle le letheba le letsho fela jele bonana o tloetse kagolo e kae ya bosweu e mongwe o kgetha gore letheba ke a le bona fela ga ke na thasello ya lona gobane ga lena molemo wa letho ebile motho ya mong yena wa tsebang date motutsa ka bage wa tseba letheba le le gabisitse bosweu bo
0: e le gore e amane le mo ua le oreng le ngwana mane sekolong go ka etsagala gore ditaba tsena di motlele jale a bone letheba le letsho empa go ntse o na le lebota le lesweu kapa lesela le lesweu
1: go jalo ebe jale go sotloetsa gore go be thata go tswela pele a ithuta gobane ga o so ithuta ka go ithuta ka botebo o so enka at the micro level ntshena o se tshwatla ka bo sesane sesane sesane ena ya ho ithuta o tlo bona hore ho ithuta ke mogwa wa honahana wa motho wa o tseba hore hata ba ifihla ka raboko jele kelello e sebetsana le taba yena ebe kelello e khona ho bona di kagolwana tse nyane nyane nyane ka taba yena ebe jele e boetse e ka sebetsana le hore di kagolwana tse tse nyane tsa taba ebe e ka di hlophisa botsa ka tsela e nang le molemo ho monga kelello ebile tlhophiso tlhophiseho eno ya taba ka dikarolwana tsa yona tse nyane ha di kopanya mmoho a ka bopang taba e fapaneng le taba e keneng bokong yona taba eo e se le ntjha o fumane hore hela taba e ha e ka ke taba ha e ka nthwe e na le molemo molemo wa ho ithuta ke wa hore re bone taba ka tsela e ntjha e ka tsebang hore e re tswele molemo e be re ntshetse pele re be le boqapi ha se hore fela ditjhaba tsena tse ding bo China le bo Japan ko ba ne bona ba fuwe ho feta rona bampa mogwa wa bona wa ho ithuta ompa o le hodimo ho feta o rona ho sebedisa ho bana jwale ba rona re rutwa hore na re ithute eng empa yona ntweno e o re ithuta yona Esona ri thutena jwa.
0: Re tsena le mchaba ka mogau mona ge tlebe se re qalela le honka mo mamedi. Mamedi hantle o di mahlo ho ra ke ya bo supa.
2: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book 2 or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for 2, late checkout. And 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
3: Ditaba. Banna ba babedi ba matsonga sepolisa ka qoso ya ofumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haisale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.

0: Mamedi re ha ho le tjena fela he sentse ke qalella hore ke o bulele 2121 9956 kapa plus 266599 56 ke tswala nomoro tseo ka kenang ka tsona go hlahisa maikutlo a gago hodima ditaba tsena tseo re ntseng re tswela pele go buisana bolo fela le ntate Motšhaba go seng gona ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956 6200 9956 ke tsona dinomoro tseo he o tla kena ka tsona. Ga re nne re tswele pele ntate Motšhaba re tla bona ga momamedi a tlhaelela kwang.
1: Ke a leboga go na le taba e na lesotho mona eo re seng re na le maikutlo a jalo ene e lempa e le qeto ya rona empa e le tsela eo re naganang ka ena ya gore rere ga re nke ditsela go etsa ditsela tendera e ya tswa monana wa tseba re le basotho se re na le maikutlo a reng tsela e quality ke le China fela le e ka etsang a rona basotho re hloleile ga ke tla re nana ntho eno ke nnete gobane re ipapiseleng le nnete tsa gale ga re ka tla ka nnete e ntšha go tlo fumana gore ga se le nnete ga kao jale tender ga e fue mosotho ka tsela tse sa tsebisaleng ka nako nngwe banna qeto yana ya gore nna ke le mosotho nkeke ka kgona go etsa tsela e leng quality a e gotle mankwedi ke na etsa jalo ka baka lang tumelo ya gae gore ke le mosotho nkeke ka kgona go etsa tsela e leng quality ke le China fela le e ka kgonang go etsa
0: se re etsa sesotho fela
1: se re etsa sesotho fela ande ge a itelela ge le basotho abe e tloge ga re entse dintho gampe ge re di entse sesotho basotho ke batho ba bohlale jalo ka ditšhaba tse di modimo ga ona motho a mo entseng a le sele ke maikutlo a ka ga ona motho a mo entseng a le sele but rona re rutana bole ga re tswafa ebile re dumelela batho ba kulang ka dikelelong bao mokgwa wa bona go nana o bontshang ke bokulu e be re tlonka qeto tsa bona se go etsa bosotho ke lebaka lena khamphane eso e tswileng letsholo wa gore e rute batho ka mokgwa e ntlafaditsweng ya go ithuta re tle re tsebe gore nako yone e re phelang go yone ge sekebe ga kakeya go phela empa ge be le tsela tse ngata tsa gona re ka phela jwang dikgolotso tse re tlelang e be ge di sebedisa molemong wa rona tsa moshebana te modutse o kile a tlhokomela go motho e molemong a tlaileng gagolo bophelong go na le bothata bana bo gagolo ga o ka bona motho a tlaile gagolo o tsebe bothata bana bo gagolola e ne se bo bonyane ene bothata bofe le bofeng bo bogolo ga o ka bogagolola o a tleya jale ke lebaka lena go leng botlhokwa gore ge nke monyetla gona tsena gore ge rute moloko ona mekgwa e metšha e fapaneng le mekgwa eo rona ne re e sebedisa ya go ithuta e ntlafaditsweng le re motutse e tlile ke re re lokela sorry re lokela gore mokgwa wa go ithuta wa gana tsena e se ka ba tlhola e ba mokgwa wa dilemo tse fetileng e be mokgwa o motšha o ntlafaditsweng ga re o ntlafaditswe ke o baneng tate gege e tlile mona huwe ka botebo ba o sheba taba gore na ge ka e etsa ka tsela e ntšha jwang fela e e nang le melemo e mengata ebile e ntse e le ntho e le nngwe ke lebaka lena ntate na le motutse o tla tlhokomela gore go ithuta ke boikarabelo ba kelello ntho ena bitswang go ithuta ke boikarabelo ba kelello ene yona fela jale ha kelello e na le mathata yona ka boyona e na le mathata go ithuta jale e se ba bothata bo ka pele ke lebaka le nage nang le bana ba bangata beo bothata e seng gore ga ba bohlale bana bana ba bohlale fela bothata ke ba hore ha ba tsebe ho ithuta ka megwa e ntlafaditsweng ya mogao gao mme ke le bakalena o tlo bona go bona jole bona ba monyetleng o mongata ho feta meloko e ka ba nyitlile pele ho bona bana ba mapela ona je bana le menyetla e mengata batho bothata ba bona ke hore ha ba tsebe ho ithuta tsela e nepahetseng o ka go rona mehleng ya rona ha o no na le bothata ba thuto e itseng kana ko mo tlameha go gwa le dieto o no tlameha go o hlape oje o tsamae o tloe motseng ona o ye motseng ngwane mo motswalo wa hao a tseba ntwe eno a leng hona teng o mmotsa ka pa o ya ho tichere but bana mana tjena ka kamogeng ya hae ha sa hloka loge o tswa le ha sa hlapa ka ithuta
0: mhm
1: bona ha hlo ke loga ba tswele ka ntle a sebedisa mahlale onana a mogao gao jwale gege di 27 tsa kgwedi o 9 ke beke e hlahlamang ena e tlang re tla be re tshwaretse bana ba high school kwetliso eo re ba rutang mogwa o ntlafaditsweng wa ho ithuta ka senyesimane go bitsa fela the science and intelligence of learning made easy go bane ge go ithuta ke science me ha ba re ke science e hlile e hloka bohlale ha o sina bohlale bono ba o tseba hore na o sebetsana le taba jwang ka tsela tse ka tsebang go ba le molemo le hore go be le tswelo pele le tlatsetso e wena o ka yetsang ka ga setšhaba sa heno gore se tswele pele ge tlo ba le bothata ge na le qholotso ko gona tsena na hinya le sotho ge na le mathata a matšhanda a sothetswe eo mathata ao ga re ka dula fatshe ga tshoge ge le naga ge na le bothata bone e re tle ke lokodise a mang a mathata nae ke bobodu ga re ka dula fatshe re le setšhaba gore ge na le kgolotso ya bobodu jele ga inagana gona ge ka etsa jwa gore taba ena bobodu ge ga go le bothata bona ge tsile naga ge tsebe go ba le tswelo pele ntate motutsi naga ena e ntse e le gona mona mo eteng e ntse e kwaletswe ke yona ena ya South Africa ge ka tseba gore ge hlaise go South Africa e ka kgatlhwang ke bokapi ba go na se nto re ntse re na le dinaga lefatsheng tse o tla jwetsa gore naga eno o tsebe ga ena menyetla itseng le itseng ga ena le ditlhodilweng tse e kgona gore e gafe go tsona e tsebe go hlaisa but ba itswetsitse fela gore rona ge tlo specialisa ka ntho e bitswang data management ge tlo sebetsana le data ge tlo rekisetsa dinaga gore re jwetse dinaga gore tlisang data lona ge ka le sireletsa ge ka le bolokela yona ga ba ga le sireletsa yona ga ba ga le fa yona ga le batla le ga le ka e lebala le ka gotlela go rona ga boela ga le fa yona batho ga ke tabage go bolokela data o tla patala bokana storage ke bokana ha eba o e lebetse kapo computer o e tšhile kapo o etsa etseng jalo o e batla ge tla o lefisa bokana gore go fe yona botja
0: ntate peo ka thabatseka gore na gona go bolela gore naga ya lesotho e fetole mokgwa wa go ithuta na ebe ga se botlale go etsa jalo ke utlwa ka re ke potso ya ha eno ya gona
1: ka nnete e tlile nakong e e re phelang go yone le gore na naga ya rona e kwaletswe ga kae ke ya South Africa basotho ga re ithuteng ka tsela e ntlafaditsweng ge tla re tsebe gore ga uwa dipuisanong kore ga re ya go dula le South Africa e ba re na le taba e leng kwaketsano kapo kgolotso kapo kgotlhano pakeng tsa rona naga ya South Africa ge kgone gore kelelo tsa rona di be leveleng ye o re ka tseba gore ge shebisane le naga ya South Africa o se ka fumana gore e tloge gatelela ge tena ge gatellwa tsena ke naga South Africa because ge gateletse rona ntle mtutse gona le it's dark psychology mo batla ha o batla go gatella motho o mogodise go wa o hloka ha o batla o laola motho o mogodise go motho yo wa o hloka ene ntle le wena o keke wa phela motho yo hataba yo wa ka enka katina ne o fela o sa tlo tshuwa o sa tlo utlwa o hloka kana ko ngwe ibile e le yena o hlokang ho mo feta ke ntho e tsahalang ka naha ya rona le ya South Africa naha South Africa le rona ge a e hloka but le rona e re hloka haholo fela re dumeletse mafosi sa mangata a buang ke batho ba bangata ba naha South Africa ba bangwe se bile le basotho ba o ipotsa gona mosotho eo go laetsala jwang kelelong re le yona ntho eo a e dumela na ntho e o tlhokometse gore ntho e a e dumelang ga e molemong wa gae e molemong wa motho elwe a South Africa na ko bolela gore ne re sena mokgwa o mongwe wa go nagana no nate motutse ke fela gobane tšheleteng ha go na ntho e ne e reng ke utlwela lesotho
0: e re ga o ntse o kena go yona jalo kgebe ge ele ge tla ka mona felana le motšhaba ge mo moamedica mona
2: dumela nate modutse dumela ntate e le nate motšhaba nate motšhaba a ko go thuse mo o bona ka gore re tle re tsebe gona ga gore tletse o iphumana go lokela gore um motlhomong puso e tsamaewang gore re ikamaganye le seo re se tlhokang kapa se re lokelang re se phele go latela diphetho-phetho tsa dilemo gore papisong le gale le gona jale gona re tlamehile re fetole kae ebine gano ba gona botlame ya bo fetoe fele re tsitsinye kae gore taba tsekelo di etsagale ntate
0: ga re phethele fela ntate motšhaba o tla bo se o kena go yona e naya ntate peo
1: taba eno ka bo yona e tibile agolo ke kopakise ka kena go yona go latena e na le ntlha tse ngata ga kae ge mpe ge enke mofao ke kopa wena mamedi a gabane tlhe ge enke mofao ka baka la nako empe ke bulele dinomoro fela tse o ka letsetsang go tsona ga o batla dintlha tse amanang le kwetlisene e re buang ka ena ya di-27 tsa kgwedi yona ena ke matsatsi a matlhano nomoro ke 53 54 05 57 ke a leboga nate motutse e ba nako e ntle le metau ga re balela ditaba
0: mamedi metsotso e lesome le metso e metlhano re foraletse gora ya bosupa e ge ke le bohenda de motšhaba ga o letsena fela e re fumane ditaba he moamedi ka puo ya senyesemane e le tsa bobedi tsa letsatsi ga re fumane ditaba mo mamedi

ana moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka kagolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: ba mpe ba re thuse ka ntho ke nana hore ka ba tharollo e tlang e tlisa molemo ho setjhaba ke a kokobela ba ke hlakile
1: ke batla gore ke utlwise setaba ena fela na le masaile e le gore ka bokgutshwane gore ditaba tsena wa di utlwa fela jale na o ipotsa gore na phethagatso ya tsona na e tlatlhe e etsagale o ipapisitse le le mehlala ena e o e ntseng
0: o nkutlwa gantle ntate ehlile jalo ehlile ke one molaetsa wa ka kanete e le ngongorego kona o
1: lokile na de matsaile ke lebule gagolo ka potso eo mamedi metsotso ga jale e leshome le metso e meraro fela pele ge fitlha goreng ya borobong 2121-9956 kapa plus 266-599-56 e dumelang bontate nna ke peo ka thabatseka doctor ke hlokomela gore lona le di ditsebi tsa basotho ke nako ya gore le bontshe ditsebo molemong wa basotho gobane basotho ba tlhoka kalafo e phethagetseng lwanelang basotho tleng nna ke a le tsietsa ke maikutlo a ntate peo re reng ke e mong ka mona phese e dumela kgotsa mme e yame
2: ipotsana ga kwalwa ka thoko ga le ba shotse go tswa bua le go a tsena ga o tswa

0: Και έχει αύξηση σε μία μόνο να και για λεπτό. 2121-9956 Kappa plus 266-599-56 ke tsona di nomoro tseo he mo mamedi o ka wa kenang ka tsona a kwa kene go tsona ntate Dr. Bulani a kwa kene go tsona ditaba tsena tseo ba mamedi ba buileng ka tsona mme ma bonang ke a utlwa go mo utlwela tlase le nna ke mo utlwela tlase ka mona fela taba e wa e tlhalosang ke a gore go bonagala se go a e le sona se seng ata gagolo ditaba tse gore batle ba di utlwisise ba be ba tsheetse ke ga baka ba di utlwa tsa ba nolofalela ka Sesotho.
1: Ke a lewa tle ntate mothusi bomme le bontate ba tle ba re tshwarele mme ke tla leka molemong wa bona gore ke tlhalosa taba tsenana empa kgolotso ya ditaba tsena tsa gona tsa bongaka tla fumana go ehlile di aga mantswana a segowa gagologolo tse bakeng sa tlhaloso le tlhakiso e betere mme e re mpe ke tla tabeng ya ntate ya letsetseng pele a re na ebe ge bona ka re ka etsa jwa nna ga e le mona bo India go le gole na gona le Sotho mona sentse ge etsa ifang gore re mpe re ba thusa le mona mmuso o iphapanya a ke lakatsa go kere ka nnete kgetlha la pele mebusong e fetileng ya puso tse fapaneng tse bileng teng ka gona monana ke kgetlho la pele mobupuso ge bona e re fa tsebe particularly baetsi ba molago mme re re taba eno ka nnete ke tsopo e golo mme ge be re tlhomphe ka go kgetholwa le mme DPM ka nnete ge bone kare ga e ge na le tsebe mme ntate tona golo tshe ke gola go kopana le taba tse e fapaneng tsa naga e re kere ga re ba fe monyetla ge bonana ba fela ba re thusa go le jwang empa go botlhokwa gore jalo ka ga re segele mokgatlho wa dingaka tjena ge tlo dula ge letsedisa mme gasetsa ge ntse re tlhaelela go ka lebeya ditabang tse molemong wa lona le le setšhaba gobane nnete e ntletlhe basotho ba eso kere ge kotlile ka digafa tsa lona mme re tlameya go busetsa go lona go le thusa mme ke tle go nneye bona ka ntseng se ketsilo kere ke tla leka gore ke sotofatse
0: eanade ga ke re tle tabeng yona ena eo le o buile ka taba ena ya cancer mme ke tse dintsi a ditaba tse e tlileng di tonetseng matlho batho ba theile tsebe gore ba utlwe gore na motlho mong pheko ya ntho ena e bonagalang e phagama ka segatlhana pheko ya yona ke efe motlho mong ka re recovery rate ya bakudi motlho mong ba kankere ba sebedisang integrated medicine ke batla go utlwa gore na e ga kae ga e be e teng motlho mong segatlha seno e le gore motho a tla tsebe gore a utlwisise gore na go fela o le botlhokwa go sebedisa go kapa go ena e be e boikgethelo ba ga e jalo ka ga molao tlhalosa
1: ke a lewa tlhe ntate mothusi segatlha sa o sebitse lentse recovery ke mane bomme a tlage mokwalela ka ntle kapo ntate ga mokwalela ka ntle segatlha sa pholo ke a lewa segatlha kapo na batho ba sebedisang integrative medicine o tle ke integrative chemotherapy integrative chemo treatment mme ba ntlafala ka bongata bo bokae ntlafalo e golo bo tlhalelang pelo ya motho ntate le ga ona tsena ke sa tshwara dipalo-palo empa lefatsheng ga re bua gona jale tsenana India ke number one ya tshebedisiwang tse tsweng ke integrative medicine tabeng ya cancer treatment yeo dinaga tsa lefatshe di mathela India bakeng sa taba eno mme ke le ka go bontsha ga fela lefatshe le sekametse ka ntseno e o bontsha gorena ke katlego e golo bo bokae e felang e etsagala yeo Lesotho le yona ge se mogelo gore ka kotlologo yotlhe ge se re na le bana ba Basotho ba ka sebetsana le taba eno empa ke sa tshilong jalo ke tlame gore ke balance la tlhokomediso ya gore o tla ukwa di-radiong tsa rona mona tse e fapaneng bana ba bangwe ba rona ba Basotho ba senang kotliso ya letho ka nnete ga re tlatlabeng tsena tsa integrative medicine ba tla wa bua ka gore ba tlaisitse meriana yeo e ka phekolang le ena kankere taba eno ka bo yona ke kotsi yeo ga e ba ruri mmuso o gereng o na le tsebe o ka iphapanyetsa taba eno o tla go beya maphelo a mangata tsietsing gobane taba e kang eno e sokolosi gobane potse kona moriana ono o fetile tekong difeng nna o fela o ka etsa taba eo o tla bo o bolela go ka etsa lebo ke itse lentse lena gore o tsa ditlamatlameng ga se taba fela taba eno ko ke moriana o tswa le ka matlameng ke moriana mme o na le matla o na le magabane le dikotsi tse o ka di etsang ga golo jang o tla fumana gore batho ba ntseng ditho tseno batho ba ntse ba bua dintho tseno ruri ga ba na tsebo ya letho ya biomedical science kapa tsebo e phetaeseng ya bongaka bo o kwetletseng taba tseno mme taba ena e ntle empa e sokolose moetapele
0: go ye o e bangwe na le ditsebo a kare ke phekotse motho ke enwa o fodile cancer le batho ba epakagatsa le ena yeo e bang ke mokudi wa epakagatsa o ka tlhomelela ka gore se lokelang gore se etsagale ke sefe motlhomong go batalatsa mabala gore taba tseye ditle di nepagale go tlo se ka gwa tlolwa molao kapa gwa foso
1: ntate motutsi o buile ka go tlhaka ntate go batalatswe mabala ke gobane meriana e tenyege e tsebang ngwana jale e tswa ditlamatlhameng e tswa tsebong yona eno ya setso ke tsebo thwe ke tsebo e e neletsanwang ya ba go batalatswa mabala ya ba go etswa diphuputso tse nepagetseng mme ya ba go etswa mekgwa e nepagetseng e e lekantsweng ya gore meriana e sebediswe bakeng sa pholo e le gore ga e bataba e jalo e teng ga e sa batlabe e tlameya gore e kobothue ae ga e tlameya kobothue e sempa e le gore nna ge ka e netefatsa ka mokgwa o nang le ponagaletso ya bataba eno jele e tswela naga ya lesotho molemo china e tswile ponwane tse lefatshe lotlhe particularly africa mo e tlisa traditional chinese medicine gobane ba bone gore ee e a sebetsa mme e etsetsa naga ya china di-billions naga yona ga batabeele sentse e tsagala gobane ke a dumela e tlamee le teng ke a dumela e tlamee le teng empa kgolotso e teng e le gore ga wa batala tswa mabala go patuwe le batho ba ka thusang basotho gore meriana eno e bewe boemong bo nepagetseng le go basotho taba eno ga fela na e fela e ne le kankere ona kapa e ne se kankere go fela go tse di-measurement tse nepagetse gore e ne le kankere e le mothating onana e le boemong bane mme o fela a thusegile kapa o fela a sa thuse taba tsena ga di bataladitswe ko ja gole ke somoile ko bona ntho e tsala naheng yana Ghana gaufinyane re ne re bona magraduate a natswa Ghana ana tsena ko e sola Aforika ko etse ko etsa ntho e nngwe e solang pele yaka Aforika kwano eo kereng taba eno ga re a tlameya go e pata ge tlameya go e batalatse mabala eseng re iketse mekwallo ge kwarele ebe dintho di etsagale yeke tlang ka ntle tsona di halaletswe ee
0: hele ka moraa nako Dr Bulane re a leboga bookamedi ba dingaka moo doka ha bona boiphihlelo tsa maisong e nang le pona letso go ha boiphihlelo ba bongaka ha ke na doubte le bona empa ba tsa maisong ya bona yeo ba tsa maisang bana ba bang jwale ba bile ba le medical boarding jo ke stombi ke maikutlo a hai re nke kinke ma dikwana
2: e bona de dumela ng that the doctor has raga mona ke ne iwa la doctor yani aga re thusa hona na hona le mogwa mo le sotho wa hore le fuleka lona lena la cancer le bona nan le hlasetse ba sotho a holo na hwa shibizizwa ka botebonana le bakwakeng se so sa sa go le fulele le lenga ta ka le ba sotho hona le dipatlisiso tse dibileng tse tsuang ke le kala la bophelo na thagollo ke efeng
0: ke di taba tsa ntate peon Dr Bulane ka motsotso fela ntate ga re di akaretse o tla bo se o bile o thetha o kena tabeng ena ntate peo o bua ka taba ya dipatlisiso
1: ke a lewa senda ke motutsi nkare dipatlisiso gagolo boemong ba lekala ka nnete ga ke boemong ba go le buelelela empa nkampa kare ga re bua ka kankere kankere ga se lefile ka la lesotho fela kapa la South Africa ke lefile teng lefatshe lotlhe leo tlasa maemo a tlwaeleileng ga re etsa taba ya diphuputso tsa gona mefuta e itseng e bakwa keng e bang taba e tshwanetse gore e be ke taba e ka tshwanang go sekampa a fapana ka ga naga le naga gona e be disosa di bakwa ke eng empa ke lefile teng le akaretsang le batlang gore le atangwele ka sokolosi yotlhe ke sekampa kare e le go akaretsa nkampa kare batho ba tlameng go eletsa boketsa molao batho ba tlameng go eletsa matona le batho ba tlameng gore ba etse ntho tse thweng ke megalo di-policy ga ba tlameng gore ba iketse mekwallo ke phoso gobane ba etsa naga ya lesotho e salele morago lesotho le na le ntho tse ngata bona tse ka thusang naga ya rona ya pele ne ho se kwa empa kholotswe ke nan le yona ke ba sotho ba makale be re ha ba fitla mono ba kwagele ba kwale ka ntle ba ihabe ba sina ka ntle ne ba demantsela matsantle e ke kwana a tshwere ntho tse ditiri ba siba sotho ka ntle as you speak ba bea bophelo ba sotho tsitsi.
0: Dr. Bulane ke le bulela ho lopisa no ya rona le wena e bile bohlokwa ho lo le ka mosondate.
1: Ke go go tla matapile.
0: Mamedi ke mo re fihla mpheletso nya le nane o lena la thahamiso kwa no PCFM ge qadile mo jwa le hemo Mamedi re bileng le ntate di a mo tshaba he ho seng bona ke ne re bua ka taba ina ya bohlokwa ba thuto ha ho lo ho ngwana ya dilemo di tlase ka pabaneng me e le mo hlabuli wa rona nda dedi ya mo tshaba he mo Mamedi ga boela ha ke ana le taba ntse na tse bua le ke ne re buisana go le fela le Dr. Teboho Bulane jwa le mo Mamedi a bua ka taba tsena tse amanang le integrative medicine mo jwa le ba supanta ba ya ho bona hala ditaba tsena di beheletswe ka thoko haholo me mo Mamedi se ke hlalositse hore na ditaba tsena jwa le huitsweng ka tsona me paramente la itse hore ba ikagabelang haholo medical council iyo phetha hatsa ditaba tsena e bone hore e kengeletsa dingaka tsohle go latela qeto e fihletsweng kobane jwale di ne di se di fetile le kaleng jwale di se di fetetse ho paramente tlasa komiti ena ya boiketlo ba setšhaba Mamedi lebitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke Moswadi ke mošheng wa Shabalala o bile monate o ba le wena ke ne ke sebetsa le Thabelang Tau e le ena ya ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka mora hora ya bosupa re thetha le ena horeng ya borobong ka ditlhogo tsa ditaba re ile mogabodi o santsa le teng o tlo ba le wena hemo Mamedi lenaneo ke 912 Street ge ga go le tsena fela hemo Mamedi re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya borobong ha ke etsa tsena ke ile ha re fumana ditlhogo tsa ditaba.

0: LMA easy e di la ho emehlano ka mara hora ya le 10 wa tseba he la bo ra ro tsena ga be re lokela ho re tlotla ge qoqa re bua re hola le Healthy by Choice Lifestyle Center mme ne go tlofela gona di nthotse go lokelang ho di ela hloko e bena ke di feng. Hello bo.
1: Hello Rilo.
0: O tswile jwa?
1: Ke tswile hantle, o tswile jwa?
0: Ka mo ha o ke le bo.
1: Ke le bo le nna. Ke ke mo nyetle na. Ho di medisa ba mamedi ba PCFM ho hle mo ba lenteng le ba ba re mametseng ba le ba re shebelletse bile bona ba le le hlonolo Facebook le bona re nka monyetlo na ho ba dumedisa ga re ratse ba bile le ho seng ho hotle
0: re hola jwang sa tsile re tsaba eng
1: re ha topic ena ke ya khutshanyane haholo but e le bohlokwa haholo ho ba ke nana motho e mole montsatsi le le leng thuna wa experience but ha tse bore ke ntho ha tlametseng hore a shebana le yona ha sa experience. O kile wa ikutlwa cha ha se putswe directed to you but motho ma le mo a mametse hore na o kile a ikutlwa a khathetse ka kelellong kelello e sa sebetse e balabala a sa ukina ho etsalang ka pa e bo kena bo ka ka more jo le kana tshe le bega kena ka mona e be ke re hana ne ke tloetsa e be ke lebetse ke a leka hona hana re hana ne ke tloetsa e be ha ke hopole ka pe bo o kopana le motho motho na o thabetse ka thabe yo hlana le yona he le bo ho jwantle e bo ho sha bo cha ke ra hona mo dismiss a hampe o ntse o tla hlaule motho but e bo motho na o mo lebetse hana ke mang hana ke mang
0: yeah
1: so ha ntho tse o di etsa di u etsa hala o kila ipotsa gore na e be ho etsala so topic ya rona tsa tsile ke ntho e bitswang brain fog
0: okay
1: brain fog has se sick has se lifu ke buikutlo ba hakelelo e se balabala ka pa e gathetse
0: okay
1: jwale tsatsi le re tlo ithuta gore na hantle hantle brain fog e ba kwa keng le gore na e ama maphelo a rona letsatsi le letsatsi jwang le gore na ke matshwao a feng a ka bontsha gore jwale o se ona le brain fog le gore na ha o se ona le yona na ke ka mogwa o feng o natural o ka iphekolang hona le gore na ke di have defense o ka o thusang gore o di sebedise ebe dikokobetsa boemo bono. Ha qata o tsho ha re hlalosa brain fog ha re tloge ke lefu ke buikutlwa fela ba hakelelo e ka rena le maru e sitwa e le cloudy ka sego yes so brain fog e ka affecta ne mo rua motho e ba so le motho a lebala jole ka kitso so lebetse le bitso la motho ane ka ba so lebetse motho ano qata o kopana le yena jole wena so sitwa o concentrate o tshwara pene o ngola ha bo noetsa shopping list ya hawa engola half o so tloetse o sontso etsa nthongolong wena o sutwa o concentrate hona hona hona ho jele ha ona la attention ha o fanele batho ka pa nthontso etsa attention o tshwara mona o tshwara mane ebe jwale e re etsa le motho a sitwang ho hwinkela diqeto wena ho hle mo le teng o emetse motho a o di kapa ba a tloetsa hore le botlo sa pene na ha di mona o ibe mona how to live allo on a le brain fog
0: okay
1: so yetsa le boithuto bo sa nepa ha le ha o ba la o le ngwana sekolo ke tsa mohlala fela ka pa le motho a balang buka a rata ho bala dibuka o pheta line le ngwe ha hlano o ntse sa ukuna ho ntse re wa e bela hape wa e bala go re a ka nthe hantle hantle ntse ke sa ukuna re na ntse ke reng hantle hantle ho le jwalo o sona le brain fog so e ba kwa ke nthwenana boikutlo bo ba kwa ke boikutlo bona bo ba kwa ke motho a sa go ba leng handle jole wena o tlametse go bala ho ga tse 80 tsa letsatsi o so ga bala tse 4 wa u kana ke lo we yetsang
0: le ngwele
1: ya email lo la ho sa fumane go go bo enough e hlile o tlo ba le mathata ke mkhona le memory wa hao o tlo ba week ba jole ha o fumane good quality sleep ntho engwe hape ka ba ka brain fog ke stress e le gore motho tla motho a mametse tla metse ithuta gore tsatsi le le le le leng ha re bua re la re bua ka stress e le gore stress ke ntho e kotsi ho motho ha o sa se treat
0: yeah
1: engwe hape e ka ba ka brain fog ke ho se je handle ha nke re tloeleng ho tswa ka makwenya le morvite o ka ithuta ho itso sa ka jwetse hantle o ka je hantle o tlo bona hore na mathata ha o hana fela jo lebe ha o je hantle o tshwana le nna ha o ne le metsi Jwale hana ho etsalang.
0: Makhatsa.
1: Hana dinga ka dire boko ba rona di bontswe ka percentage kae ya metsi. Jwale so ntse botima metsi boko bona, ko ho etsala mathata na hours. So hape engwe re hlokometseng hore e khosa brain fog ke lack of the vitamins. How na le vitamins tse di ntse itseng ke tla kena o tsone hore na ke di vitamin difeng tso di le ka ntse tla etsa hore ho be jwalo.
0: Okay.
1: Ebe yengwe ke hormonal changes. A o jele ne bo hloko. Ho ba ha le nako ya ne di hormone di a tshintsha ho le motho a mme.
0: Yeah.
1: Ene ke na go nlwa no tla ukore. Ha ke batle nixelin. Engwe hape ka ba kang ke mfuta wa ditlhagetse re di sebedisang.
0: Okay.
1: So ha bo so ntsona le tlhagetse le seisang o kona le ntho o kana tsa hore e ka nna ya ba mohlomo ke tsona tsentse ding pakela botata. Engwe ke na re ha re batle ho kwetla re le batho ba batsho. We. He ba thot ba thoba batho ba rata ho exercise. Ho exercise ha re go ya gyming o bo solong ka ditshepe wetse. Re dira re bua ntho tse bobebe fela nka gati ha o itlulele yona ka pa o no hle di step ba ga o thowe. O ntso le hai. Ka panka wa go fela ka pagane fela ka mogojalo o exercise itse me madi a phalla from kelelong ho ya ho hle mahlwa ka hala meleng ntho ano o ifila ka kelelong e tlaudi e a theoa. Okay, re buile ka rena di khosa keng?
0: Yeah,
1: jale ne ke batla hore nke re bua ka ena ya di di vitamins le di minerals tse siko meleng. Hangata ha sna vitamin B12 o tlo ba le mathata. O tlo ba le mathata. So batho ba ngata ba di vegetarian ka pahle ke re di vegan ba ipotsa hore vitamin B12 re thola na mme jola ha re sa je nama ha na re tlo etsa wa. Ho na le ntho tse tsene tshwara tso ka di sebisang ho supplement a B12 a ska tshwenye.
0: Okay.
1: Jola wa no sontso le motho a senang iron. O tlo ba le mathata. Ha ona vitamin D mathata te. Ha ona magnesium ona le mathata. Ha ona folate meleng. Ona le mathata. Ke tsone ntse tla etsa hore he di vitamins tsena ha di le siko mmeleng tsona tse tla tsa hore o kwe brain fog kona bonyoloa. Ebe neneng hape rere batho ba bankang di medication a ke ritse brain fog ba ka boka ba kwa ke medication. So motho a nka medication wa diabetes le yena ho possible hore a ka ba le brain fog ha bobebe. Ankang wa auto immune system le yena ka ba le brain fog. A tsho sontso go kwela na ke motho a depression le nsa ya thwe no sontso le sona. Ho bane le le ritse le stress sa ya ba ka so sontso ka ntho tsena tse thiwela go sontso go go hile. That's why motho a teng a sa batleng le thwa ba tlo tswela ka ntle ha ba tlo ho. Ha ona ntwe ntse tsa la ka kelonya go go hotjena. Ho maru. Jale e affecta jam brain fog e. Motho ha sa ba productive.
0: Yeah.
1: Wana mo seletseng ha ofihla ka itusontso tshae o tatetse re tshae. Monga ha ha fihla u kote na hore o batla nye o tsatsile. Hach. Nna ke batla dule ha.
0: Yeah.
1: Ba bana jo le batla qeta le tsharile na o dutsi fela o ntso saetse letho. Je le bona o so le diphoso mo seletseng. Go to send a statement e tlametse be 20,000 wona ngola 200 million. Jo le ba le shortage ana re tloetsa jang ka wena. Ha monga ha sa re patale se ka go o gopo hwena ba tontsetsa diphoso ene tsa tlametse gore di arabelle. Jole ka pa monga ha o betse gore he le bo hoseng o buke hwa thwate o le wetse eng motsha go solebetse o a fihle gore le bo o li entse nthotsela hana ke di fenda te fallang kona ke tsareng ke stress kona ke hopola go o tshula le teng kana ko eno ha ke hopola gore na hana witse yetse but ke a hopola go nna etse go kebele ntho tse ke dietsang so ha le ngwana sekolo jole o sono lo feta ba jole bona how concentrate ho hang ka classeng o ntsonya re la ka first year o bona thawa a feta ba mo sheba thawa ke yane ile ne ne bile o ema le ka dintshetse hore ke yane o so bile o ikupisa ho ya toilet ho tso ya ka ntle o lo bona thawa ha khono bala ha go abala ke ya neritseng o bala la ene lengwe ha 5 information o hlontswe bala ha e du lika kelelong ya hao. Le ha ba li le jwe le ke testo sano o go qetile botsibona o cross night lo re ke abala ho seng ha o fihla o dilas tulong desking ya ha ka exam room o lebetse nthongolong o nontswe e bala maobane mantsiwa o go ka re hore swell erosion is o qetile na go nontswe go fela is personal le tholetlang jwa lo so bile ba frustrated bophelong o so le motho frustrated batho ba o tena nthongwe longwe ya o tena ka pa so bio na le low confidence a ke re itse o suta ho iketsa diketo ka wena o hlile o na go tlotlo batla motho a bobedi hore a tlo wetsetsa diketo na qeto tsa hao tso di etsa ho kwa ka re ha se tsona e hlo so ba le ntho low self esteem ka pa o le irritated ona nthongwe longwe e jena fela hi lebo ke a tshi lebo eng ha tshi eng Yo lo sei pwana hape o le motho a le balang di appointment o no tlametse bo ileng a ke mabano o so lebetse gore mathata ho ba mangata o so yo le di relationship mona la ha se ya batho ba bedi ba opposite gender o so lebetse gore ke birthday ya me wa house a tsilena ha wa morekela letho ka pa ke Mother's Day ka pa mikoko ya ne bohlokwa wa hopola mabane ha ne ke re o so lebetse ha ho pole letho wa no so le distracted conversation ye ngolongolongo o so la wa gabela wa kwa gatshe motho na wa gabela nthotse off point ebe ke nghwetsa lang ka lebo so ke re ka ithusa bang ho improve brain fog hore je le boikutlo bona bo botlolo gere nwa metsi a ke re itse ha o sa nwe metsi o tlo ba le mathata nwa metsi e le nthwa pele pele e ka o dimdimo re tshilo ga re dinga ka di tshore boko ba rona bo entse ka percentage ke mpa ke le tsena go 10% ga ya metsi so ha o sa bo femetsi e hlile wa bo safarise o tlo batla o di ka kantho motho a enke jolo ka ka ha a ya toilet a lontsha metsi ha o na le mathata ho thu o shebe ka ka moseso wa hao
0: oh yeah
1: o tla bona o ba le kwebanyana ntse le nthwentse o etsalla ka kelello ho ba jwalo
0: itibile hakalo
1: itibile hakalo so when you get to bua ka mohlalo o motho a o bona ha o fanyane so wa itlisa home e wa nana gona ha o solo jwa le ka kelelong ya ha ke ha o le jwana e be re tso na metsi ya pele o na metsi ya lekane ha re o na metsi fela se ka ha o sone le tlase lengwa metsi ga check le no le metsi be le bompatla na metsi na ho thirena di lithatse pedi bonyane ka letsatsi wa thore hlotse na metsi ja meroho e metala ka padimela tse tala ka tshware di bitsa di leafy greens ha ho lotsena tsena le magase e ka ba bo spinach bo kale mefuta yeno no e mahaba o kwa ithuta o di ja ha holo
0: ja
1: di berry ja di nuts di berry ha re re tsamaloga ka blueberry chance le additional benefit but ona le di berry tsentse di thola hala hai tse batho ba sa ditsebeng bo mabelebele mabelebele ka tlase ka vara ho fanya no re ke berry hona le ena na ha ka di baka ya fa pana ba tatanga taba e bitsa morobei ka swa ke rosip le ona ntse le berry eje e tla o thusa ja di tholwana ditholwana re bolela di fruits gona tsena ile dingata a ha o patela ka nkena na tshi ke 3 randa ha o thituru mo teng ja ho ba ke nyo sitisang ho ja ntho ebe o ja le di seeds di sitena di mmala bona so tletsa choice ne bites ntse ha re topping ya di sitse rena ke di finzo ka di sesa but ja di seeds o ja le di whole grains ebe wa kwetla jwale o le ka ho reduce stress tsa ntho tsa ntse re buika tsona ho ka di etsa ho reduce stress ha ebe motho a balang bala di buka ha ebe motho a nkang di woko nka woko wa tsa ha ebe motho a yoga ka mkgwa wa nao tsang hore ha o entse tsena stress a ka sa thewa etsa nthweno jale ena jale e critically cause ha re rate ga keepa kelelo ha o busy o go challenge ha be ha o tsile chess ba pala chess o go challenge kelelo ha o go bapale bo soduku ke di game tse challenge kelelo ho gona ha ne mon kelelo ya sebetsa overtime ha idule e gathetse ka ha jale ka ha no sa etse letho o dula o keepile busy ka ho etsa nthotse tse o bapatse etsa hore habe o motho a ratang bua engage di topicing tse ha hang wena o go di beitele batho ba topici Facebook e be ke Facebook wa hore 1212 e be batho ba engage le mona mona wa engage kana go no ntso trainer ke lelo ya hao ha ya dule e gathetse ka pena hana ntwe leng ka paisa na hane ho ha ba ritse hle ha ona hane jwale di habo ke di fentse ka re thusang ha se re na le bothata bo ke Lion's Mane ya pele Lion's Mane e re thusa ho ntsha brain fog e re thusa go di sa concentration o be motho ya no no itse ba o lena a concentrate a class by information ka pele re monga ha o ha re lebo a na te fela se bile ke le ka pele ha o wona o late wa bona monga ha o tlo rata wa ya keke ga o nyolela mogolo ha o le jwalo ebe engwe hape ke gingo biloba Gingo biloba e re thuse e thusana ba ke sa circulation e handle ya madi. So re tse ha madi a phala handle from kelelong ho ya phatseng so hletsa mmile. Kelelo e sebetsa handle. Jalo ka nka gingo biloba hore circulation e tsa hale handle. Engwe e handle ke rosemary. Rosemary e be e sebetsa jwalo ka. E wetsa o be alert hana jina nang.
0: Okay.
1: E wetsa o be mon. Ha ke tsebe mo be diwa mpona ba dikapo ba nkutlo o ba monana so etsa lo re lekelello e die he ho lebala e tshware information e ifueng engwe hape e handle ke lecithin cranios engwe hape e handle e ka ba flax oil because ina le omega 3 e bile na le 6 e bile na le 9 ka pa le 12 so yona go how it holds how sa treat and tellung ya brain fog o so na le nthotse handle ba kensa pelo ba kensa masapo ka pa re arthritis general ebe e ngwe hape he ke ho fumana ho borokobane ne bo bo ina go bala ho ga tsantse 8 tshe ha ke re le hona le dilala le bontso go betse ho ga tsae ke tla di bona sane wa bona go lwana press ona ntho ka etsa nyetsa mo sebetse ha but o no no fumane na go ene patsenya ho go bala.
0: Alright. Mamedi ke tsana taba tse Healthy by Choice Lifestyle Center yo tlisetsang tsona pele re phethela e ba ona le dipotso ditlatsetso di tlhakisetso tse ba mohlomong wa di hloka a re utlofela hore na o di lebisa ho bona join he le hore na o re e ntabena ya brain fog ke ntho no itseba ka pa ke ntho e lelwang hore wa tsantse ke tsama ka haro ho nthweke hore ke boemo boe ke leng ka haro ho bona bona ha bo botsa ho hang ka pa wa tshwara nna ne ke sa tsebe hore ihlile e tsena ka pa e hlalosa tsena taba ena ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le ho bua hona teng. Nna ke ama bana brain fog le
1: e ka ama bana bana ba hona jwale ha ke re ha re sa ba jisa handle e hlo possible re ka ama le ngwana ha ho lokile ke buile le ka gore bana ba sekolong so le gore na ngwana ke ngwana mo kae yes ba di ka ama le ngwana
0: ke go ntse motho ntse e lelwa o ithute yona ke hore e bile ge gena go nyelo re eng re sebedisa ka popolo bana ka go dula ga le bo marangrang ga fono ntsa gona re di application ntsa gona ga di gadget ntsa gona bo holo bana ka na e ka bapala ka go lota ba yo ya go re dula ga le
1: e se hle bapala ka go lo e kholo because nthotse re di shabang hanga thase nthotse tse hlabollang kelelo ka pa tse challengeang kelelo so o sontso na le mathata kelelo ena ha e thwabaletse jole o shebile ntho tse senang thuso ho yona e tlo ithwaballa ho feta that is why re itseng haebe o kwe ka gona le challenge o ko e keepe busy kelelo ya gago o ko o bale dibuka bapala ntho body game ntho e tle e tsa fela gore o dule le active ka kelelong.
0: Mamamedi e mashome a mabedi a metse meraro ka mora hora ya leshome ke bone molaetsa ka Facebook o reng rilo good morning na o tseba ke qala ke tswa ke sentse ke gathetse fela ke batla go khutlela dikobong sa tsotele na ke robetse 8 hours e kae thuso ke ifumana jwa mo bothata
1: ho so ka ba le factor tsa dintse contribute ka nna ba stress level sa ha se bo hodimo e se le re fela a ka shebe pattern ya ha ya bophelo re na ke dintho di fintse tse ke tsa langa but ka batle go rona healthy by choice hle re tlo bua le ena ka botebo
0: bo hloko ba stress ke hore e ka o balele kelelweni go o sa bolu lu ya lelo bona le so yo ma vidi ha re shebe fela hore na mhlomo nye wena le na ne o lena le buile le wena jwang ka potentsel tsola pele o bua le wena jwang re lo dumela le lebo re jo ke ithutile haholo I think it's very necessary hore re bue ka ntho tsena o bane hlile motho so ikelello ha o so o manya batho fela hore ha o so o utlwa so se hantle hore re a leboha lepo
2: morning. Oh, can it you go bad? No more words are may no shame, may you go bad. Tinda de Bogataza, you buy no more than mega need, Ugata was heading at a bow, little shoga, shoga gunny digging big moon, lazy the funu. Ah, Salusizane, I will get a bazaga of fair.
0: Oh, eh o tla tla sia di nomoro pele a phethela mona ga thaba ha ile mona ihle o tshore taba tsena di molemo di bohlokwa. Ke bona molaetsa o reng madi ha sebetsane le boko ke ja eng e cleaner madi ha ke na boroko ke ja eng
1: Okay, ha re qala ka ya boroko. Haebe ke motho a sokolang boroko, ntse ka nna ba di-factor tsa ntse a re bo stress se teng bo depression bo anxiety ka ba ntho tse ngata tse contributor gore a se ka ba le boroko. But ha e sa leletse gore ga se motho a robalang hantle, a ka sebedisa ntho tse tla motho thusa go theola bo stress, e leng bo chamomile, bo hops, bo valerian, dingata tsona bo lions mane tse nang tse di ka mo thusa. Jwale bakeng sa go cleaner madi, diberi haholo di sebetsana le ho cleaner madi, so na le combination e re bang le yona mo re kopantseng diberi kaofela kapa dintho kaofela tse sebetsana le ho cleaner madi a ka tla healthy by choice re tlo mo thusa.
0: Okay, all right. Ke PCFM 92.8 hisa 104.3 megahertz bare na rilo ne ke sa tsebe ka yona brain fog ori mpa ke ithutile tsatsi lena. Good morning Rilo le Melebo. Okay, good morning, Rila Lilio.
1: Can I live?
0: I'm the live. A composite memo, or in a sometimes I give fisher sebaking. Ebe ke qala ho fihla sebaking, see, but na iseka ke kile ka fihla mo eka I dreamt of it. Hana ibitswa into deja vu. Yeah. Somehow na ebe ke brain fog. Kapa ebe ke hona eka motho ke a motsiwa kapa ke bone eka motho ke a motsiba fela ebe ha ke tsebe na ke ne ke mo bona kae.
1: Tricky, but e ka ba ho ka tsa lebe ke brain fog.
0: Okay.
1: But le teng ntse le nthwane re qeta go ka nore ke deja vu ntho ena ka nna ba kila ya o etsa hal ebe ipheta happy. So e ka nna ba no e lora mo no ha ke batle ke ne ba hore na ite le keng. Yes.
0: Mo ba me di hore ke fang ngwana Rosemary e kae neng jwang ngwana a 10 years.
1: Ngwana a 10 years. So motho a moholo na tlo eng ka gaba e felletseng. Re ka etsa teaspoon ka ba half teaspoon ke ngwana a 10 re mo tsetsa half ya teaspoon fela metsing a cup ska ba lo ya haholo holo cause jale o monyane ba ke ntsa tsona. Ebe half a teaspoon metsing a cup a ene. But mo a fellang a fell last ka qetela a ska motse ke litswa a qete cup ye no nung ka ofela.
0: Okay. Itlo ho imashima mabedi a metsi supile ka mara hora ya le shume brain fog mo mamedi na o notse ba ka yona na o notse ba ditla morao na o notse ba hore na ke dintho di fentse hore ka di etsang ha bo so ikelelo ga e tle ke a bona hore ne se ke a hampi tsa tsile na ke yona taba ene re bua le o qoka ka yona re sha emeletse me ka e fela re tsebo phethela ke botsa hore na Rosemary yona okay ke na no weekend ke ntse fela he o re na e sebetsa jwang ba kensa memory o sharp.
1: It's a improve memory. It's a memory be o dilo le alert. If that putswa ha ka pantla bana batla tsa tshebediso ya Rosemary. But ha batla tsa tshebediso ya Rosemary tsa etse gaba ha be ke motho a mo holometseng a cup then an.
0: Okay. Ha rilo na ke botsa hore na motho ha sa rob okay ha sa roba la more than 8 hours teng ho ka ba le bothata. Taba ena e bohlokwa mele bo re a le bo ha ke nafta le moda.
1: Ehle house wa la ho ratse fta ye di hona le bothata.
0: Okay.
1: Yes. Inse ka nna bona le brain fog lo but wena se ka nna ba nthotse ding hape le tsona bo stress, bo anxiety, bona bo depression, mpa o so hlokomela rona le tsona.
0: Okay. So, good morning ladies. Ke a lebo ha ke qeta ho fumana hore e bitswa eng situation ye o brain fog. Ore I now see that I have ongoing couple I have been going through this for a long time lo hona jwale ke qetetse ho bala gale ka mental health ka psychology all in all ke lebo ha holo for the enlightening for the enlightenment I now know what to do ke teacher suta good morning Rilo tabatsa mona tsene ga hola mme good morning Rilo nna ke na le yona taba yeno ke na le hutwa ke tswafa ho hlaisa maikutlo mo ebang ke lokelo jalo jale ebe ke atene ha ke kopa thuso ke mohloka lebitso
1: mohloka lebitso atle healthy ba tshwere go mo thusa ke re hopotsa ba mamedi re hle re buile gore ha se lefu ha se nthotlo go wa e bona o so ukwa fela ha o so bua ka nore ntwa nentseng etsa hala hantle hantle ke brain fog e hle ha se ntwe hangata batho ba ngata ba e notisa ba ke hlokometse motho mo le montsatsi le le e ka nna ba ya moetsa hala.
0: Oh wow. Le ba ka se melaetsa o qetela. Wa pele o re rilo lebo, ke kopa o mpotsetse na ebe ba ke nsa masapo a reng rwanya hangata a maoto le misifa a tsamayanga tia ibile e ba bohloko. Nka sebedisa eng?
1: o tlametse o se santhetsana le vitamin C ha holo le calcium so aka sebedisa le ntse ka ngwa ascorbic acid aka di sebedisa aka sebedisa bo collagen bo simos dingata ntse ka di sebedisa yes but then ke tsantsa batho bangata ba ditsebang
0: okay dipona pona na tshina di bizanga so lo gona di na le molemo na botsibonya ha
1: ha ke tsebe di na le molemo ntle le go di siba batho
0: ha na jwale botsa tsanga ke bona ntse di elella ho rosemary ke na na tshikolo tse batho ba ngata ba ne ke bona engwe re na re no apele ho di jo ka bona go yohle rosemary hona le mong a re nyena ona le sefate sa rosemary ke sebedisa jwang ka poke sebedisa jwang sona okay re tena yone ba tla tla tena ho ya qetela
1: mo kgwa tshebediso gore rosemary o nka gaba ya yona metsi nga cup a tshisang o tlo yemela hore e loye bontho e ka etsang 5 to 10 minutes e fela e bo ka se fa magasi yona teng ya ba wanwa
0: okay
1: ntho se tseng yes
0: ya bua nako yohle
1: o hangata di have o tla fumana gore di a detox so re prefera o di nwe pele o etsa o kenya nthongolong ka hano gore ke seketsa di ntsha di bona le ditshile
0: oh yeah
1: so le ha ba motho a medication nka di have pele o nka medication wa because wa nka medication pele e tlo flash out di bona le ditshile
0: okay oh wow body wula bua ka ditlhare le bo hore tlhagetse di tsa di seisang di ka qetela di re bakela brain fog di ARV di ka re bakela ke bona mo ba medie bong o buile mona
1: chebi thutombe re bontseng ARV ha ya kenela empa batho ba ne ba nka bo medication wa covid a o possible
0: yeah hey botsa tsana dingatsa fela he ke bona mo ba medie mo ntse dutsi tabenyane ya deja vu wa batla o tseba re ke bothata na ha ke na le yona jole deja vu ye ke nyele tsa nthotseng a tfela ke tsebena wena o re ntlhanyeng
1: ha e se ba tla re sheba gore na e hle ke bothata ba thaka na hane e le bothata ha ka
0: o go thela tsang le bo di soft copy hard copy ka bo ha tswana
1: na ke go thaletsa di soft copy ha holo
0: right lebo re tutile bile monate ha holo fela lana ne le na mamedi dipotsa ditse di lengata ke a tseba empa he re tla nne re tswela pele ka tseding hana go entse e ya dinomoro tsa mohala mo re le fumana
1: ho 6203-9912 ke a WhatsApp ya di khoso ka fumana ho 2232-9912 Facebook re teng re healthy by choice
0: me tsena tso tlhaga dietsa ka lebaka le le leng fela ho bani we want to kill the killer
1: before the killer kills us nika na re tsa ka sesotho
0: okay ha re tsa ka sesotho ho bani re batla ho bula ya mulai pele mulai are bulai ene ya sesotho na le ne
1: na le nthe
3: PCFM you tlisa tsa mokete o moholo wa vintage affair kala 29 August 2026 mani ba wa din kahol bisata tatebe
4: PCFM your pulse our beat
5: anna kharaje zara sotho o shenka ka buqhatseke motho o yo be ditaba maotong pele phatswa ya flosheme in tshwane dilini se se putswa ke 16 botomo o di makau button down e metopa intika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse under die mo khome a fatse e sibirisang we tsa timi e go
4: PCFM your pulse our beat

Mamedi wa PCFM ha go dumedise le bitsola ga ke tla di makutle ke le bojela gaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bidino yena o tlo horeng ya borobong o fela horeng yena ya le shume le metsemedi ka jeno ke la le shume le metsemedi hlano go di kyona ya pupu selo mokgona sa ke tse pedi mashume a mabedu a metso e tsheletse mo mamedi re kena jwalo le nanong la meet day life le nanong rena ke nanana ola ditaba tsa morao rao since ndi etsa la bona jwale e ka ba ditaba tsa machabeng sa kwano la ping ditaba tsa magotla ditaba tse amamba cha tse amamba sa di banna ka kakaretso mo mamedi harbe mo

0: PCFM e o tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Midday Live with Kadi Makute on PCFM.
3: Mashuma video ame tsuwe tsele tse moma medi re farale tse hora ina ya le shumere metu medi. Taba yengwe e bona halang moma medi e hlile e le ka sehlohlolo morang tsena. Ke taba ena e amanang jwalo le molao o motjha wa gegethane. Mme hona le maikutlo a fapaneng tabeng tsena. Ka morao hore jwale e hlile e be taba e ileng ya bona hala jwale. E le tafoleng e le taba e tshohlwang ka hare ho ntlo ya setjhaba re hlokometse mafapha fapaneng a setjhaba a thogotsweng ke taba ena ke lakatsa hore hanyane fela ke tlotla ke buisana le e mong wa batjha mo jwale re tlotla re utlwa rona e be bona maikutlo a bona ke a feng ka molao ona le rona ba nahana mohlomong dikgaello di ka ba teng molaong o ka batjha. E re o le tshela mamedi wa PCFM ke tlotla ke go kana le bona kwano nge ke ba fe monyetla gore le bona ba ke ba itlhalose rutlo rena e be maikutlo a bona ke a feng mo mamedi o tla opola gore ditaba tse ya mamba cha di letsa bona la dinketso so hlohlolong jwalo ke mmuso mo ile ngwa phatlalatsa jwalo koduwa kgahlanong le tlhokahalo ya mesebetsi ka hare ona na e be molao o ka bona hala o sekisetsa batho ba batjha haholo ho ba le seabo ditabeng tsa puso kapa tjhe. E re ke tle ke bontshe hore kwana mohaleng ke tlotla ke buisana le monghadi Patriot Letela yena ebile moetapele wa batjha nakong ya ho feta momamedi kwana mohaleng sentse ke na le yena monghadi Patriot Letela. Momamedi, monghadi Letela wa Motsukwana PCFM.
4: Ntate Makutle.
3: Kgotso ntate.
4: Kgotso e be le wena tlhengwa le sontumelele. Ke re boka presio.
3: Marangrang a santse a re latlhela kwana banna nako e sentse e lenyane tjena e re ke tleketse tjena ntate ke tloko late gape ke bona gorena marangrang ana a batlang gore latlhela kwanana re tlhola jwang le a lo jwale mamedi wa PCFM o ntse o bametse jwalo Midday Life le bitso la ka ke tla dimakutle e re a o le tjena ge tle re tswele pele ge tle re bona gorena kgetlong lena ka ba ga re ke ena mona ge le ka gore re bona gorena kgetlong lenana o tla gotla le gantle monga di letela
4: Magudle
3: ke a re bua ntate ha re kene tabeng ba re bale re sentse re shebile hore momamedi le yena a tla be le seabo tabeng tsena ntate bale ka ne sentse ke beile ditaba le mosotho a utlwile hore na re tlo kena ditabeng difeng ha ke utlwa hore na mohlomong bale ka ha o ile wa ba moetapele wa batjha ka pathaka e ntjha ya mokgwa sa ba sa basotho pele nakong ya ho feta re ke re utlwa hore na ebe maikutlo a ho ke a feng ka molao ona kapa sehlomathiso sena sa molao
4: se buang ka taba tsa gegethane
3: ho jalo ntate
4: ke gola ha re bua ka taba ka di Makutle re lokela re shebe metheo ya taba jwale re ntu ya tabeng ka kutlolo re le naha ya Lesotho dilemo tse ka ba 60 le metso re ile gape ka boikutlo mme ra fela ra bofumana. Yaba boikutlo bo jwalo bo bonagala bo sekisetsa batho ba bomme bo nka batho ba bontate fela. Yaba bomme ba ya boitekong bo tshwanang yaba ba fumana boipuso le bona. Mme boipuso ba bona ke bona bo ileng ba tsala taba eno ya monna mosadi. Monna mosadi ha o etswa ditulo tsa gegethane ka gara ntlo ya setšhaba. E leng ka pagamenteng e le gore re boemong boo re lokelang go sheba ga jwale gore na re reng ka batho ba batjha democracy e bua ka ntho disang majority mme ga e ba re bua ka majority re lokela go sheba domination ya batjha ka ga na ya Lesotho gore na e kae mme ga o le motho o shebile batjha ke about 70% ga batho ba dilemo di seng di le ngata gagolo e ka ba 40 kapa 30% kobane ka ga lela pa le le leng ka poka ga ntshile mo ntse tla bona hore mme le ntate ba ba di tshela bana ba bana ka poka ba sano mme taba e no tsela ke ntse o kutlwa hore ba tha ba bangata le ha ba tsa di palo palong o ka tshedi sa bo koma ha o fe mme wa ne pa la ga ba re bua ka democracy re ke re shebe hore na e tsenye le di tsaba tsa ha re bua ka democracy re bua ka batho mo mong bo bana le le le ntse la bona le e tlhokomela mo tobe hore ha ya ke nyile tsaba mme ha ya ba ke nyile tsa ndele batho ba tlhokotsi ka o fitisisa ba ne ke hona ile mba ba qala mbotelo ba bona qalong mme di challenge tsa motho a qala mbotelo di ngata haholo e ka ba sa ho qala le lapha la hae e ka sitana le ho itsalla bophelo ka ka motsa jwale ke be ya kere ke ka re ho ka tshwenya ka tsela e nngwe ka pojibi le ke ya ke ke tsheta taba eno ya ka ho tshwetse ya ho ke ka le go shuma ke mo lao ba tsaba ba bona ha le bona ba kenyele tsa ho etsa gegetsane mo hlomong ho kenyeletse le batho ba tirang le bokuwa le ha le ba tsangata ga ka bela nna ke dira ka nne ya hore democracy ha ene pa itse ke ha le bona ba tsenele so bo emo ba halu a le ha ba ba ne ke ba tsaba ntse ba so tsenele ke nka ile o tsikitsa ho holo ba cha ha ba emelwa ka ga ntse ya tsara le nka pa ga nne so ka tsi ya tsara le nka pa ga nne ha re bua ka boemedi re bua ka motho ya ta ema a emela se tsaba a bua di thahatello tsa se tsaba so a se eno teng a bua ho etsiye papa bona ha ke ba boemo bo rena nka ha ga bona a tle ya ho bua le bona kwano le sotlo motho le le fatseng ka moka o tlisisa puo ya motho yeo a ho etseng die ka tse wa di ho etseng a le ndile mo ntse wa le ngwe tsona a se ha go bua motho a khona ho tlisisa taba tsa motho yeo a se boemo ba hae le ha ka re o tla ba ho bona empa ha o bona hona jwale di-challenge tsa 1970 le tsa 1980 ga se di-challenge tsa hona jwale jwale ke beya hore re ka ga kolotsi eno e hlokang hore re shebe molao wa rona botshwa ha e ba re la ga o sheba dilemo tsa bo 1966 ra o sheba dilemo tsa bo 1970 ra ka nepala haholo hore re boele re o shebe dilemong tsena tsa 2000 mamma go la pela dikoloto tse renang hona jwa
3: mohlomong jwale ka ha ntse o bontsha na mohlomong se hlomathiso se ka bona la se hanya batho ba nang le bokuwa ka pa bona batsha mohlomong le basadi gore jwale ba kene ge shebile gore jwale ke mane mothong motho tla tlama gore a itshebeletse mane jwale a ke o tla hlokomela jwale ka ha o tseba dikomiti tsa mega kgetlo lena ha di no ba le maatla gore jwale ebe ke tsona tse kgethang gore na ke mang a yang ka mane ka ntlong ya bakgetho nna re ka bona se ha se feta ha e ba se ka feta se ka bonala se ema kgatlhanong le gore jwale batho ba ne bone ba tlhile ba shebilwe basadi batho ba na le bokoa batšha ba ka emela ka moka paramente kapa se tla matlafatsa gore jwale ba emele maikutlo ao ke a fe
4: wa tseba na sehlomadiso se ga se nepaetse ke a selejwang re sheba motha ya nang le dipalo tse ngata se mo tlatlamisa le kore se sheba motho a nang le palo tse ngata ka go
3: fetisisaba
4: monna e ka ba motsadi e ka ba motho a nang le boko
3: e tshware jwale ke a utlwang date ako e tshware jwale heketse tsena fe
5: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathana High School dihlopha tsotlhe di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metseko dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa se morao metsi wa rona wa letsatsi 27 Motsepo ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabisa pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a satie.
2: Midday Life with Kadi Makuke on PCFM.
3: O fela ho le jalo mamedi o ntse mametse Midday Life ho PCFM. Re ha ho le tsena he re hatele pele mane mo khantseng buisana jalo le monghadi patriot letela yena e bile moeta pele wa thakaintsha na go nya o feta ditabentswana tsena tse ya mamba cha ge re go tlo rena e be yena maikutlo ga ke ya feng jwale monghadi letela o re a se fromatiso sena se tlo matlafatsa gore jwale batjha ba itshebeletse jwale e be ke bona ba hlaellang ka pele na go bobebe ga kalo
4: Ne palo tseo di palwa ka di tsana le ntena ya khekhetane ye ke nan le yona ya ditulo tsa ya ditulo tseo re di fua ke IE e seng di political party mmane tsena ke re ntena ke tla re tola bobe tsela yeo nna ke dimela ke lokela wa hae ya ka yona ke lokela wa hae ya ka tsela yeo khekhetane ya ha wang ka yona ke IE e seng ke political party a itse tlhakile ka taba tsa gagetsane yona e le a itse mme strategy tseno tseo ba se sebedisang ga re ka ra se sebedisa le ka gara diphati se tla ba se tle haholo empa re se sebedisetse re se sebedise ka tsela ya gore go tlhatlhamanwe ge re mohlomong re ka re monna ga re mosadi ga re motha kapo ga re motha ga re mosadi ga re monna ke tla gile ha o ne pa e bidi nyala ke ha o le yo ba di shebe ka ha ga go ntse tlo ga motho ana le palo tsenga ka kinyeo ke le go nye o tla tsa manyeo ba tsa mane yo alo tsela ntse re etsa bonnete ba hore ha e ba ke ba nna ba ba bedi e mong o na le 100 e mong o na le 100 ba ke ba ba kena ba le ba di ba tsa mane ka ke mo tsa di ya na le na HLM motho ya nan le ya le go hona re kenya monna ya ne ya nan le 100 ka moga mo tshaino ya nan le
3: mamiri
4: ya nan le 100 ya na ba tile le ya ne wa pele go hona ke sheba nge go ba bang go rena maemo a re nga tsetsane I think it's good high le wa
3: mhm e ya nan metsetso mashuma mabedi mo bamedi re habile hore nyane ya pele re le wena ke tla go fe monyetla hore o go tshwaetshwaele ditabentsena nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 re ke rutlo hore na maikutlo a ho ke a feng ka tsona o ka botsa wa lahlela molaetsa ho 6200 9956 6200 9956 ba bambare a ga net taba o fetola ho ditaba tsena ho nka matla a mega mo jwale megaeleng yona e tsang diqeto e ka nna ba ke phoso bane jwale ko amoha di-party matla a go kenya batho ba hlileng ba ba tshepang ka mane ka gare go lekgotla la setšhaba empa he ba bang ba dumela ka tsela yona ena yo monghadi letela a ditekang ka teng ke ne ke re ke utlwe gona wena o di bone jwa mosotho e motlhe ke tsebe hore re phethele ditaba tsena nomoro ke yona ya 2121 9956 kapa 59956 ke ona mo he o ka kenang hona teng ke utlwe mohlomong he ntate letela re bile Evan, you are at home. Eric is teaching a mamedi. Get a kibono rana, ki mulata vanquano, ki amono kino, at home, quano. A kitsena, ebe hueza, it's evang. Mamedi, ere, haulichina fella. Get a kitsena banic battle, take a matelecamanicam hotlo. Get a kibono rana, ebe butata bukaquano. Elo re re tsebo re re hokahane jwalo le mongari letela empa he go fa monyetla gore lwana o go o tshwaetshwaele ha ba o kalakatsa gore o tlo tshwaetshwaele ditabentsena pele ge di feta mo mamedi ire ha o le tsena ke tle re potopotele ka nkena fela re rekise re a gotla
2: Midday Life with Kadi Makute on PCFM.
6: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

Hore ke bona ro di hlotsa ditaba PCFM mo dibalwa ke tebello jane mo mri dumela. Bana le se abo ditabenga tsa batho ba nang le bokwa ba re mmuso o lokela ho ikobela mano le melao e o itlameng ka yona ho ntlafatsa bophelo ba batho ba nang le bokwa. University of Free State re le Sotho le Afrika Borwa tina le dikamano tse tibileng tsa thuto ka ha e boetse le mohlodi o moholo wa baithuti ba tswang ka ntle ho Afrika Borwa. Ditlaleho di supa ha moporesidente wa America Donald Trump a se a boetse a entse ditshoso tsa ho senya maroho Iran ha fela e sa amohele dipuisano tsa kgotso. Ho utlwahala ha Sierra Leone e hlakotse nyewe ya moporesidente wa mehleng Ernest Bai Koroma ya neng a qoswa ka toko ya ho dia mmuso ka 2023. Mamela ditaba ka botlalo metsotsweng e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa.

0: Mamelo PCFM ke metsotso ya mashoma mararo le metse emegago ga re le bile mane ho renga ya bone PCFM 92.8 ya jelo 104.3 MHz #the mission afternoon drive yes but
1: hey mabumbu ke bona mafelong ana a big ass of it ho ile ba le kotsi ya kolo ye mpe pe pe pe pe yo batho ba rubedi ba lahletse jwa ke bophelo kama gore he kolo ye ne ma palame ya me kotsing ya ko ya kotsi kotsi mo me ba le ba fela ke bophelo ma bom bom kama ga mahlasela bothabothe
0: yes
1: ha ke kala botsela kala ka motubelo jwale hey tala le kene ke bontsa fela gore he batho ba bana ba palame tipaga ya ya ka le leng ka magao a tsho bona ene ntlha ga e bua ma bom bom ha le pala ska palama ntlo ka magao ha le bona vene na kwena ka ofela ntle mi ha go tsi tla mona itlo a ke ka ho hanga ta mapolisa ma bom bom ba se ba ipana ba bangetseng ba qhubi bohato ba qhubang bo makolo a khona ho la sha batho ba mga jwale ba itsa balo a tshega ho bona jwale ke yona ntho motho shebile hore na hangata mabombo mo le tsa go lela ka botshabela bona le kotse ngata tsetsa lang do we really say ke tloka ho rapela la tlhako leo
0: hey okay
1: oi mami ona ona le dibaka tse ding tse o kareng di a poka kgetlho go di rapelela
0: kapo batho ba rona ntse ba sa tsebo
1: batho ba rona ba tsebo kganna go na le dibaka tse lengwe tse hangata ga o shebala ga o bua o na le kotsi e tsatseng o tla botse o bua ka gore kotsi kae kae and o fumana gore ntho ena ya ipheta o fumana gore ke dibaka tse
0: tshwanang
1: ke kopo
0: ke ra ma rona di a poka na
1: di a poka
0: jale e lo re tle ke nete ntena ya ntho ya o poka e
1: o monda to to poka sa teng yo
0: ke ya ta go na boetsa e seng kotse ho boetsa e seng ho poki batho ba poki ke ke ntela ya go
1: tsemela me
0: o mea me ya bana o bogona
1: re sa bala
0: ai ntho tsena di thata mo mamedi ai e di bima man
1: me ke ona ntse re tsama vidi ha re tsebo khanna ka pa mosomong o ka re mosomong ke o re tle di tsela tse di apoka go ha nga ta mana ho etsa tse di taba tsa di kotse di tsa tleng tikolo ye tshwana
0: akwa le tsetse 2121 9956 le plus 2665599956 rutlo gona wena ba ikutlo ha o ke a fema mabelo PCFM romela malaitsa 62009956 re ke re bua ka tebe ne ya dikotsi tsa dikoloi mabelo PCFM tso tla fumana ga ngata lapeng kwane di etsa la se bakeng se le seng
1: ka poka go lonye
0: tshwana ka poka go lonye tshwana nna go ena ka ofela
1: ka poka go lonye tshwana
0: na re ka re ke o bane jola ka self tshitse DJ Butse gore na ke taba o poka sebaka seo se tlhoka gore se tlhoka thapelo na re ka re se tlhoka thapelo se tlhoka thapelo kapa mamelo PCFM re na le bothata ba qhubi re na le bothata ke batho ba leng go ka nnete hle ba tsebo
1: kganna
0: yeah
1: okay ke ke bona mo bona ba tlhoba ba tsebo kganna la peng kwano
0: a yena na ke
1: ah baba ha re tsile melao tsile mo hulu mabomza ke mathata fela e mong a emeka se ke le fela tshe
0: a ikemetse
1: re tsama ya ndola hamba we metsi
0: ulo ba no ba itse tsanga tsana ya ke
1: yazi a bona mo Afrika a bona se ke le ma se go mo le ma se go kwano
0: yeah
1: a khona Afrika e bile a kena kana e di zigizag ke tshe a ya Afrika ya mabombo 62009562009560 ke go hela mo rapise ba ke go tona be he wena o reng poka ya buwa

0: in le kolo o na tshwere maoba monana
1: ona tlhaka sa wa bana ena ba tshwere reng ha ba utlwisitse bo hloko ka bo qabane bejele ba tshisa thipa ka pa ho tlalana le ene bo lata thipa wa lata tse wa wetse ditseng tsona a chess papa
0: ya
1: ya ya hey for me
0: ala wala Mr. Mondlana o kwata hampe
1: ba khale fa bana ri tshitengwe la ona khale fa bana
0: u dile ka baby ya 50,000
1: Ele na hana fe chete kana kana mamiri giletsetse 2121 9956 plus 26655956 re bua ka dikotsi tsa dikoloi go ya tsedi la ndietsa hala ha go lo re sebile lapeng kwano o tlo fumana gona kongwe kotsi ya koloi ka pa dikotsi tsa dikoloi re dula dietsa la lahla go nnele leng ka potikolo ho nyelongwe ka pa nqa le ngoma medi jele re a botsa gore na ebe wada na go mohlo mong ke o bane sebaka seo mohlo mong se a poka wa bona ka pa batho gona ba tse boganna wa me ya PCFM re ke re qoqe fela o ka rutla maikutlo ha na wena ke a feng 2121 9956 plus 2665956
0: hi DJ Bulls cha
2: bujang le mabombo mo
1: hello
2: ke ndade tsosa ndi mo president hantle wa Driver Association le sulu
1: presidente
2: wa
1: tate
2: o a tsela se so sera se le se bege e se e ba tae le ngongwe go e golo ga golo ga golo ga re sheba ka sa go nena la botshabela ke ba tla ba le go di tiba tsa di dingwa tsa go lo di a mamba sotho ne ta felo ya mo phelo e ba na tharo ha re ithuta re sheba e se le taba wa bana ba sotho ha ba tsebe go khoba empa sa rabia le botata bo ka o di mo ke ho di tsela tsa rona e tlile ha re ka la di sheba ya tse ba le tse ba o khoba le ba khutse di tsela tsa rona ha o tla ka ntina e tlile e tlile di tsela tsa rona ka rona e tlile di nyane ha di a pharalla ho lekana mo tla thola ho ke tsela tse sa le di a wa ga le mo tla thula ho mo o tie ka itse mo ke ya itse ha ke tla phela ntse e tsa la hanga ka one go bo sna le letlo le di ke mo ya le tsaba tse ka ntsona tse o ke tsona tse a se tang ka potete tse o ka fumana hanga ta di ja le di ba ka dikotsi bane o go bontso o a rapela mo no no ha o thusi le tso ha o tsa le tsi ke tumelo fela ya rabane mo homo yo ka ha o tshoga na se ka tsa go hwa poka
1: sa poka
2: cha se le taba o poka ka ka ke taba ya gore mo phoso e tsae tsi ding o tlame o kgotlo ha tlo ge hantle ona e be le baka se so sa se ntse go tshe le dite nna ke se fini ka ba ga o bone e be go rectify wa phoso ye e mo no no go lutse se le tsela tsela e ke di luke go go atolosa ke ntse ha mo ga o tsena e ka re go batla go hauwa ditsela tse palamaneng tsela tse palamaneng tsena e ka re di ka tla ka morao ga nyanyana go go lutise bona mo mathata a dilang a a sa gona
1: tinga go ya le bua o pele re ha tse palamaneng re lukisetse na tse tlase
2: e ho bua ro ka ne di tle o bana tsena tse palamaneng ke tota ke dietsa ka go tropo ha se hangata mo ba phelo a lahleang ka ha ro go tropo o tla mmala go dikodi dietsa la ka ha o tswela ka ntle mo tlong o batla go palama ka lebelo le batlang le phane ha o palama ka lebelo le phane ntse le ntse bu ge wa sa ka ha ba ni tle o di ka se dingata dikodi empa ha e le dikoteisi tsena tse e leng tsona o ha e le bosibu fumana gore jale motho e mongwe tshaba le o tsamaela ka tlhoko e o batla go tsamaela tsela line ene e tshwene jale le ane le ena o batla go tsamaela jale o fumana ke tse ntla kee dinkane tsa diphelen jale e ba mathata
1: ao ntate tsosane ke tsena ke ditaba tsa botlhokwa ntate ga leba utlwa
2: ke lebile ao ntse ke le maneng
1: ga leba ntate
0: ora ke babela PCFM ke metsotso e robong fela ge lebelo renyane ya bone ga lo tsena ya tla celela go mela molaetsa 6200 9956 ne ba tla utlwena mapeng tsa leng ka moo jale o se ka mamela nna utlwena mapeng tsa
1: gaga
0: go luta mapeng tsa
1: no 13
0: okay
1: yeah
3: ai e bana ba ntata tsare a botsotsi botsotsi da mapei ke le bitswala ga ka qwading ka mona ntse ke me handle ka mona ka sina makhosi ka mona
1: no go
3: khona ai a le tsena ona ga ba

0: jwale re tlotla re di sheba rona di tsamaya ka mogaufeng ke bone gore bane ba World Cup e tlile senkile mothinya o feng o sele senkile mothinya o sele e le gore ba bangwe ba batho ga ba kgotsofala hoha e le monate ka o fela le monate ke bone gore ba bangwe e tlile go ne o se monate e ba bangwe go ne o se monate ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng re ke bone gona taba tsa ka ke di otla jwang e le gore re tsebe o loke re ke bone gona taba tsa ka ke di beya jwang morapita e le gore re tsebe o loke e matlama ke bone ya tekena ke tla bona gona ke be ka buisana le ena motho a bitswang Themba Talani re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufeng ntle le mone maero ya PCFM ka mana ka Premier League Management Committee e tlile o bile le diphetogo tse e le gore batla o le thata ga e se e le tsena ke tla lata ntate phetoka mora phetoka gobane jwale ntate Gamakatsa ga a sa leyo ntate Tlhompho Maitine ga a sa leyo e le gore ke tla lokelwa ke batle ntate phetoka e tla lokelwa ke mathe ka botlako fela ke late ntate phetoka e le gore yena a tla refe gona tse e tsalang ke difeng ka mono ka Premier League Management Committee e bone gore ntate Gamakatsa ka lebaka la gore setlhopha sae sa diphakwe se shebile tlase kapo se ona se lokolohile leakeng e kgolo ya Lesotho jwale ke bone gore ba mo tlositse ntate Gamakatsa banna tla ba thata banna tla ba thata empa ya re tla bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufe e re ketse tsele mamelo ya PCFM ka pele ka botlago fela ke matha ke kene ka setlhobeng sane sa di-Wody Football Club motho a bitswang Phasumane o ine a tshwa rekete o tlo ntshware ngwana mme e le gore tsebe go lokisa ditaba tsa rona tse e le go lokelang re di bue ka tsona gobane dingata ebile o ntse go gopola gore bekenyane e tlang ba ya dipapading tsane tsa Alliance Challenge ba ya dipapading tsane tsa Alliance Challenge bekenyane e tlang jale re tla re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogaufeng hei ke mokgotsi wa ka konkomane ga itse ela mogotsi wa ka wansokola wampatla wansoka gae pekepeke ei ke ne ke sankile ke sa ile matsatsing ke ne ke tshwarelo ne ke sa ile matsatsing ke a utlwa mogolwane re qabane
1: motlatsi ga pita wa kosane go phela gantle
0: re kabane peke-peke
1: wa tseba gobane ntate ga ke rata gore jo beya mmape ngwena go sukodisa a kalakana
0: pepibo ga e gate ka maro ga e gate fatshe peke-peke
1: gobane ga ke rata gore ke tsamane leano le la gago le tlhopela we lead and the all follow o gama
0: we still lead and the all follow
1: a e kgona molwane wa
0: Pepibo, hi lale. Your pulse, our beat.
1: We lead and they all follow.
0: Are you the one in the world? No, I'm not the one in the world. I'm not the one in the world. We lead and they all follow. I'm not the one in the world. Cat bona jwale na o etsala bang kankena kankena mogotsi wa se ya phephe mo hu ho
1: ba ya wala ke tla yo ke bona jwale
0: ho ba mogotsi wa ka le rato la ka bana
1: a ho ke ya mana ke bona ke wa ke bona ke bona ke bona bolo ka se ke bula ba le hanya le hanya ke bula ba le hanya le hanya
0: a go fa ba ba medi wa PCFM ngwana mme ba bitsiditsebe peke-peke ko fa metsotso e ka bang
1: o ka be di ba PCFM Bloemfontein go rutse go beng ha ntata e hantle di mathaba ngwana mme jwale ha ke kene ka gore komiti ya se tsaka di o di FC di ba di president le ba tsotsa nyane di ever smile ya tsereng ka thata wena mogolo wa ka le komiti ya hae
0: eh
1: jwale ha ke re
0: Zamani.
1: Madela hante. Hake piti ni kumon na hake piti ni kumon ki ati ineka wati ati ane. Ati ni shila wa hante aban diwe la kupase zvuru sa di OEFC. Sekena le first assistant coach ili ngate musodi suti mkotu.
0: Hey.
1: Jone he. Ibe, ege an assistant coach kebali ngate musalipule manirane mufu uno.
0: Hey.
1: Ya. Nomoro ya mkotu.
0: Premier League Management Committee e entse appoint setho se seng sa di Wodi Football Club se lo re se lo emela di Wodi e ka mana ka Premier League Management Committee e netifatsa ditaba tseno ka pohana ne le tsona
1: Maybe what he ha ba re ke dikgutse ba le dia fela mme ka ba wa le mo wa maka ka ka fatse ka ba di dikitse ba se le 60 malodi e ke dikitse ba se le 60 malodi jo le ka ho ke tsama fela ho ntate mafelo wa beke no ngwana mme papa di eng mo tsela re tsang ke ka se go stadia mo ya alliance ka le ni ha ba e ba ba ke ba ka ba lo bo wa le tsalo ka ka pe ja di o di wa ga ke tsama ka wa ba se la ja du gra o le go ba ba ke ka ka ke la mo no ngwana mme life ke go ka fa ba ga di tsikeng
0: a re etse tsena o tla ntshakela mogotsi wa ga ke a tseba bekenyane tsetsang sehlopha sa o ka ga ditlhopha tse e seng di ngodisitse club licensing ga ke di bone mo ke bona setlhopha sa LDF ke bona setlhopha sa matshoga ditlhopha tse e leng application ya bona has been processed ke manonyane ke dinage ke matlama ke bantu se e leng setlhopha sa bona application ya bona have been rejected ke setlhopha sane sa difofane football club ga ke bone diodi mo e tsela ba wa hopola na ne ke reng hoena re kopana le yena ka mo Alliance Challenge ne ke re ke bone ntate mapo ne ke re ke bone ntate mapo ba ka ma ba re kheta go gawane le nne Alliance Challenge draw ne ke re peke peke ke bone ntate mapo ba ka ma ba re kheta go gawane le nna ka ditaba ka re yena tabua mogotsi wa ga re tla bua ke a tseba bekeng tsena tse tla dumedisa press ka mono o dumedise le general manager ntate matubako le mosiwe mo dumedise ka mono o ba jwetse go kitse ke ntse ke le moshimane wa mo mokgethwane mono ga ke ntse ke tlhaa le toti mona ebile ke ntse ke tlhaa ka mona ka gamatsho ka matshogeng ka gamakotoko o kile pekepeke babera PCFM ke pekepeke ke ena phala ya setlhopha sane sa diodi football club banna wa kena seodi se seng kankena kena seodi se seng kankena ke tirelelo jane o tlo tla re balela ditaba tsane tsa 6:30 tsa sekgowa tsa Wikipedia selungo maicheka wa tshojang.

0: 10,000, mme setšhaba e tlile tsieditse agolo, mme yone a fitlha ya support-wa ke Platinum Credit le Iponel. Mme taba eno fela e re dikhamphane tsena tse e tshegetsang dipapadi a nnete le basotho re kopa le bona ba di tshegetse gobane dipapadi tsena di re thusa re le setšhaba sa basotho go tlosa bana seterateng go kopanya metse go re thabisa mme o feta tsotlhe ko gore talente ya bana e tshoge bana ba tsebagale ka talenta tsa bona mme ba keteleletse ba ile gole ka ditalenta tsa bona mme ga dikhamphane di ntse di tshegetsa gore nne di tshegetse koo le gona re le basotho re tlameya le nne re tshegetse khamphane tse jang.
1: O ikatile ngwana mme se re tla kopana mafelo wa beke ngwana mme ha dikopane center ke itse re bone gore na dikopane center empa ke tla qetela ka gore di-team tsotlhe tsa Vodacom Premier League le tsa A Division ha e beng ba ka bona dibapadi tsa bona ba sa di bone ga na o itse ba di shebe ka kae ka madimong
0: ba di shebe ka madimong ka mona wa golwa a se ka mona ka mo o le buang fela ka go tshwaga ka letsogo ele o fiwa 17 rand ya petrol o se keng ya taxi ka mona na sebapadi se golang ka tšhelete fatfat ke 4.5 se fatfatfat ka baka la gobane ke bone a ka o botlhalenyana ke tlo mokala ka 6,000 ga ebe a ipabola o tlatla mone mo bana ba bantse ba le teng bantse ba gola bo ma-10 11
1: ke a itebela ngwana mme ka nnete max fixing yona jalo ka ntate majara ba imameleletse yona etlhile se o ntse o qetile ka gona dikaphala ba ngwana mme re tla kopana mafelo wa beke ke a itebela ngwaneso mabelo a PCFM ke ena bofitlhang nekwa ke motho a bitswang dilapalapa yena ka kompone yane kapo ka tournament yane e bitswang setšhaba million tournament e e tshwaretsweng kamana ka majara ke bua le wena tjena mafelongwana a beke di a otlana mafelongwana a beke di a otlana jalo ka a sa o file gorena di otlana ka mokgaofeng ye di a otlana mafelongwana a beke re ke etse tjena kapele ka batla go fela ke tle ko fe tsona di feleletse re ke etse tsena kape ka botlago fela ke tle ko fe tsona di feleletse gore na di otlala jwang jwale ka a sa o file gore na di tlotla dinkankana ka mokgwa ofeng ye tournament e monate e le gore sa le di otlana ko go a utlwa gore ditlhopha tsena e ne le tse 35 mafelongwana ape ke ka sonta dikwena gorenya e re ke etse tsena ke kale ka ene ya moqebelo all right kala ka ene ya moqebelo mafelo a beke e le go tlo tsebe gore na wena ha o lakatsa go shebella o tla shebella go kae ha o lakatsa go shebella o tla shebella go kae le gore na wena o ka itukisa go le go kae re ke etse tsena fela le gore ntho tsa ka mashapa kala 18 July 2026 mashapa e tlangana le setlhopha sa Matsheng United go renyane ya 10:30 e leng 12 o'clock go renyana boraro Limited ya ka mana ka sehlabeng e tla gana setlhopha sene sa Bluebirds ya ka mana ka sekamaneng Bluebirds ke ena pela Methodist Primary nka tlhaga Methodist High School mo e be ka sonta dikwena e tla gana setlhopha sane sa Seala Classic dikwena le yona ha e beng ke ya nepa ke a ka odimo ka setlhabeng jwale Madimo e tla gana setlhopha dikwena e tla bapala gorenyane ya bo 10:20 e leng 12 o'clock e be gorenyane ya boraro Madimo e tla gana le Tshosane Kellys e le yona papadi ya go ketela ka sonta ka moka dipapadi tsena go tla bosetse fela ditlhopha tse nne ka moka dipapadi tsena go tla bosetse fela ditlhopha tse nne ka mogo ditaba di tsamaya ka teng team tšhelete e bapalwa mona ditlhopheng tsena ke tšhelete e kalo ka 60,000 e le gore wa bona gore e tsheeditswe monate wa tournament ena ke gore ga ditlhopha di keta tournament ena e tlabe sentse e le go ba se ba le gaufinyane le gore ba bapale dipapadi tsa bona tsa league e le go a bona gore ga ka nnete e tlhile motho a bitswang dilapalapa ka nnete o thusitse ditlhopha tse thusitse gagolo go bona gore o boloka bana bana o ba bolokela nako nako yane e le gore season ga e kala ga se yane ya gore ke gona ba tlotla ba qalelela e ba jale ba ntse ba re mang o kae mang o kae manneng jwang go la e tsala jwang e le go a bona gore ya ka nnete o thusitse ditlhopha tsena tsa rona gagolo o thusitse ditlhopha tsena tsa gona gagolo re ke etse jena memory ya PCFM ke mathe fela ka botlako ke ka mana ka Aston Flats fa tentse.

0: ele ke tle ke bona gore na ke kopana le motho a bitswang Themba Talane jwang o tla opola ke bone gore ba tekenne motho a bitswang Makume Thelitsane ka setlhobeng sene sa Matlama Football Club ka kontraka ya selemo fela. Makume e ne ntse e le sebapadi sa Majantšha Football Club. E re ketse tsena ke molate ka botlago fela e le gore tsebo otla taba tsa rona. Ela Mothimba
1: Shapuzet a botso tiba ha la tempa
0: o monati
1: a ke monati kaka
0: a go na ke tsaya jang
1: eh
0: go bana we lead and they all
1: follow
0: mwana me eri ke mathele mo ditaba di leng hona teng tsoba sa matlama ka jeno se tikinne ka po se hlaisitse motho a bitswa Makume Thelitsane ile yena se bapatsi a bona se secha ka kontraka selimo fela tswela pele
1: ka ka pe kholo ke nnete ho jwalo empire he re tsela ka hore ya ile nga ba sekgepeng sa matlama e bile le defender ga ke bua ka Pabalo Mapeka Pablo o sa o ri le fatseng lena la ba ukwa ke mo ba la accident mane e ba ba parliament ga ka mesere mo ya wa hai o phumole ka kgotso bana le a jaba jaba ka go lapa la matlama. Ke ga lebelo le farming ka kape kgolo ke bontse pele gore sepeng sa matlama e tlile re ntse re tekena dibapadi tse ba tla di mmaba. Mme e ne le kajeno ga re phatlalatsa ge re first lady Vila Makume Thelitsane o boetse o kgutletse ka gore ga e la matlama ka kontraka ya selemo.
0: Ee.
1: Mme o tekene ka kontraka selemo se le seng fela le setlhopha sa matlama.
0: Ee.
1: Mme re bontshe fela gore ka kapa ena e tlilengtate ga o ya o bua le ena la ba mmatla nakwana empang o leng teng ko gore fela e tlile o tekenne selemo le setlhopha sa matlama mme re phatlalatsa gore e tlile ke karolo ya lelapa la makala.
0: Ee.
1: Mme re bontshe fela le Jamakoma Lefetsane le ena o se a we clearance ya hae sehlopheng sa Matlama Football Club mme re phatlalatsa tjena e tlile officially o fumane clearance ya hae mme re bua le wena tjena e tlile o tla jabajaba ka ho LDF FC mme re a tseba gore re le ga mo dumella ho ya boikwetliso mme re ntse re leboha LDF FC bo ditoni ka mono bontate Tshepo gore e tlile o bonala ba sebeditse hantle bana ba rata metsi le sebapadi seno ga bua ga etsa dintho ka molao. Mme re tsamaya o emagolong a makala ka kapa e kgolo mme re bontshe fela ka kapa e kgolo a se ena fela re boetse re na le matlhankana o fike re tshepile go etswana go tswa setlhopheng sa di-Odi Football Club ebile o tla tlhokomela ke defender ga o tekenne nako ya le motsepedi ka ofela mme re boetse re na le Charlie Hlalele e leng middlefielder le ena o tekenne kapo ekeditse kontraka ka nako ya selemo mme re boetse re na le Katiso Sididi o tswa mane ho Bantu Football Club a Matsumatebe o tikinne nako ya lemo tse pedi le setlhopha sa matlama e ntse e leng middlefielder mme re le ga elelelwa ka pele ka tlong ka mane re bona a lagala matshwao a o sekolo mme re a digothela ka mane ka Kick for Life FC kapa yena Kick for Life Juventu mme re nkile motho o tweng ke Molefi Koleile mme o saenne kontraka lemo tse pedi ka ofela e le striker mme tle ke bontshe fela gore ga re so qete tlile ntse re phothoma ntate le bosiu bona ga ebe taba tsa gona ditaba e gantle ka talokelo ga ne re be ba bangwe gobane tlhopha sa bona se ikemiseditse gore se ntseng se e le gore se bolokeile mme le la batlhalo lela sentse re nang le papadi re tla yapala le Bantu Football Club e le goreng e bitswa ka gore ke King's Cup kapo ke King's Birthday Cup e le goreng Bantu Football Club e tlebeng kana le Matlama Football Club Sotho Stadium ka gora ya boraro.
0: A o iketile Mothimba re re tle re bona gona re tle re bue nakong e tlang ke a tseba o tla bo se o ntse o mpha tsona ka nqane.
1: We live
0: and they all follow.
1: Joda.
0: Mabura PCFM ke na motho a bitswa Themba Talane o hlaga setobinsane sa Matlama Football Club. Ha o le tjena wa tseba hore Eric Mathe ka potla go fela ke tshware masego ka letso. Ha ke gutla fela se bile re iqetela. Tsa mokete wa

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mo ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho a golelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: Mamedimetsotso ke mene re foaletse gore ena bosupa re dumedise re boka dikgomo gotlhe mo metseng lona teng nane le kenang ga jwale ke la ditaba kwa netshebeletsong ya PC lona le biso ka gore ke setlhotlholong ka jeno ke labogago kgwedina ya phopuiso la matsatsi a lesome le metso metlhano ga e le selemo sona ke sa dikete tse pedi maswa bedi le metso e tsheletseng motlhophisi wa lena la setlhotlholong ke Tebogo Sotho ditaba re tla di balelwa ke Tebelelo Jane la ka lebitso ke Thapelo Lekanyane ke nna ka letseng ena toba ka go tlono ebile tshena go fitlhela mane goreng ya boropong ka jeno he re tla tlhile re tsamaye jalo ka tsela e fapaneng gobane gore ene a pele wa tseba gore ke e leng gore e tsheheditswe la go le jalo he re re tswele pele re fumana gore na ke difeng tse e leng tsa etsagala ka letsatsi lena la lesome le metso e metlhano kgweding ena ya Phupu pele re tswela pele ka tsela e nngwe mme he re shebana lane jalo ka mehla re tle re behe dintho tsa rona ka manane re tle re bone gore na re gatela pele ka tselang futa ofeng re lokela gore re tle re kene jelo go ditaba tsa nalane mme he ke mo re fumanang gore e ne e le ka lona letsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong le lesome le metso e tsheletseng 1966 mo e leng gore monna ya bitswang William E. Boeing o ile a thea jelo company ya Pacific Aero Products Seattle, Washington mme selemo ga morago go moo company eo ile ya re gwa jalo lebitso la Boeing mme ya gola ya e ba e nngwe ya baitse jalo ba ka setlhong ba difofane le thekenoloji ya sepakapaka lefatsheng Boeing ebile jalo le karolo e golo ntlafatsong ya difofane tsa baeti difofane tsa sesole le mahlale a sepakapaka jale ile ya re helwa jalo ka lebitso la gae monna enwa e leng William E. Boeing a re ke re mathe re fete re kene nageng ya egepeta mo re fumanang gore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa sekete magolo a supileng masome a robong le metso e robong 1799 moo e leng gore masole a fora a neng a sebeletsa tlasa Napoleon Bonaparte a ile a sibolola jalo lejwe la Rosetta haufi le toropo ya Rashid mme ke gona egepeta mona jalo lejwe leo le ne le ngwetse jalo molaetsa o le mong ka mefuta e meraro e fapaneng ya mongolo go kenyeletsa jelo le mongolo wa gale wa baegepeta ga morago tshibololo ena ile a nolofaletsa jelo ditsebi go tlatlhoba kapa gona go tlhalosa le go utlwisisa puo ya egepeta ya gale-gale lekgetho la pele ka moga dilemo tse magologolo ke ka moo re neng go tshwaretse ka teng go tseno tsa nalane ka jeno mo re neng re sheba gore na ke difeng tse e tsaetseng letsatsi lena la lesome le metso e metlhano kgweding ena ya Phupu ka pele ka potlako ga re ke re mathe re boela gape re lekole jalo tsa matšhaba tse ntseng di ipetsa tsa mogaogao re qala jona gona mona go Aforika Borwa mo jwale re tlhokometseng gore ka jeno lena ke mo e leng gore jwale Cat Madlala vuzimuzi Cat Madlala o ne a lebeletse jalo gore a tle a fane jalo ka o ne a lebeletse gore a tle a fane jalo ka bopaki ka pele go komisi ya Madlanga mme ke tse ding tsa tseo e leng gore jale maAforika Borwa mmogo le lefatshe kapa mmogo le maAforika le gona re le Basotho re ne re leletse jalo go tla utlwa ka moo jwale bobodu gagololo phanong ya tendera ya sepolesa e kenyang jalo company ya Hicap Madlala Medicare 24 gore na motlhomo jwale o na tlhile go tlhalosa ka tselang futa ofeng empa ge o seng re ile ra bona ga e le gore babueli ba gae ba molao kapa diagente tsa gae diile tsa tlhalosetsa jalo dikomišinara tsa komisi ena ya Madlanka gore Cat Madlala o tla setwa jelo gore a tla tswele pele o arabela dipotso ka pele komisi ena ka lebaka la gore jwale o ntse ena le nyewe ka maane ka gotla yo leng gore jwale o lokela gore a tla e arabe mme jwale ba re ba sua gore go bua go tswela pele ka dipotso ka pele go komisi go tlatle go kena-kena le jalo le ditaba tse ka magotleng tsa gae mme jwale ba re ka gona jwale ba komiti ba kopa go komiti jwale e tle tšhetšhise go fana ka bopaki gona gwa Cat Madlala mme jwale ga ile ba dingangisano tse e leng gore jwale tlile diile tsa ba boima gagolo dipakeng tsa le agente ya gae Cat Madlala e ka setana le moatlhodi kapa mokomišinara Mbuizeni Madlanga mo jwale ba ne ba tlhile ba sa utlwisisane gore na Madlanga o ne sa utlwisise gore na gobane jwale legota le lokela gore le tle le eme o na utlwa go sa komisi seo sena mo e kenang teng le ditabeng tsane tsa ka gotla ka mane mo ne go tla gopola Madlala o na ile a itsa jalo tumelelano ya le state kapa le ba mmuso mme ke mane mo e leng gore le yona tumelelano ene o tla gopola ile atla ya bogolwa jalo ke dintšha jale he o tla tswela pele ka pele go komisi ena Madlanga kapa o tla tlhaela ka pele go komisi ena ka la pele ho di nyalwetse e leng 1 September e le hore he jwale e le ho fa monyetla ho di taba tsa haeka ka magotleng ka mane tle ditswele pele re tle re tswele pele ka ditaba tse ding tsa machaba mo re kenana he nya Kenya mo re fumanang hore marasta a Kenya Rastafarians ba botsitse jwalo ho se go tsofale me baba ba bolela jwalo ha ba ikemiseditse ho ipiletsa ka mora hore le gotla le hana jwalo ho ba fa tokelo ya ho tsiwa matekwane marasta ana are ho tsiwa matekwane ho tsa mailana le tumelo ya bona ka hona ba batla ho dumellwa ho itsa seo ka molao a isale marasta ba tla jwalo na mo magotleng na henyeno ya Kenya ho tloha jwalo ka selemo sa ne sa dikitse pedi mashobedi le motsolomong 2021 ba batla ho bua le batho ba dungwe le hore ba tle ba tsiwe matekwane ka molao bane ba re sena ke ho ya jwalo ka tumelo ya bona ha ba se itse fela ba se itse fela ba se itse ho latela jwalo tumelo ya bona a re ke re mathere ke ne jwalo na henya Sierra Leone mo re fumanang hore ba boholong Sierra Leone ba phatlaladitse ka jeno hore ba nyahladitse diqoso tsa bohlaba phio kgahlanong le mo president wa mehleng wa naha eo Ernest Bai Koroma tseneng di amana jwalo le hore o kentse letsoho tikong ya ho dia mmuso ka selemo sa 2023 Koroma ya ileng a etela naha eo ya Afrika bophirima pele ho tloha jwalo ka a ileng a etella pele naha eo ho tloha jwalo ka selemo sa 2007 ho isa ka 2018 o ile a qoswa jwalo ka Pherekgong 2024 ka bohlaba phio le ditlolo tse ding tsa molao ha ho lebaka le ileng la fana jwalo la ho hlakolwa ha diqoso tseo empa batho ba haufi le ditaba tsena ba dumela hore mmuso o batla ho matlafatsa jwalo bonngwe ba setjhaba jwale ka la pudumana kapa ka pudungwana selemong sa 2023 bahlaseri ba neng ba hlometse jwalo ba ile ba hlasela polokelo ya dibetsa tsa sesole di ahelo tse pedi tsa sesole di tjhankane tse pedi le diteishene tse pedi tsa sepolesa moo ba ileng ba lwantsha jwalo le ba lwantshana le mabotho a tshireletso batho ba mashwa bedi le metsolomong ba ile ba bolawa mme batshwaruwa ba magologolo ba baleha jwalo di tjhankaneng mme diketsahalo tseo di ile tsa amahangwa jwalo le teko ya ho dia mmuso e ntseng jwalo ke ditho tse ding tsa mabotho a hlometseng e re tle re phethele jwalo tsena tsa machaba ka hore re kene jwalo naheng ya United Kingdom moo re fumanang hore tonakgolo ya UK Keir Starmer o itse o tloha botonakgolong ba naha eo a sia e le maemong a betere ho feta ka moo a e fumaneng ka teng o bile sena nakong eo a neng a araba dipotso ka ntlong ya bakgethwa kapa House of Commons ebile a etsa jwalo seo lekgetlo la ho qetela jwale ka mantaha o tlang o tla theoha jwalo setulong sa botonagolo ka mora hore a lahlehelwe jwalo ke tshietso ya mokga wa habo wa Labour Party mme jwalo o tla fetisetsa matla a boetapele ho moetapele e motjha wa mokga ono ebileng Andy Benham ke ene e leng hore jwalo tlahle a tswele pele a sekgwele e le moetapele wa kapa ile tunagolo ya naha eno mme ke ditaba tse leng hore jwale lefatshe ka bophara le dibeile leihlo tsena tsentseng di etsahala naheng eo ya United Kingdom moo ho bonahalang jwalo baetapele ba tlile ba fetoha kapa ditunagolo di fetoha ka hara nako e kgutshwane haholo mme ho hlalosa ha e le hore e se batla jwale le ditunagolo tse fetang tshelela kaofela tse leng hore jwale letlile di se di ile tsa fetoha nakong e ka tlase ho dilemo tse leshome me ho bona hala jwalo hle na henyana ya United Kingdom ha ho bona hala tle di taba di sa tsamae hantle ha ho lo shwe jwalo maemo a moruo jwalo jwalo mo ho le maanong a mangaitseng e ba jwalo ha ke nyu tsebetsong ka pa hle ho na ntse tso sa tsamae hantle e ba jwalo hle ha ba tswa fa ho hatisa tona kholo e jwalo go sene ba bangata ha ho lo ba ile ho go ba ile ba hatisa go sene me jwalo hele yana ke stama go ha ho qetela ho gatla hatisa go sene jwalo wa mphato wa hae hekina ndi Benham wa kena me lena re tla bona ho gona jwale o fella ka tsela ya mofuta o feng ho gona na yena mohlomong o tla atle ho jwale atle a tsitsise jwalo maemo a moruo na henyeno me a kenye jwalo le amang a maano a ile ho go lebeletswe jwalo hore atle a kenye jwalo tshebetsong re tla tswa re ntse re di beile di Florida batseno ke metso tswe le shomela metso me ga go re foreletse hore na ya bosupa ma metse se hlohlong kwa na tshebeletsong ya PCFM re tlo fetela ho gaitsi ya ka tibello jane go re fa jolo ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi metsona he o tla re fa jolo ka puo ya sesotho ka mora ho mono re tla hatela pele mme ke a tshepa hore jwale re tla be se re fetela jolo nakong e tsheheditsweng ka mora ho yona re tla tswela pele ka baiti ba rona kwano go tla tswela pele ka baiti ba rona bao re tla be re na le bona jolo ka ha o tseba hore di be di etsa hetsi ka jeno di ntse di etsahala ka gona ha ena le sotho ke le ka jelo gore ke tle ke beya ditema tsa ka manane kwano ka pele ka potlako fela ke suthele gaitsedi ya ka tebello jane o santse le teng ka dipopsing tsa gaso bakeng sa diteba tsa go gaena ya bosupa ga e fetile ka metsotso e lesome le metso e metlhano e re ge pele re gatela pele ga re tle re boele gape re fetele ka ntseno
1: etsena taba ga ke so e bone ka fa gona go iutlwa hele ka la 30 phato mane Mabatana High School dingwe tsitsang kgone godu ka Maseru le dingwe tsitsang kgone godu ka Botshabela ke o tlisetsa pitiki ya semetle tsegadi mapase ka kwetle ya o re motsebang ka dintle nyati wa scandal e tla be le guest speaker ya letsatsi ha MC e le badela mme sebini sa letsatsi ke kutu re tla be re le batle re apere traditional attire ya kgetho ya rona ditekiteke 80 manoti go fitlhela mafelo a Phuptjane ga kgwedi ya Phupu le Phato ditekete e tla be le 100 manoti gating o tla patala 120 manoti ditekete di fumaneha PCFM shaishai le go makhulu o ka boetse wa sebedisa Mpesa Merchant go 49622 kapa Eco Cash Merchant go 28146 Mama Tiria bula ka hora ya leshume hoseng. Moketo ona le utlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport le Avani Lesotho. PCFM mixing business with pleasure.
0: Metsotso ke le shubele metsi mehlano go fogaletse go rena a bosupa re amohela ditaba tsa go qetela tsa letsatsi re di balwa ke tebello jane.

ke lebelekanya ne mo bi dumela bana le se bo ditabenga tsa batho ba nang le bokwa ba re muso lokela ho ikobela mano le melao e o itlammeng ka yona ho ntlafatsa bophelo ba batho ba nang le bokwa a bua kopanong ya boemo bo hodimo e bileng maseruka tseno ofisiri ya ditokelo tsa mantlha tsa botho monga ditabe moso o re ho dieha ho kena tshebetsong ha melao tlhokahalo ya disebediswa tshebedisano tlhahiso leseding e tshepahalang le ho itshetleha ka bafani ho setisa ho phethahatswa ha ditokelo tsa batho ba nang le bokoa o re batho ba nang le bokoa ba ntse ba kgathollwa mafapheng a thuto bophelo le kgiro mookamedi wa lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa advocate Nkgasi Sefuthi o itse lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa le ntse le sa tsebise setšhaba ho lekana empa matsholo a ho le tsebisa setšhaba a ntse a tswela pele diterekeng ntle le moo mookamedi wa lefapha la ditshebeletso tsa batho ba nang le bokoa lekaleng la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mathabo Pama o itse lekala le ntse le tswela pele go fa batho ba nang le bokoa ditsiane ga moeletsi wa ditaba tsa molao lekgotleng la matšhaba la toka a itse komiti ya ditokelo sa batho ba nang le bokoa mokgatlhong e eleditse gore ga re tse ding go lokololwe batho ba nang le bokoa sepetleleng sa motlhomi go be go tlhatlhojwa melao e amang batho ba nang le bokoa lokotlale phahameng le tla fana ka kahlolong weng e ho yona moqosuwa Foliki Magutle a kopanga le gotla go molokwella ka beile ka la mashuma mararo a motsumong kgwedingetlang Magutle o qoswa ka pelao ya mongwedi ka kareso wa magatlo wa baoki Santi Morepe ya neng a thungwe ka magatlo a tsheletseng a motsekisa tšhelete ya hae president ya magatlo wa baoki Monghadi Busa Qhala o re baoki ba sebetsi le setšhaba ka kakaretso ba ntse ba netefaditse boitlamo ba bona bo kopanetsweng ba golwanela toka bongwe le tlhompho ya puso ya molao Qhala o re ba eme mmogo ba bile ba ntse ba fa magotla a lesotho monyetla wa go phetha boikarabelelo ba ona ba molao wa motheo a re e le mokgatlo wa basebetsi le setšhaba ba ntse ba tiile maikutlong a bona a go ganyetsa gore moqosi wa polaong ena ya Santi a fuwe beile motsamaisi wa bookamedi yunibesiting ya Limpopo Dr. Ledimwana Lerothodi o re ditsi tsotlhe di lokela go ananela boteng ba mahlale ya maiketsetso AI ka ga e se e le ona mokgwa wa tshebetso morago tsena Dr. Lerothodi o boletse sena ga thakgola mmoka wa mahlale o bileng maseruka tseno tlasa mogo o reng go maatlafatsa thuto e phahameng mehleng ya mahlale o boetse a supa ga e le diphetogo tse ngata gagolo tse tlileng ka lebaka la tshebediso ya AI ai e ka ba metseng ya basotho ka paditseng tsa thuto e phahameng ha holoholo mafapheng a diphuputso le thuto a re mmoka ona o fa basebedisi monyetla wa go ithuta le go ananela bokgoni ba mahlale ba go arabela ditlhoko tsa thuto le go ba tlhokomedisa diqholotso tse ka tlang ka lebaka la tshebediso ya AI go sa le jalo setsibi sa mahlale Dizgan Naidu se le ditse basebedisi ba AI ho ela hloko hore le ha e sebetsa ka pele ba ele hloko ho e matlafatsa ka kutlwisiso ya botho. Ho tsa matjhaba, ba lefapha la bophelo Cameroon ba re ente ya malaria ya RTS,S ntse e kapa ntse e thusa ho fokotsa sekgahla sa tshwaetso tsa malaria hara bana. Ho tlalehwa ha ente ena e kentswe tshebetsong dilemong tse pedi tse fetileng mme ditshwaetso di tlalehwa di fokotsehile ka dikete tse 33 selemong se fetileng le matsholo a ho enta diente tsa pele tse tharo a se a anetse dibakeng tse ngata le ha o le jalo ba boholong ba hlahisitse ngongoreho ya bona mabapi le ente ya bone ka ha bana ba e fumaneng e le fela diperesente tse 25 empa
bana ba e hloka molemong wa tshireletso ya bona ho sa le jwalo mokgatlo wa lefatshe wa bophelo ho o re motsotso o mong le o mong malaria e bolaya ngwana a le mong ya ka tlase ho dilemo tse hlano kwano Afrika. Basebeletsi ba lefapha la bophelo ba ipiletsa ho batswadi ho etsa bonnete ba hore bana ba fumana diente tseo tse nne kaofela e le mohato wa ho atlehisa matsholo a kentelo. Hari dipetela sepele sa sa Nigeria se tshwere mo ka meri wa setsi sa lefofo ka mara dibeke tsa mmalwa a le palehong a Deni Adeyemi Matthew ya ipuletseng le mo ka meri wa lekgotla la matshaba la botsetedi la mo president wa naha eo o tshwere setrekeng sa Osun ka mara hore lekgotla le phahameng le fane ka taelo ya hore a tshwarwe a tlo tobana le dikoso tsa ho etsa ditokomane tsa mokunyata le ho ipha maemo a siyo. Nyawa ena hi ile ya ba mahlong a setjhaba ka mara hore mo president wa Nigeria Bola Tinubu a fane ka taelo ya hore taba ena e fuputswe. Ofisi ya mopresidente ere lengolo la khiro ya Mateu ke la mokunyata le sepele sa senetefaditse hore motekeno wa mookamedi wa basebetsi e ne e le wa lefofu. Lengolo la qoso le re Mateu le batho ba bang ba babedi ba sebedisitse ditokomane tsa mokunyata ho theha lekgotla ho etsa hore le ananelwe semmuso le ho bula dipolokelo tsa dibanka. Setsi sena sa lefofu se boetse se hlahile dikgakanyong tsa ditjhelete tsa selemo sena moo se abetsweng didolara tsa Amerika tse dikete di makgolo a robong le mashome a mahlano. Mokosuwa o ipiletse a semolato momamedi ditaba di felelang mona mamela tse latelang ho sane hoseng ha hora ya botshelela e fetie ka metsotso e mashome a mararo.

0: bitsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 phato 2026 Maratona High School di tlhopatsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi Seven with Ebu, her MC, it's a Baba Della. Hala, Laba Satie, Re Apara Life, the Habisa Pitiki Kamebala Yaruna. The ticket is the Afumane Happy CFM, Leshai Shai, Gas 60 Maluti, it's about 80 Maluti Munyako. Legend Code 1 Pesa, give 49622, her equal cash, Ele 28146. Bonne Pitiki! Sala. Then I thought I would at least keep PCFM. Got here to Yamu Juice the Transport and Toss. Hi, he have a Satie!
1: Amiri metsotso ma shoma mabedi le metsi mehlano ga fogaletse gore na ya busupa e re re hatela pele ka lana lena la gona la sefufelong me jolo ka hotse ba ke la boga go ka jeno re ke nana kong etsi di tsweng jolo ke Baku e leng company e thetsi jolo ho matlafatsa bophelo ba di hwai tse o hebang ka boya ba di khutshwane ka ho bogeka e ba batla ba tlo bogetsa gore ba fumane jolo tshelete yo ba e fundi hwai ke bontse hore ho tla ho lwanyana ka ditebatsena tsa Baku le nna nna go na gena le monghadi motlatsi mofukeng yo ileng ga diphatlala tso company ya Baku tate mofukeng a re boela hape re dumedise re o amohele ho PCFM
2: ha ha o ba se a le moyeng jalo o ba le sebuhudi se buang ha monate
1: eh
2: jalo o ba le sebuhudi se fitlang se aletsa eh nna ndo dingi kaletsa
1: eh yalla
2: se fitla se aletsa ha monate abile a lelekela eh si lelekela afile a lelekela bya a o hlalosa a hlalosa le kgwebo tsa bya a o beya ka maghete ha ha monnati bona bo umpeile ke kalla hore ke a nona e re u bila ke sa nona ke tsebang ke a phatlua mona la ka ke thabetse mokgwa o o tlokile eng company ya Yesu ka ding
1: e yandata
2: wa ba se sela sela paprika ke ka i utwa o beya taba mona go e hasasa ka paprika go itse bo ba le tatso
1: eh
2: ndate ho jwalo ke mura mo fikeng ya u dumedisa mo lwana wa ka phirima le ngantsa tsela ka jeno ka wena ke hlompa botsamaisi bo ka medi ba sebetse e ka sitana le ba mamedi ba seala mo ya sa people's choice khatse ya batho ke bua ka hanta tai makunu pona antse ya le makhubedi a ke tlege
1: a ile hantle
2: ke ona fela wele sena henyana sotho e fumane yang hoteli
1: eh
2: e mona taba priisi ya o patalla le plata mona o peishe ba a se tshele ko ho renta mona a se tshele ke u tsa taba e ke ka ho rona ba ba khu ke la ga bona bohloko ba ho re tlo sebetsa le PCFM mona ka ba khu ke broker me broker ke re ke kgwebo ye o ka yona mokgwa yona e emelang kapa e emang lebitsong la bao ba nang le thepa e ba e gopolelang thekiso mme jale e ba re fumanela batho ba jalo mebaraka kae lefatsheng ka bophara akere jale e ba batho bana beka ba fumaneng e leng bareki go hlaa lefatsheng ka bophara regeta yo o gereng jwale yenwa yena o reka ka mogwa o toma
1: okay
2: go go tla fumana ba ka ke ba teng ba bana ba hlano ba tsheletseng motho mo ntipa yena ba ka ba ka ka maluti a tsheletseng ka ba ma hlano ba ke
1: yena
2: go bela bela ana fitla ka maluti a go bedi go bena le ya boetseng a ke maluti a le shume e lo go tla sheba o feng ya na tshidin tshago ya mabona a buang ka maluti a makai a le shume e ba he jwale re ga ka thepa re ipapisitse le mebaraka e leng teng ka letsatsi leo kapa ka nako eno yang ya lefatshe ke tsela ke sebetsang ka yona mme mokgwa o ntseng re sebetsa ka ona gona jwale ko o lekileng go gatlhametsa e ka sa le ona go araba bothata bo teng ba lefulela la tlhako le molomo FMD food and mouth disease e ne e teng ka ka naga e ntseng go ka jeno boya ha bolokela o tshela le dibogo bo tshelana nya bo ahelane ile mo diwae ditwetsong ka kisa ding ibe ha ietsa ha le go bana jwale dipehelo meulwane ye o lokelang ho go fete ho yona pele o tshilisa tepana bi jwang bo e batla ile boima go bana ka o khetlwa ke hleke tutu ba landa dog ha ho sobele se baka se ka tsebang ho tshisa ka ba ho futhumetsa boya bono ile ho bolaya go kwana hloko ene o thwini ding go kae boye
1: I
2: get it. Yeah, that. Me ba taba e hona ho bolela ho eng? Ho bolela ho re theko le thekiso ya boya e emetsi. Ho mo tabi jang se wa. Me nda da ke ba tlo pata taba e. Hona le batho ba o ka nnete le ka tio. Bophelo ba bona bo ikemetseng fela theko le thekiso ya boya bona ba fagalana le saibo.
1: Ho jwalo.
2: E lo batho ba no haiba theko le thekiso di lisiwa ka badisa hetsa hale go totubetse go re bophelo ga bo ga bo ya ba company ya so e bitswa mbakhu la hele broker ka hakalo e lukisa mogwa o na e ka atametsa gore e fe batho ba bitswang diwa e thuso jwang a ke maemo ngana a tlokotsi ka go reng boya ba bona ge bonke ke ba lefe bophelo bo nnetse bo etsirwa bo ne bo tswela pele bo se ke ba ema tsika ba tlekelele hobane go na le basotho bao ditaba tsena tsa FMD la ga di fihla tsa fihla tsa bananyetsa ya ba basitwa o tshedisa boya ya ba ya bontse bo di kiring bontse bo dutsi le kajeno bontse bo dutsi boya bo a thiba ba mbona ba ile mba phumella ba ile hla ba etswella go bana ba go tswella moketeng a so bana ke khala impakele ka go boloka outlook ba no ba ile mba boloka outlook ba tswella ba buetse jwa le ba hlokile le hlorona ka hore ba ba mba bona ha ba so leshwe ho hang o joga itikangetsa ona motho a bitswang se wa ya phelang ka boya ka kotlo bophelo ba ya ke ba mofuta mang maemong ana me ke a tseba hore ka jeno boya ba diwae bo ntse bo bokellana ditrekeng tsena tse ka mona ka ke ka bophirima ka mona ka makauting le ka mane ka mahalosuku bo ntse bo bolokwa ditoko mono ka mogoleng ka teng e le gore taba ya go fumana tšhelete kapa ya hore diwae diphele e boetse e santse e le tshita baholo ka lebaka leng go na le nako eo ka nnang ngware ba bang ga ba tseba kapa ga ba fumana molaetsa empa re mona go PCF mo go tsebisa batho ba bitswang ka gore ke dihwai ka megatlhelo yotlhe ba nang le thepa ena e bitswang boya gore re teng re le bakhumono stationeng ge ba emetse gore ba tle re tlo qoqa ke tlo fonoka ke tlo tshetsetha ditaba tsa hore na ga ka hwebisana jwang ka boya maemong ana a hlobaetsang ga ba fumantsa tshelete ba ka fumantsa boya hwa fela ntwe e bitswang ka hore ke kha a ke rwaile
1: e yana
2: jwale ba sutu ho hle mo ba le ntenga dikanda tso fela ba lokela ho tseba taba ena ka jeno hore ge teng ke le ba khu ba ke sa bona hore ke ba gagollele ka ka ena ya hore tshepa ene ba iphidisa ka nna ha e khone wa phidisa ka jeno la tama maemo a teng ao ho sa tsejwe gona a tla fihla pheletsong ne e long hore batho ba bang ba fumana dipatala tsa bona ngwahola le monongwa ha ba boetse ba itse boya ba ntse ba sa tlo fumana tjhelete le mongwaheng ona mohlaupe ba tla fumana ditsiantseng tsa bona isao ke mangatse ba empa e re ka ha ditaba tsena di na le gore diphutse go ka nna etsala gotlhile lemosana se tlang se abe seo go kutu go se thekiso e tsalang ya bone mme jwale tharollo ya dihwai tse jwalo e teng go kae stationeng ga bo ba o khunyaoda wa e fumana taba
1: e
2: jale ke re bomme le bontate basotho ba yeso dihwai tsa yeso re le etse tlhoko re le bakhuo mme re kopa gore le sebe leqe gore etela le semame le tlhaloso tsa batho ba ka hlalosang gobane ba ka hlalosa go latela ditabatabelo tšantšelelo e ka sita le dithaselelo tsa bona toka ke o ka go batla tlhaloso ka ntho e bitswang bakhuo nka mohala nteela mohala ke lephala yabaku. Gwala dieta, tewela station mono. Ka pela mabenkela na tepa ma ha o mono ma go dirobotong o kene mono ka e bona ofisi eno that day ina le mongolo o tsumba o khunya o da e bile ina le ditshwantsho tsa pudi lenko ya ka mono felo lo o lo batla tlhaloso go kana le bomang le sebetsa jwa nka di sa tipa ga ka sebetsa jwa e bona go re o lukuluile o kana go yohle o ka ya ka ntoko ngwa botsa kapa wa tea mohala wife mana tabe ya ganda
1: tito
2: jwale ke ne ke ke mholwana wa ka relakatsa o sebetsa le dikiri tsena tse tloela ka go ketsa mmuso relakatsa o sebetsa le dikiri tsena tsa ba go iba ikemetseng eleng private traders
1: okay
2: taba ye e etsa hore ke hopole taba ya mantla ka ba ya bohlokwa hore ha o sena like a sense ya o hweba ka boya ka nnete ska ba itshe how sina like sense ya o hweba ka boya skipe wa itshenya ka go itsena o tle go ba khu o go tlo hweba le gona ka boya passporto e o dumela go kena ka ba khu e nngwe fela ke like sense ntle ha fela o tla o le sekiri tsena tse tloetsweng ka go ke dikiri tsa letsona dina di tokomane tsa tsona tseo ke di batlang ka batseo ke di hlokang ha batho ba lokena kae ho ba khu empa ka o khetlo mosuthu tseba ho tle mo ding ho ke ha re tlotse ba ho sebetsa le wena ka pagetsa go bolona ha ke tlotse ba ho amoela di ofisi tsa habo rona ho bane taba yeo e kgatlano le molao ka ho ke go ananela ho ke to sebetsa le wena o sena like sense ya bobedi re le legend that o latela maemo a teng ho ke license ya rona e hloka hore re itukise hantle mme re re bunyane bunyane o ka tlisa boya ha ona le magolo a mahlano ho ya hodimo 500 kg
1: I guess
2: ya hlaka mo
1: mohlomong motho a sa tsebeng ona e ka bantu me go tla ime ka e ha mosotho a sa a ipegela le moate
2: ke ya le bondate ha ha o ka wa sheba mofuta ona wa kgwebo o hlile ona le di tools tepa e sebediswang ke dihwai e teng ka hara kgwebo ena ebile a se fela ho re e teng e keneletse le tabeng yane ya dipehelo rona o fumana license ha o fitile metatifing ona le eng mme ka hara thepa o tshwanetseng o be le yona o sebetsa le ditaba tsa boya ke ntho e bitswang ka go ke sekala gona go etsang jwang go bega eke jwale ba tseba batho ba sebetsanag le ditaba tsa boya gore boya boa begwa mme ga o begile boya ba gago ga boqala bo etsa makgona matlhano bonyana go ya godimo e le go ka tseba o heba le go empa ga e ba o na le boya bona bo bonnyane ke mekotlelanyana e ne ntse e tsa masome a matlhano masome a tsheletseng a legolonyana nthonyana tse jalo go ntse go na le batho bana ba bitswang ka gore ke ba bohebi ba banyenyane ba lebe ke itseng ke di-private traders o rekisetsa bona bona ke bona ba tla etsejwang ba tla tseba gore ba tle go rona re le bakhu empa ga e ba o batla go itlisa o le mong o le sehwai e ba jalo o na le license ya o heba ka boya e le go ntse bang lokoloile go go katla kae ga bo bakhu ga etsa ditaba tsang tsa kgwebo nna di ntumelela ga ke le mothating ona go ke fetela ntlheng e kgologolo ebile e le ya bohlokwa ke batho ba bangata ha ba nyakugela theko le thekiso go na le dipampiri tsane tse o di fuang tse bontshang di-class kapa ditlhotshwana tsa gago tsa boya ditatamisitswe mono akere ka nqena go ngotswe maima a ditlhotshwana tsena tsa boya e leng di-class ko mohlala go na le tlelase e o thweng ke BKL go na le o thweng ke BCM go na le BSS akere ga di le jalo tlhotshwana tseo ka nqane o tla bo ngotswe boima ba tsona ke tsona tse o bopelang ntho o thweng ke tšhelete gona go lefa jang jalo ka ga ke di bitsitse ka mabitso ao tlelase engwe lengwe lengwe lengwe lengwe e na le price kapa theko ya yona akere jwale ha o tlisitse boya e ba re qeta ho etsa kgwebo ka pa kgwebisano ya mofuta o jwalo ho tutubetsa ho pampiri o tla ba le yona e tla be le bontsha ona ka letsatsing lefeng bakeng sefeng wa etsa kgwebo ya mofuta ona wa thekisetsano ya wa boya le company e buletsweng ka hodimo mme o ne o tlisitse boya ba ditlhotshwana kapa ditlelase tse latelang ka maima a makana le a makana a makana a makana mme kakaretso ya maima a hao ke kana mme tefo ya badi o etsetsa tefo ya gore o fumana tšhelete e kana akere jwale puong ena ya ditšhelete go na le ntho ya nebitswang ka gore ke gross pay akere go boetse go na le a nebitswang ka gore ke net pay akere jwale bogolo ba dihwai tse dingwe ha ba nyakugela ibitswa account sale ha ba nyakugela di account sale e leng lenane thekiso account sale lenane thekiso ha ba nyakugela manane thekiso ao a bona o tla fumana hore mokgwa o di company tse neng di ngolang ka ona di a bontsha hore na o fumana tšhelete e kae ka dihlotshwana tseno le maima ano me o tla ne ngolo mana ho yona ke gross pay jalo o tla fumana ho buhulu ba dihwai ha ba nyakugela account sale e leng lenane thekiso leo ba ichebela fela ntho e bitswang ka hore ke gross pay me gross pay ke tjhelete o e fumanang pele ba o tamolla ka o tamolla ho bolelang pele ba o hulela tse bang di a hulahula a ke ka puana se tsana ho ke deductions gross pay ke tshelete o e fumanang ntle le ho ke be o tamolotswe taba ena e bolela nna e bolela ho ke ke tshelete e leng ho ke wa e fuwa fela ha o so ka ho hulwa tse e lokelang ho ke di hulwe e ka ba ntsa molao ho latela ho na molao wa na ha ho ke e ka ba ntse o company e o sebetsang le yona e lokitse hore di hulo ha o etsa kgwebo jwale batho ba bangata ha bana tatelliso ya hore ba fetele pelepele mane qetellong moo jwale ho se ho ngotswe ntho e bitswang ka hore ke net pay net o ka nna isa sewa e sotofatsa baka ke nnete ee gore nnete ya patala net pay nnete ya patala nnete ya patala ke yona tšhelete e kenang accounting ya hao o le sehwai mane kae bankeng ha eba o leshellwa bankeng kapa ha eba o lefellwa mohaleng wa gago ka sebopego sa marangrang wa ditsiba dintho tseno tsa dinomoro jwalo jalo go ngwalelwa mohaleng wa gago e tla nne e tlhae pampiri mono e bontsha gore jwalo go na ke tefo ya nnete e leng net pay e leng patala ya mapumela ka morago go huhulwe tse lokelang gore di etse jwang di hulwe jwale batho ba bangata ga ba elelwe taba e ebe jwale ga ba mbapisa ba nkatlhola ba tlhatlhobile ditaba ka sebopego se nna ga ke etsa manane mane go nna e le ntho ya ne o tweng ke lenane thekiso account sale lenane thekiso ga ke le etsa ke ingolola net pay e leng nnete patala e leng patala yang ya mapumela o keke wa mana go na le mo ke ngotseng gross pay ga ke sebetse jwalo ke sebetsa ka mokgwa ono wa gore ke ngola fela tšhelete e kenang kae pokothong ya gago o le sehwai mme ga o ka wa bapisa ntho e bitswang ka gore ke patala mapumela e le net pay ya di-company tse mmalwa tse o itlhileng di kaekang kapa di hwebang ka boya jwale wa di bapisa le ena haeso o tla bona gore nnete ya sala re ntse re ipabotse kore ga o le sehwai se rata ka tsang go lemoga dintho ga o di sala morago go di netefatsa jwale o bile o le motho a katang go ipuela nnete o tla bua nnete eno ga o tlhaga o nyelwa fela ka ngopeng ga o ke bitu ga o ke qhibu ka godimo o tla ipuela nnete go bana icona e tlile bakhu ga e patale e ya godisa Wait, fumana tebane. Ke ne ke gwana monola ka ka le mothating mona. O tlo lokolwe ho ke ba ba ba bidiwa ba go batla nne ba hlae ka dipotso. Eh ke nne ke ba ananele. E le hore ke tselwa. Ke tse tshebetso yena ya ho hlalosa. Ke ntse ke itswa. Ga ka ba di dipotso ka nqa.
1: O fela le jalo no mo ga mohala ke 62009956 ke ka mane ka ho WhatsApp o ka romela molaitsa tate mofukeng ke enwa. Romela molaitsa ka mono ka mohaleng teng ka o tloloa ke 2121956. Kapa plus 2665 9956 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona di nomoro tsa mohala tse ileng hore o ka botsa ntate Mofokeng re santsane rena le yena hona jo le tsena re buya jolo ka company ya habo e leng Baku ileng hore e fana jolo ka ditshebeletso tsena tsa thekiso tsa ya boya re tswela pele ntate Mofokeng o hlalositse fela hore mohlomong lona ba Baku ha le bontshe di tabatsino tsa cross pay ha le bontshe hore na mohlomong ho ile ha hulwa eng jwalo jwalo fela di ho hulwa teng mohlomong ka re ke di ntla difeng tse ka amang taba eo e kapatsa etsa gore go be le tabatso tsa deductions kapatsa ho hulwa
2: ehlile ntate wa ka di a ngolwa ke toka ha ke etsa kgwebo e nang le ntho e bitswang ka gore ke ponaletso ha ke etsa kgwebo e nang le ponaletso ke toka gore re ngole mane re be re bontshe gorena re o hulela hona mme re hula bokae akere di a ngolwa ntho tseng ka o fafapana mme phapang e kgolo pakeng tsa rona le dikgwebo tse dingwe ke gore rona wa tseba re ikhulela ntho tse sa feteng seatla re hula dintho tse sa feteng seatla go motho ya bitswang mang sehwai ha jwale mo ba tlwaetseng teng go etsa kgwebo e tlile e le letotogadi la tse e hulwang akoke ke phapang e kgolo e teng ga o ka wa leka gore o shebe le gona o ithuta ditaba tsena tsa gona kgwebo ena e tsamatsamaya ka sebopego le mofuta mang e le gore go botlhokwa gore ha o iphile nako o dutse fatshe mono o konke ditokomane tsa gago tsa ga jana o ko shebe nalane ya ya gona o sebeditse jwang thekong le thekiso ya boya go tla fitlha ka jeno jwale o batle gore na rona ba Baku re sebetsa jwang re lefa jwang jwalo o etse papiso eno eo o tla boenya koketsi o iketlile go sena gatelelo kapa tshoso ya letho wa tsa ntho a besheba o sena gatelelo kapa tshoso ya letho o tseba go ele tlhoka ntho tse mmalwa o bo di utlwisise o le mong jalo o tlo tseba o etsa qeto e jwang e botlhale mme ga o batla o etsa qeto e botlhale o le sehwai qeto e botlhale o lokela o e etse ka gore o itshematlele gagolo tabeng ya nalane gorena nalane e re ga e sale o ntse o tla o sebetsa jwang thekong le thekiso ya boya mme ka jeno go se go na le motho ya bitswang Baku ya moja Baku yena o reng o etsa jwang o sebetsa jwang o lefa jwang iphe monyetla wa gore o botsa ditaba tseno o di fatisise o di batisise o di utlwisise mme ga o ka utlwisisa ditaba tseno o tla tseba go etsa qeto tse jwang tse botlhale jale dihwai tse etsang diqeto tse botlhale ke tseo di dumelang ebileng di ananela go etselwang go ithuta gobane basotho ba re ya botlhale o ithuta ka mehla mme o lokela gotlhe mo oteng ga o etsa kgwebo ntate o ananela diphetogo gobane ditaba tsa bophelo di fetofetoga letsatsi le letsatsi ke nnete ga tlwaelo e fetoga molao empa maobane di mabenkele a na fokola ka lenane ka ka tokopo ne ke bua ka mabenkele a makago a mane a matlhano empa dilemong tse tsa gona je a se a le makae a dikete mabenkele a ke ditoko tswaneng mo ditokopong mme taba eo e bula monyetla wang wa kgetho gore na wena o ka kgetha go a goeba le mang gobaneng akere so ka jeno ditabeng tsena tsa boya go se go na le company e bitswang ka gore ke Baukhunyaoda e kenelela e le ya bone kapa ya botlhano kapa ya botshelela go ka tswa fela gona tse tene le nang la tsona di kae e le gore ga e bona le tse pedi Baku tla tla ka ke ya bokago ga e bona le tse tharo Baku tla tla ka ke ya bokae ke ya bone ga e bona le tse tlhano go tlakile Baku ke ya bokae ke ya botshelela jwale toka ke gore elelelo go se go na le batho ba batšha ka ga ka naga ba tswang naheng ya China. Mme nka monyetla ka gore o etse jwang, o ba atamele, o botse, o fumane, o ithute, o lemoge gore na kgwebo yena ya thekiswa ya dikhutshwane o ka e etsa jwang le batho bana ba batšha ba bitswang ka gore ke baoku nyaoda. Ena ga ke tsaya bona le leto kapa ke atela
1: pele.
2: Ke a lebona jwale ke ha o qeta go sheba ditaba tsena ebile o elelelwa gona ba khu isebetsa jwang o tla tseba go etse diqeto tse botlhale mme o tlise boya go ba khu. Jwale rona ba ba khu ga kana go phoqa, ga kana go phoqa gobane re tla etsa tsohle gore re ikgodise ka thepa o itlisitseng gore e fela e le ka sebopego seno se o e tlhalosang ka teng, e fela maima a le ka sebopego sa sone ka morago ka re etse ditaba tseno re ikgodisitse gore e fela go le jalo. Jale re wela tabeng ya gore na mebaraka ya lefatshe ka jeno e reng, o tsebe ka habile kae mo re le o bopa pereisi ya gore na re reka kapa re o rekela ka bokae. Wa ikutlwa taba gona na e tsamatsamaelo jale molemo ko ona ono wa gore ditheko tsa gona jwang kapa jwang di ipapisa haholo le mebaraka ya lefatshe. Jale re tsebe gore re fitlhele gore ga e ka nnete re bona ka ratla go rekela je kapa ka tla reka je jale e be re tsebang re o fa pereisi tsa gago jale wa bona gore na thepa ya gago kaofela o nang le yona e ka o tswalela tšhelete e kae fela lekonotutele go le kore bakhu e le ka gotlhegotlhe go re itlisego ka ga motho.

0: me o ka ba itumela hore o be le tseba o ithute tsatsi le leng ho ba le thuto ha itswa ha itso fallwe o tla tseba o etsa diqeto tse jwang tse bohlale jwale batho ba bang bana le hore ba hlalose ditaba tsa rona tsa hore ha re ke hantle ba ipapisitse le batho ba mohlomong se se ilang ga etsa kgwebo le bona ba ne ba ka ho etsa lwalo. Empa e seng re ilemohile kapa e ke ilemohile nna ntse ke etsa boithuto ke gore batho bona bao ba seng ba entse kgwebo ga ba fane ka lesedi le lekaneng go bana ba bangwe gore na go tlile jwang gore boya ba gae bo seke ba mo etsetsa theko e ntle kapa e e phaameng kapa e golo ga mofe ga mofe ditaba tseo ntate wa kgwebo ena wa tsebana e fapana le kgwebo tse dingwe ka gore tsela eo o tshwereng diphoofolo tsena tsa gago ka yona tlhokomelo e bapala karolo e golo tabeng ya go na di tlo o fa boya bo jwang bo tla o fa tšhelete e kae ga ke go e bona taba eo ga ke teye ka motlhala o phelang o lokela gore diphoofolo tsa gago o di fumanele meriana e nepagetseng o e sebedise ka tsela e nepagetseng ka nako e nepagetseng o lokela go tlhokomela diphoofolo tseng tsa gago nakong ena eo ditaba tsa go ja di batlang di le thatanyana di ba boimang o lokela le teng o tseba gore na phoofolo tsa gago o di kgatlhametselwang gore nne di dulentse di kwinne nne dilong tse di šatlhile jore di tsebe go ntsha boya bo manoni ba boleng ba boemo jale ditaba tsena tsa tlhokomelo ya diphoofolo qetelelong ya letsatsi ke tsona tse ka re fitlha mola pele mola di o supisa gore na o fumana e mme ke batla go bua taba ena tate gore dihwai tse botlhale tse bileng ka gara ditaba tsena tsa kgwebo ena di se di tseba gore ga theko e sa bantle ba lokela go gutlela morago ba o sheba gona leeto ebile la mofuta o feng tlhokomelong ya diphoofolo tsa gage o tla tseba go bona le o le moa gore o ae gaelelo ebile mona le mona le mona le mona le mona le mona le mona obane e ngata ntho ena ya boya go na ntho tse otheng ke bo di-micron le mono go na le taba tsantsa gona ula thosola diphoofolo tsa gago go na le taba tsantsa gona ula wa ditipa bakeng sa lekgwekgwe go na le taba ena gona o di tlhokometse letlhakogong la gago seke tsa gongwelwa a ke go di bona ditaba tsa mofuta o so ditaba tseno ka o fela ga tsona di ngata nka etsa letoto la tsone di bopa boemo ba boleng ba boya ba gago mme boleng ba boya ba gago ke bona bo ta etsebang bo tla o bopela theko gona o rekile ka mokgwa o thabisang kapa o kgotsofatsang kapa o sa kgotsofatseng e leng gore thuto e teng mona ditabeng tsena tseo ke e buang e ke le kamo e rothetsa ke gore dilemo tse tlhano tse latelelanang o kokobaetsa thekiso e le nngwe e tshwanang re tloelela ditaba tsa mebaka ka na e godimo kapa e tlase lefatsheng re eme tabeng ya tlhokomelo tlhokomelo ka bo yona fela e laola ditaba tsa gore na theko ya gago e tla bantle go le gole go kae jalo o tla fumana gore batho bana ba bangwe ba ileng ba etsa kgwebo le gona ba fua gantle gore o tla tloa go gona mane o tseba gantle na ke o baneng ga boya ba gago bo sa o fa tšhelete ntle ko re tla go tlhalosetsa ntho eno ka mogo o tla qeteletse o iutlwa ebile o e utlwisisa gobane boya ba gago ga boqala bona le eng kapa eng e sa nepalang e go bona mo bo latlhegelwa ke boleng la ge ba e ne le boya ba boleng ba ba bobedi bo tlhatlhamang bo ba pele bo ka pelepele o tla fumana go boya bago bo theela boemo ba botlhano kapa ba botshelela a ke go a e bona taba eo mme e bolela goreng e bolela goreng patala e tlo e tsamaya e tlo theoa
1: re tlereng ke momedi pese dumela
2: ntate o bua le ntate motebang ga tlhala marentinyane matsokwane ditereng
1: ntate motebang
2: mona mo sentsweng ka lonyane morego a tate o ko go zeta molo ka fa ka ditšhatlhenke ke o pole moraonyana ganyane
1: o mametse salamo ya ntate
2: ee ka poeme ke ntate
1: ke nako e tsheditsweng gona tena ge le buileng ntate
2: ke le buileng tshwaka le bosire
1: ke go tshwarela ntate ga e tswela pele
0: ande ga go na le bothata ke taba tsa boteng tse di jalo jale ke ne ke re ditaba tsa rona di ntle gore o seke wa di utlwa ka bobare kapa ka batho toka kogore mo o di utlwileng go nepaetsa ga o di utlwile di nke mofao jale tlogo go rona ka lebakhu kapa re letsetse netefatsa ditaba tsena tse o di utlwang gona nnete e o kae ditabeng tsena gobane batho ba bangwe o tla fumanang tate ga o tala o ta ga ba patala gantle ka nnete

0: tsena tsa gane le dimphile ke ditse le shume le mo safety le jole ke bana ba mphile ke ditse supile e hlalosa hona ho itswe ke ho bane e nngwe a diputsentse le rona na ha o qeta ho fumana ke ditse supile o butsitse batho ba ba khu ba khu ke a bona ho ke dimphile ke ditse supile le fihlile jwang ke ditse supile ha jwale tlwaelo ya ka ile ho di dimo tse tseng tsa ho feta ke fumane ka ba isa lenze ke fumana dikete tse tsene show wa tsana nda ditlhalo so lo ifi mana ka makgetha jwa mme ha o le so wa isetse ba se bileng se utlwisang ditaba tsa kgwebo ena o tla tseba o tseba ho o lokela ho lo ntlafatsa ka ba o lo lokisa ditaba tsa hao ma motho ya mongana go ngwe phofolo tsa head la tsa ba le bokuti bo hareng ba na go mme tsa theuwa mmeli king ke bokuti a ke fena ditaba tseo di tlotla di tswala hona boya ba hao botla bole boleng bofeng mme di tlo lefa ka sebopeo sefeng bua nnete o le sewa yo kaya ka nnete ehlile lemong sena tlhokomelo ya ka ile batla e theotheoile mahlo a ka a na se ho tsona ke ne ke shebane le ho itseng le ho itseng ho neng ho mphathantse ga ke a elelelwa le go ke ditaba ntse di sa tsamaye hantle ka letlhakogone one ntate phoofolo tse ditloka tlhokomelo e batsi haholo o lokela o be tšhatsi ya gora o le sehwai o bone mohlape go ya letsatsi letsatsi o lekole na o ntse o nepaetse mme o se ka ba siama ka go tlhokomelo ka maatla ntlha ko gon lang la meriana akere ga o nepile ditaba tseo kao fela di tsamaile gantle ka thelelo o tla tseba nnete ya gore go nepaetse o kebe o fumana dikedi tse supileng kapa o fumana dikedi tse lesome le metso mmedi o ya kae godimo ke tla etsa motlhala ndane streaking sa qutheng mane go na le dihwai tseo di ipuelang nnete ya modimo fela bekeng yane e tlang ga ke tla lenaneo mmona ntho e kgolo ke tlapa etsa ke go letsetsa dihwai ka ga lenaneo lena tseo kriseng entse kgwebo le tsona ba ke ba bue gore na hantle hantle ba entse kgwebo le rona ka le bakhu mme re ba sebeleditse jwang wa utlwa ke tla tla ka ba le mapaki a jwalo o e le seng mona a dihwai ketse ke lokisa ditaba tseeetsea di etsagale wena mogolonaka batho ba tiise gona bakhu ehle e sebetsa gantle kapa ga e sebetsa gantle na na ba kgotsofetse ke rialo gobane go na le sehwai se ke sa katang sa ileng sa ipuela nnete fela ere molefile ke ditse ka bang pedi ga ke wa utlwe fela ga o mametse thabo ya yolo ka go mmotsa ona ke ditse sepedi dithabitse o re ke a qala go thola ke ditse pedi a re phoofolo tsa ka mehlaena mohla o thweng di ntefile gantle di nketsetsa sekete le makgolo a mabedi e leng gore lemong sena fela ka gore o tlile o ba khu o tsebile go ka fumana dikedi tse kae tse pedi mme phapang ke bokae moo ke makgolo a gobedi 800 rand phapanya ya sewa se fumaneng a ke mme sewa iseno se ntse jwang se kgotsofetse se thabile a ke wa e bone e mongwe o tla tlhaa mona ena ke a tseba go na le a ka tlhaa mona a re ach nna empa ga ke a bona ke reketswe gantle papisong le ngwagole e mong ke ne ke mmotsa potso yone ke kana gantle go etsaetse jwang o komphe leeto la le mo sena safety leng fitheletse mona mo ke teng ka moka go kute gona diphoofolo tsena tlhokomela o ebile jwang o tlwaetse o etse jwang o etse jwang wa tseba ndate ga re atamela ditaba tseno tsa sehwaiseng o la ipuela nnete fela ga re fitlha kae kare ke fumana na bothata bo kae ga ke ba itse ke laka sa ke qetela taba tsa ka ke re go wena ndate ka nako e nngwe o tla fumana motho e mongwe diphoofolo tsa gae ula a di isa moo di kopaneng le dintho tse sa nepagalang tseo di ameng phoofolo tse mme di ama theko ya boya ba sehwai seno a ke wa e bona taba mme o fumana gore o fumana tšhelete e tlasana ke re motho a ka lakatsang go bua nnete o tla go dusa nnete ka aa ke tseba le sesosa ke gutlela morago ke lo itukisa lemong se tlang motho eno ga tla le boya bae o tla bona gore he banna motho yane ke eno a fitlha a fumana tšhelete e toma kgatlhanong le ngwagola taba e o tiisa goreng o la tsepamisa maikutlo a gae tlhokomelong ya diphoofolo tsena tsa gae molo wa ka ntumela tlhang date gore ga ke sa tshologo le bokana ke dumela gore re sa e ntse ditaola boela kgetsing mofutsana nnete ga o laotse o laotse ntumela ntate ke tlhalosa gore ofici ya se fumaneya station mono gaufi gagolo le mabone a sepedipedi leng diroboto gaufi gagolo malekana le heke mabenkele ano a kekisang thepa ya moago mono stationeng mme o tla e bona e ngotswe baukunyaoda baukunyaoda ebile e na le podi le nku go yona mono ka sebopego sa ditshwantsho ke mokatong o tlwelela ka godimo go feta monyako wa pele le wa bobedi wa boraro ke gona gabo bakhu etsa qeto tse botlhale tlisa boya o thuse dinomoro tsa ka ntate ke tse latelang
1: 5 double 9 5 double 9 1 7 9 1 7 9 double 3
0: ya o qetela
2: 63 63 2049 49 63 63 2049 49 o ka re tshwara mono nako efe kapa efe wa ipuela le nna ke le moramo fikeng ko fedita ba tsa ba khoko na di tsa ba tsa bana vuthetsa nako e ke tla hle mo rano ka ha e papa thwe mike utlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya se ya le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka company e rekile lenaneo PCFM your pulse our beat.
3: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.

0: tlatswa dieta tsa gago tsa motšheko apara diaparo tsa polka dot di-suspenders le style sa gae
1: get down
0: toho re thabe mmogo moketeng ona wa selemo le selemo ga re gotlela morao nako DJ Tseko Kwakwa Mosh le di-DJ tsa PCFM ba tla nnatefisa mokete ona wa rona diticket ke 70 maloti go fitlhela mafelo a Phupu ga ka morao moo diticket e tla ba 100 maloti o ka di fumana diofising tsa PCFM Avani Lesotho shaishai le o maku o ka boetse wa sebedisa Mpesa merchant ya 496-22 kapa Eco Cash merchant ya 28146 PCFM Vintage Affair mokete wa okekeng wa o lebala le
2: PCFM mix some business with pleasure
3: ba be dikemetsetso e mene re fogaletse go rena ya borobedi e re hatele pele ka ditabatse ding re hatele pele ka lenana o fela re boela gape re kena nakong e tsheditsweng ke na lady funeral planners mo jwale ke nang le ntate tshediso hashatsi gore gaolela gore na ke difeng tseo a re tshwaretseng tsona letsatsing la kajeno ntate hashatsi ga go dumedise re o amogele go PCFM o ya jwa ntate din tshwedi tsedi ya pirito ka ndate hashatsa
4: ah ndo hanya dilai ere ka ntse tsinyo na go tshedi mi tsho mme di ba tsana tsala moya sa PCFM e tsapa hore mo ba lo hola temba ntse ba ba letse ba ntse ba le hantle ndate o so buile o rena la ka le bitswe ke tshiso ha shatsa go tsana le di funeral planners the company yo tsebetsa ka so mpho go tsepele go itelo ke bua ka yona company e se ina ndi le mo tsaka ba le shumele metse e mene ba le go fika ente sebele tsa basotho ke ka dikelo bo se se mangaka me na go haetse ntse le tsena na e tsentse ele e re go wena mo sotho eso e ka tena le pampiri se o tla o ngwa ditaba tsa bokgwa tsa rona tsa na le di funeral planners mamedi bona le taba mona e ke batlang re ke re bue le pele ke tsena go ditaba tsa ka bo tla re bua ka di hlahiswa ka boteng gore na a mesa ke dilo re wena tshirele tsa wena le balala pala hao ka go ole motho ka bomong potso ke hore na na e tsela u tsitsa hando na ha re bua ka lapa na re bua ka eng le hore na bana ba a me ha ho tsena tsa policy ya batswadi ba bona na ke ho tloa ka dilo motse kae gore ke bua ka ha o lo lefa ore o lefela lelapa kapo go tla o na le di gore jale ke batla go tshireletsa la ka lelapa na o na le tsebo kapo o na le letsedi na ga e le gantse na re bua ka eng le gore na bana e re ba ka kena kapo na ga e le gantse na bana ba tsameya go kena tlasa policy ya batswadi ba bona ke re ke e thakolole o tlo kgone gore o utlwisitse gantle e re ga o tlana le di-funeral pas o botseba gore na ha ile ndena o tla o tshireletsa batho ba ba kae kapo ha re bua ka lapa re bua ka sebotlo se ba ha re bua ka lapa le re reng o tshireletse re bua ka mme ntate le bana re bua tsa thate re bua ka mme le ntate ba le babedi e be re bua ka ntate le bana kapo e ka ba mme le bana fela dithotsana di dipedi ho ya di mo re di thile lapa mme na le di-funeral plans e ka fana ka ditshebeletso go dithotseno tse jalo jale ga re itse gore na ga e le bana ba ka kena tlasa policy ya batswadi ba bona na go tloa ka nako e kae kapo re dilemo tse kae gona na le di-funeral plans re entse bobebe go momamedi e molemong go setho sana le di-funeral plans go mosotho e molemong gore o ka tshireletsa ngwana wa gago go tloa a le dikgwedi di tsheletseng mme o ga e a mo lebeleletse e le o kele ka go bola nakong yane ya bogatšhane mme ga a lebeletse le sea jalo ga a fitlha dilemong dikgweding tsa ne tse tsheletseng ke mane mo re reng jale o ka atamela ofisi ya gaufinya le wena e leng yana le di-funeral plans mme jalo wa rena ledi ka nnete hae house go le tsenana ke se ke lebeleletse mme se ke dikgweding tse tsheletseng ka gona re le sea le jalo e tla fumana tshireletso le pele le tlaga o fitlheletse a le dilemo di 24 ga fela a qetile sekolo empa ga ntse tsa dilo tsa gae pele ke o fitlheletse go dilemo tse 26 dibua ka masome a mabedi a metseng tsheletseng ya dilemo e le o ka kopisitso ya gore ka nnete motswadi a sekebe a ingwelwa ke taba ya di-school fees ebile a ba boela jale a ba ingwelwa ke seabo sa ngwana ka nkinana ka nnete ga ntse ntse 32 pele ko fitlheletse go dilemo tse 26 mme kwa nna ledi ga a lebelo ntse re mmitsa ngwana empa checka tlwaelo dicampaneng tse dingwe tlo fumana gore ka nnete ngwana ga kala ba 21 fela go ka fumana go sotho a che ka nnete ga ikemele rona na ledi kwano re re o fitlheletse go dilemo tse 24 ga fela ngwana jalo a kedile sekolo empa a sothwete sekolo ke o fitlheletse go dilemo tse 26 ka gona re re naledi e tla fana ka tshireletso go ngwana jalo jale potso ke gore na ntate a shati ga ke ya naledi ke ya leng jale ga se kele leng dikgwedi tse tsheletseng ke lebeletse lesea naledi e tlhoka fela o tle le lengwalo la ngaka le pakatsang ditaba tse ntse jalo se ke watla o nkile bukana ya gago ya bophelo tlogo o nkile lengwalo la ngaka e pata gatsang gore ehlile e fela o se o lebeletse lesea mme o dikgodintse tsheletseng ke yona taba eno e tlhokagalang fela kapo re tokomane e tlhokagalang gore lesea le jalo lona le fumane tshireletso taba ena e thusa nakong eo le gore go ka etsagala kapo go etsagale o fumane gore lesea kapo ngwana a ka sa jalo a santse a kgathetse mme ga le jalo rumela hantle gore le wena mono o tlabe o tlhoka mathitso kapo o tlabe o tlhoka go sebeletswa jale na le di-funeral advance e teng go thusa ka ditaba tseno tse jalo tabe ena ke a tshepa mongaka e tlakile e tlaketse basotho mona motseng ke ebile ka teng ntle le ga ebe o ka ba le potso mabapi le tabe le ketsa go bua ka yona o botsetsa momamedi lapeng mane kapa mosomong o ka bulela mogala o le mong fela motho a ka botsang a ipatisitse ditaba tsena tse ke qetang go bua ka tsona kwame pele ke kena go ditaba tse dingwe ka letsatsi le
3: kajeko ke a leboa ntate mamedi o ka sebedisa nomoro ena ya 2121-9956 re bua jalo ka ga ditaba tsa naledi funeral planners re ka ga go lenaneo la bona he naledi funeral planners nomoro ke 2121-9956 kapa +26659956+26659956 mmogo le 2121-9956 ke yona e leng gore ge o ka kena ka tsona mona ga re ntse re ebile o tla sebedise ena 5 9956 bane jwale ena ya 2121-9956 ke yona e gore ntseng re bua leng tate hashatse ka yona jwale sebedisa eno ya +26659956 re nne re tswele peleng tate hashatse ga moamedi a ntse a itukisetsa oke
4: ga ona bothata e re nne re gatele pele ga moamedi a ntse a itukisetsa go botsa kapo e yang ate jale e re ke kena ditabeng tse dingwe bona mosotho eso ke o gopotsa fela gore na naledi funeral planners na ke company e sebetsang ka ditlhagiso tsa mofuta o feng gopola gore ga re go naledi funeral planners ka ditlhagiso tse ngata gagolo o ka fumela ditshireletso tsang tsa go tsa di-policy mo o tlabe o ntsha setho sa gago botho ba gago kgwedi le kgwedi ebe motlhaba mathata a le teng le naledi tla o sebeletsa rebetse re na le tshebeletso yane e reng ke ya transport mo naledi tla o isetsa le go latela mofukare ka nnete go nena basotho ka ditseo tse tlase gagolo ebe re boela gape bana mosotho eso ebe ditshireletso tsa ntse re reng ke tsa lepato tse o ka di rekang o le setho ka posiswa fana le di-funeral planners re boetse gape ebe re be le tshebeletso yane re reng ke ya tombstone ke mane mo e leng o ka reka mawi a rona kapa wa tla wa kena policing ya rona ya lejwe jale re na le ditlhaiso tsa rona gape monana go tsenana tse re reng ke mo o ntshang botho ba gago kgwedi le kgwedi o ntsha ganyane-ganyane ke motshotshonono burial plan setlaiswa sa rona se ke tla re bua ka sona tsatsi lenana ora mosotho eso ke lakatsa o tle o utlwisitse botlhokwa ba o tshireletsa wena le balelapa la gago tabe enana ya o tshireletsa wena le balelapa la gago botho yo mo akare ka nnete himeng le bua ka yona re tsotlela re bua ka yona o fitlheletse o utlwisisitse gore na e botlhokwa ga kae o fitlheletse o utlwisisa gore go tshireletsa lelapa la gago ka nnete re ke ntho e kgolo gagolo gobane mosang bothata botsagang ka nnete ga a sa tlaya mathata ga o ba see fela kapo ga o ketelele wena o fumana ka nnete o kena ka gara kenyakenya ya dikoloto e le gore o batla fela gore go tle go be le mosebetsi nakong eno e re reng bothata botse botlaile ntho e tlameng go etsagala ke gore naledi e tsedi o etsetse ditshebeletso go le ka e o tshepisitse naledi e tsedi o tsheditse wena ntho o tlabeng gore o etse fela keo ka nnete o retse ditokomane tse tlabeng tse re re kopa o di tlise go rona e le go etsa mosebetsi o be bobebe e le gore ga o tlhokagale go fumana ka nnete o se o kene ka gara mekoloto ka lebaka la gore fela o ile wa iphapanyetsa jalo go etsa se nepagetseng e leng go fa ba lelapa la gago tshireletso mme ga o file ba lelapa la gago tshireletso gopola ka nnete le wena o le motho o le ntate o le mme ga o tsewa tsela go lelapa la gago ka nnete le fumane tshireletso le ga o ntse o tsamayg mono go na le ntho eno e bang wena gore ka nnete wa utlwa gae ka nnete mona lelapa la ka lona le tshireletsegile mme go botlhokwa gagolo gore ka nnete o le e le wena e ka rareng ka nnete lelapa le ikarabelela go wena go botlhokwa go tshireletsa go o ba ratang taba enana e botlhokwa gagolo jale tlhagiso tsena tsa rona tsa mothothonano ba real plan e wona mosotho eso se na le megatlhelo e ka bang e mene ka go fela e leng diamond cover re boele re bele gold cover re bele bronze cover le yona tombstone cover megatlhelo eno ga e le kenana e fapane go latela gorena wena o le sethona o ka lakatsa o feng mogatlhela o ntse o shebile le ntho tse reng ke di-benefit na o ntse o shebile di-benefit di feng jale ka gare o tlhagiso tsena tsa rona tsa mosotshonana ba reapen ite re na le diamond cover e le mogatlhelo ka odimodimo e le mogatlhelo yo o ko o ratelang ona mogatlhelo re reng tsatsi ena ga ke re bue ka ona ga re bua ka diamond cover ka gare go mosotshonana ba reapen re bua ka eng mogatlhelo na re re ona o latela mofu goshe ka gare le ka ntle gona ena lesotho ka bolemo sa feteng 7.5 re boetse gape-gape ka tsa mogatlhelo na re o fa kgetho wena o le setho gore na ga e le gante o batlana le dio sebeletsewang ke bane mo re reng o na le tshebeletso ya necremation e keleletseng gona mogatlhelong gonana wa pele e leng yona tshetso ya bafu e be e ba le tshebeletso e re reng ke yane e tlwelegeng fela o e le goreng ka nnete wa tewa gona bafu ga o bontate ba šhikile na ba bolokwa ka tsela e feng e le gore mogatlhelo na wa rona e leng wa diamond cover o ke mogatlhelo o fang kgetho gorena ga e le gantle o batla o feleletsa o ba ratang bo ba tlhokomelang kapa e sale o ba tlhokomela ka sebotlo sa mofuta o feng e be gape-gape tlatsa mogatlhelona wa rona e wana mosotho eso go na le tshebeletso yone ya rona e rereng kere ke ya lejwa e leng tombstone mona naledi e tla o latela leje mo letlameng gore le lapele be le iswe mo letlameng gore le iswe teng o sa ntsha letho re boetse gape monana tafata be nana lejwa re tla o fa sekene re o fe samente re o fe le motho a gagang lejwe leng lejwan wena ntho o tlameng o etse fela lape mongwe ke gore etse bonete ba gore mo lebole na lo gago wa teng o se isitse jalo lesabathe le metsi tsena tsotlhe na le di-funeral plans e tla be e sentse e di etsa ke sepe eno re boetse gape tla sa mogatlhelong wa rona wa diamond cover re tlo tla re o fa ditulo tse ka bang legolo e tsamayng le diprogramme tsa teng tse legolo e be re betse re o fa casket e ntle gagolo ke yane re reng ke dom casket wona mosotho eso o tla e fumana kwa na lady funeral plan be re boele gape monana ke e phethe mona go fe tlo tla re o felela lady programme tse 100 ke bore tentro ka ntsala le thathamo la tshebeletso ya lepato jale ga re felele mono re boetse gape re o fa jalo moya wa boleng ba 200 maloti o tla kena mane ka moo kenang di-s n s founung ya gago mme o tla bona molaetso o motsweng cell power o tsewe fela ke rona ba na le di-funeral planners ebe re boetse re o fa dikete tse tlhano ge wena tsa mo reka dilo tsa lepato tšhelete ena re o fang yona ke wena a tetsa qeto gore na o isa stampong kapa o reka rice ka yona ga re o kgethele re boela hape re o se sekete se re ka nnete ha ntse o phetha maeto a rana o tlhobisetsetsa lepato o ne o nne o kgone gore o tshela mafura kapa o ne o palame ko etsabete mamedi e tla o fa sekete se re o ne o nne o tlhophe ditaba tsena tsa lepato mme ditshebeletso tsena tsa yona mosotho eso o polarare di tlaya mokgatlhelong wa rona wa Diamond Cover wona o tla ka gara setshwe sa rona sa motshwathonono ba real plan jale ha re utlwe gore na ga o se o ke nna le ditsenapang sena o se o kgethile tshebetso ena rona ya Diamond Cover na o tlotla o lefa jwang lelapa lona e tla lefa tšhelete e kalo ka 295 e le seabo sa kgwedi le kgwedi empa ga o kena o le mongwe dilemo tsa ga o disesete o 75 naledi e tla re o lefe fela 150 e le seabo sa kgwedi le kgwedi ke bua ka batho dilemo tsa bona di tlwa mo 74 go ya tlase ebe re boetse gate kere ga lemo tsa gago di le 75 ga godimo teng o ka lefa 190 maloti e le seabo sa kgwedi le kgwedi wona mosotho eso gopola gore na le dikwano ga re fethile lemo re motho yo molemo e ka ba setho a fuma ditshebeletso tse labalabalwang ke ena gobane ke morelo wa rona ka lenare difine bapantse go bona gore ka rona gena ya lesotho motho yo molemo o fumana jalo ditshebeletso tse ratwang ke ena mme o tla ba setho na le dimonana ka moga dikgwedi tse tsheletseng ga dilemo tsa gago di tlwa go 74 go ya tlase empa ga e le 75 ya dimo e le gore na le dikwano re se re o bitsa nkgono kapo ntatemogolo mme go yona o tla fumana tshebeletso ka moga dikgwedi tse robedi empa ga o bua ka batho ya lemo tsa mago di tlwa go 74 go ya tlase ke mane mo rereng ka nnete o tla lefa tšhelete kalo ka 150 maloti e le seabo sa kgwedi le kgwedi mme o tla sebeletswa ka moga dikgwedi tse tsheletseng ga bonkgolo bone teng go bona ba ta sebeletswa ka moga dikgwedi tse gobedi ate ga tse ke bue tsenana ke re ke seng mamedi fela gona megatlholo ya go lefa ya botsa rona kana le difinapa tsena ke efeng o ka ba lefa tšhelete kalo tseo itsapane ofising kana le government stop order kana le bank stop order kana le debit order kana le mpesa liquidation e le mokgwa wa o lefa seabo sa kgwedi le kgwedi se bona mosotho eso ya bona nako ya ka yona ka nnete kenana e ntse baleya gagolo jale ke re go wena o pola gore na le di-final pans 18 ditiro ke ntsena tsa lesotho ka kakaretso re teng mogotlong re teng maphoraneng re teng bothabothe sote re teng mane re teng maputse mapote empeka re teng maseru re teng mafeteng mahalosupu puting katasena ke le thabateka o tla re fumana rona bana le di-final plans mongaka e re re bitse dinomogo tsena fela le go mamamedi ba tle ba botse o sane ka nakong ya re ya renke dikgweng tsa mosebetsi dikgweng tsa mosebetsi a tlaletse a tle a botse nomoro ya rona e rereng o ka eletsae wa le mosotho eso ke nomoro e reng ke ya mahalahala enana e rereng o ka re letsa go yona K8004-0410 ka e theta 8004-0410 ke nomoro ya rona e reng eno o ka e letsetsa mahala o boetsetsa sa rona tsana le di-funeral planners re boetse gape re na le nomoro reng o ka e romelela molaetsa yona ke 5946-8887 ke 5946-8887 ke nomoro ona ya WhatsApp eno kate ke lebetse nako ne re fumaneng kwane phiki setse re kopana gapela go rarola beke e tlang ka ditaba tse fapaneng nako yona e ntse e tshwana
3: ke leboile golo ntate Hashatse
4: ka lebonate
3: tanki
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke ya motho kapa company e rekile lenaneo
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: University of the Free State, Bloemfontein, visits Lesotho, Maseru, 16th to 18th July. Explore world-class degrees, exciting student life, scholarships, and opportunities to study at one of Africa's top research-led institutions. Visit the University of the Free State's mini undergrad and postgrad open day at Avani Lesotho Hotel and Casino, 16th to 17th July from 10 a.m. to 6 p.m. and 10 a.m. to 3 p.m. on the 18th of July. See you there.
3: Mabedi ke metsotso mašemo a mabedi le metso e megago re fogaletse go ena ya borobedi ge re tle re di fete tseno re gatele pele ka ditaba tse dingwe tseo re tshwaretseng tsona nako ya rona etlile e se batla jalo e se kae ka jeno le nageng le go lokela gore tle re fetise ditaba tseno kapa dikgwebo tseo tse tsheditseng le naneo mme mokgatlhelong ona ke rata gore re tle re kene jalo ditabeng tse amanang le ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka gare go naga le go janaga ena ya lesotho e na le melao ebile itekenetse kelo le ditumelelano tsa matšhaba tse e sireletsang ditokelo tsena batho ba bangata ba nang le bokoa ba ntse ba tobana jelo le mathata letsatsi le letsatsi ba ntse ba tobana le kgethololo ba setiso kelo go fumana menyetla itseng e kang ya thuto ditshebeletso tsa bophelo bo botle mmogo le menyetla ya mesebetsi jalo-jalo tsena di etsagala nakong ena e go kenywa jelo tshebetsong ga melao le maano a botlhokwa a amang batho bana go tsamayang butle jelo ka jeno go tshwere jalo kopano ya boemo bo phahameng kapa mmoko wa boemo bo go phahameng kwano masego e neng e kopantse jalo baemedi ba mmuso ditho tsa paramente le megatlo e emelang jalo batho ba nang le bokoa ga mmogo le baemedi ba bang jalo sepheo e ne e le go buisana jalo ka megato e lokelang go nkuwa go ntlafatsa jalo bophelo ba batho ba nang le bokoa le go netefatsa gore lesotho le phethagatsa jalo boitlamo ba lona ba naga le ba matšhaba go re thusa go utlwisisa ditaba tsena re shebile kgatelopele e seng e entswe ga mmogo le se e lokelang go etswa re buisana le ofisiri e buelelang jalo ditokelo tsa botho wa mamegatlo ya megatlo ya batho ba nang le bokoa e leng Lanford ka bokhutshwanyane ena ke monghadi Thabo Mmoso sentse re na re le yena kwano mona mogaleng tate Mmoso ga go dumedise re o amogele o PC FM
7: ke a leboa mokamedi mohlomong ke lokise fela gore le ditso ke Thabi mme ga ke se ke entse tekiso eno ntate ke o dumedise mefo kao fela ka sealemoyeng ka mono mmogo le bamamedi ba gago gotlhe mo ba mametseng sealemoya ba le gona teng
3: o la nyamela fela re le boile golo ntate ja gola ntle le tshenyana kwa re tlhetlhe re kene jalo ditabeng tsa rona ka jeno go tswa go yena a ko re tlhalosetse sepheo sa mmoka ona wa ka jeno ee o tlakile ntate
7: ka jeno go bile le mmoka ono wa boemo bo godimo mo go neng go nnile mafapha a fapaneng a setšhaba mpa ka bomadimabe ke supe gore batlhomphi matona ba neng ba lebeleletse go tswa makaleng a mararo lekaleng la tsa matšhabeng le ditaba tsa tshebedisanommogo le kala la toka le lantshetso pele matona makaleng a mararo ga ba tleya go fumaneya empa ke gola lekaleng lenana la toka go ile ga ba le boemedi ba botlhang ka katsele e tshwanang le lekaleng la social development la matšhabeng ke lona letlheng le ne le sa emelwa go ga ne re ntse re lebeleletse boemedi bo tswa ka gago go magotla a lesotho ka posi ya moatlhodi mogolo mme tlhile go bile le boemedi bo jalo ka moatlhodi mme ma fedile ga lebese go tloa mono e ne e le megatlo e ya batho ba nang le bokoa mmogo le mokgatlo wa matšhaba o bitswang ka go ke ICG kapa International Commission of Tourists ba lelegotla la boeletsi ditabeng tsa batho ba nang le bokoa le re tlwaetse ka go fela ke Disability Advisory Council le ntseng le le letšha le ke dumelang go ba bamamedi ba gae ka nna ba batla ba tsala go utlwa ga re bua ka lona ka jeno mme sepheopheo ntate se segolo sa phutho ena e ne e le gore mafapha ana ka tlo go goanya puo go shebisana gona ka mora mehato e seng e nkuwe ke naga ke mafapha anana ka go fapana go se le leng le ka emamane la re lona le entse mosebetsi o itseng kapa le fitlheletse katlo o itseng ka ntle le go gokagana le ana a mangwe mona mo re dimo le kgetlo la la pele re le naga re ne re setswa tlhatlhoba kapa re seba ka pela komiti e tlhatlhobang taba tsa ba tshwanang le bokoa ya matšhaba a kopaneng jale komiti jo le se ebile ntshite dikgothaletso tsa gore na go lokela gore go tlotla go lokisiwa kae ebe ga re tlosa loto ga tlotla ga tlosa loto ka tsela ya mofuta ofe ne le ntlhatsele empa ya bobedi e kgologolo ne le gore ka gare dikgothaletso tseno tse tlwaedileng ka gore di-concluding observations go tlile go tlhagisitswe taba ya gore le ha naga ile ya ikinela selekane sena sa matšhaba sa ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka 2008 mme e ba ga morago fela ka 2021 ga o ne go ba le molao o tlisang ditaba tseno tse ka mono boemong ba gae mona e leng tle re ditsang ka go di domestication go ntse o na le karolo e nngwe e saletseng ya ditumelelano tseno tsa matšhaba e tebalang ka go ke optional protocol jale go notlhile go tlo bua ka yona bane ka ga di kgothaletso tseno tse faneng ke dikomiti ne ya tlosileng ditaba tsa batho ba nang le bokoa boemong ba matšhaba e tlhile e kgothaleditse gore re lokela re le naga re tekenele boitlamo bonono bo ba kapa selekane senono se lokodisitsweng ka ga optional protocol empa o feta mono jale ebile go na le ya boemo ba continent ya Africa monana African Disability protocol le yona re lokela gore re itekenele jale re ne re tlhile re tlotla re sheba gore na ditaba tseno re ka di atamela ka tsela ya mofuta ofe mme ge o se o tla lemoantate gore na gobane go mole botlhokwa gore ebe paramente ke mpa ke lebetse go e lokodisa gore le yona ne re lebeletse gore modulasetulo wa dulasetulo ebe o na le teng ebe paramente e ne emetswe e le makala a nang a e seng ke a boletse le ona ebe a nana le boeme bono bo boemong bo odimodimo gobane ke bona bao ba tekenelang ka diqeto tsenana ga di se ba ile ba fiwa kanang le gongwe ba cabinete gore jale ba ka tlamana kapa ba ira commit to this ratification se tsenang tse seng ke buile ka tsona le ga o lebelo sentse yona o setse pele ka baneng ba le teng re shebisaneng ditaba tsena mme ra thusa gore re utlwisise ke sekeya go mogatlo ona wa ICJ ro ka e le mogatlo o sebetsa modimo wa matšhaba o sotlhile o na le potomane e kgolo ga gore ya tsebo ya ditaba tsenana gona di segetswa ka tsela ebang dinageng ka go fapana ka mona ba tlisa kutlwisiso le tataiso ya gona dinaga megatlo mebuso e ka atameng ditaba tsena jwa mme ka ditsebi tsa bona ba ile ba kgakgolola ditaba tsena gore se kutlwisise le go bona botlhokwa ba teng mohlala fela ka yona tabeng ya optional protocol ga ebile ga e senye letho gobaneng se tlheng se itsang ke gore fela ntate kapa mme motseng kwana a be le monyetla wa gore ga a na le tletlebo ya ileng a e kenya jale ga e mona e sa segetswa ke mafapha e le motho a nang le bokoa ebile tabeno ga e sa segetswa ke mafapha otlhe a teng ka ranaga ka mona jale a be le monyetla ono wa gore a ka tla fetela go komiti enana ya lositsweng taba tsa batho ba nang le bokoa bomme wa matšhaba a o teka tletlebong ya gago e sale kele ya selo se sa ka sejena se sa segetswang so ke ona morero ono wa go leka go bula gore bolo ka go diphumole ga tiwe matlho go bula menyetla eno kapa mekgwa eno ya gore ga go na le ditletlebo tseo ba tshwanang le bokoa bankang disa e le tlhoko kapo go agolo ba tsebe go gona ba ka qeteletse ba fitlhile kae ka tsona mme motlhomong molemonae tete rokela re supeoge go santse go na le di-structure kapa melwane e teng ga e monana re ka bua ka o siama namodi re ka bua ka o siane ne ke reng e sa tswa gakolwa ena ga e swetse dilemo tse tsedi di tshebetsweng ena advisory council e tlhe mo sentswa yona e le nngwe e letsa mmuso le mafapha a ikemetseng le batho ka bomong ditabeng tse amanang le batho ba nang le bokoa mme e letse le yona etlhile e amoela ditletlebo le dingongorego tsotlhe e ka ba ke ka setlhopha kapo ka motho ka bomong se ama batho ba nang le bokoa empa jale protocol le yona etse ga e ba mafapha ne seng ke a boletse a fetile go sebetsa taba motho na nang le bokwa a nna bile monyetla wa gore a fetele ka ntlane ka tsela e tshwanang le yona ene ne a fodonisa botsebogo ntle di sa bale gagolo go di dumelana tse sentse tsena tse sentse di itsentere go seng go ditekile tse di dina empa e ne ntse e le go kena go bona boitlamong bo o tshwanang bono ba gore naga e itlame gore e ananela botlhokwa ba go baballa le go sireletsa ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Ga ke tsebona tere ke seke kafe ke ya lololo o nontataise ka dipotso
3: ke a gola re santsane re le gona mono re shebile ditumelano tsena tsa matšhaba ga re sheba ka letlhakoreng la Lesotho gore na ntlheng ya gore jwale di tle di kenye tshebetsong mo go bonagalang etlhile ge ka re di tsamaya ka lebelo le batlang ka pace e batlang e le fatshe yagolo kapa di tsamaya butle le fumana mabaka e le a feng a bakang taba e ya gore ditumelano eba di a etswa le melao ka tsela e tshwanang le maano a mang a itseng a etswa bakeng sa batho ba belang ba nang le bokoa e ba fela jwale go kenywa tshebetsong e ba bothata
7: o ka lemoga gore ga e ba e ke neela dumelano ena ya matšhaba re dikgaolo tsena tse masome a magago a metso e megago di fetere ditaba tse monate tse tla tla di fetola matshelo a batho a nang le bokoa ke a itlama re le naga gore le rona re batla go tshwana le methaka mmogo le go empe go fete dilemo tse di leng di isa masomeng a mabedi e be le gona fela ka 2021 re fetisa molao o etsang gore ditaba tseno ditsebo gore jale re tle re kenye tshebisong kapa re be le molao o ditata isang mme ge a eno ya nako eno fela o ruta bothata bo o nentse bo le teng ka nako e telele mme bo mamekgatlho le mekgatlho le batho ka bomo ba nang le bokoa ba sentseng ka thata go susometsa gore molao o jalo o be teng mpa le ona boteng ba ona o ntse o tlhile o sa sehelela thebe ka go lekana godima seo selekana sana sa matšhaba se se ya mme ga o nepaetse lokela go molao ono ebe lefatlha la bo selekane sanene gobaneng ge nkile tsotlhe tse ka mono be le gare re tla phethatsa dintho tsena jolo ka ga re itlame gore re kgatlhoe ke tsona so ke re molao ono o ntse o le teng mo bileng le ga jale le yona kaka yona komiti yone ne e tlhatlhobang o ntse o bile ka ona go ntse o na le dikgeng phe o bebe fela ka go yona ka mono molao ore kgwedi le kgwedi batho ba nang le bokoa ba fue ditsiane re se re sa bue ka gore na tlhaloso kapa gore na motho le ke la fumanang tsiane ga oepa etseng ke taba e nngwe but se re re bao tlileng ba ba fang lekala le ba fang nna ba tlile ba fela ba latela molao mme ga o she o tla fumana gore ga go etsagale jalo ke re le mao ba monana ka December 2025 ga o mo ketekela letsatsi ka matšhaba la batho nang le bokoa le tona lele ba itlama ga selemong se setšhwa sa ditšhelete tabena tlo bapale ya maobane empa ikua le wena le ona jena ntate tabene tse so phethagale ya gore kgwedi le kgwedi batho nang le bokoa ba feditsiya so ntho e kgolo ntate e leng bothata ke taba ya go kenya tshebetso melao le maano ao a fetisitswe mme ka naba ga se kgolotso e teng tsela ditabeng tsa batho ba nang le bokoa e gotlhe empa mona ga tla bua ka gona ka go tloga re kgolotso eo gona re e bonang ke monyebe le go hulanya maoto ga mafapha a fapaneng a o boikarabelelo ba ona e leng go phethagatsa boitlamo le go ikobela ditemana tsa melao ena e teng so ke yona taba e kgolo eno ntate mme ke gola ba gabo rona bana ba advisory council ba tlile ba se ba ile ba ntlhatlhelo ya pele mone ba tlhatlhoba lona lekala le nna social development gona dishodi ka le go gona jale dintho tsena tse ntse di baka bothata di ka lokisa ba e le go taba ena eo ya go lokisa gantse e ntse tla e batabeng ya gona ke di commitment and willingness na ke ntlha go e ba teng fela e file bogolo ba dintho tseo re reng di sentse di iteng tse re fareng a go ntse o lokela gore go ntlafatswa go itse melao go tlakolo e itseng go itse motseng re tse nna tse sentse dite kgolotso e kgolo e santsane le teng ya go diphethagatsa
3: o a meta ba ina ya i malebana le ditsiane tsa batho bana ba nan le bokuwa me o hlalositse hore taba yino ha a itse ha le fela tsena empa e itse hala le ho latela molao fela jwale mohlomong ha ile mona jwale ho sentse se sa itse hale me o hlalositse hore le letona le nna hlalosa lena go nyefitileng hore ba tla ke ba ishebe ka tsela e mngwe empa fela jwale ntse sa itse hale o jwale mehato e be feng ha ho ha o le jwalo ha o tle ho sa itse tse leng hore mohlomong o dumelane ka tsona
7: ya that ka nete na de ma mo ka ona ona no hlo o le ka ho sheba tsona di tsela tsona tsena tsa rona tsela handle ntle le kala ha ile mo o le ding ke nne nna le ding bo hlang ka le hona ba ka go lo yena na tsela ya le sa phalisha ba ntle ba ka tsana le boko me le ka la lengwe no o le tsebetse ya lona e hli e kopanya mafapha a mangata me le se bona ba ba di sabedi services go tla no go be le mo ba haelwang go mo hlalosa ditaba tse di bane ba sa ite mo se di ba le ba fela se ne hli re le ka go sheba go bona ha ile mona go bona la go di khopetsa le di ding ke o hlaloso e ka ba ntini tsela di hlile ka nete re ke jenga di lokela go godisa go le ge di se ka thoko go molao ka ba re iphapanyetse go kenya tshebetso di tlhotse le tsame ka tsone me tumelano ka ba o re tlile mono re re dumelano go re re tla lokela go re le se ke re tlotla ga tamelana ka tsela e fapane le yo di tsela tamelana ka yone jenye le tsona mafaphana mmuso go e bileng ha ba go tlhoka halanda re ka bana ga qeteletse re le bile mo ba magotla mogele magotla a tla tseba gore a fane ka dikahlolo mme mohlomo ha dikahlolo tsa magotla tsona di se di ka tsela e ba lo se tseba ba ha tshimo ka fa peta tse taelo ya lo gotla le lo sale bo mo bo a ka nkwa nka o bo lo ne di se lo gotla mohlomo se a be re tla me go le ba gona ona mmone ntle e nne yana sa nda dingwe ke re ke supe ka pe ke re go go go bona bothata bo ding ha ga di khutlhetse tsena dingwe ke go bua ka go mo ba spitele sa sa motho mo molao o ha re le dina o fe mo a hlodi o na le matla a go tsa qedo go go ntshire ka ke discretion go rena ha go be le mo kusu wa ka pela ha ka mona ka pomo motho ya ka ga le bokotsi ya ya go ya toba ne le kusu ke di tlhoba na ha mo hla go ba mo sheba bona na le go le mo ku wa ba kelelo a ka eta qeto ya go a ye mono mo hloni na tla fihla a kwalwa ding go a ba polokile ne na mono go dilo sa bolele nako ile taba yena ka ntla go nne le sentle re se tsa se molao uno ka bona ka go lwanya le ino ya criminal procedure and evidence act e ka thoko e ha dikela dipokelo tsa batho ana le bokwa ba kelelo ka la hla go le le di khotlhetsa di re batho ba no ba lokela go ba tswe mono ba lokollwe mme go lokollwa ha bona ha o go bula dikete fela o seng gore rona ba neng ba tlile mona le committee ka ga institution ena ke magotla tsa mandleng ha e le motho ba gagabo kapa ba ga borona ba tlolelata o tlameha o etse diputiso tsa rona ga ba tloa mono a ya go kae mo ba tla fumana tlhokomelo e nepaetseng ebile motlhomo e ka ba beya bomo bao bale ba tle ba gotlhela gona ka ga mane magotla ba o fumana ditshitso tse tlhokagalang gore ba nke karolo gobane rona ka kutlwiso ya rona le katamelo ya rona ko gore bokoa ga se ntho e bonang go motho pele-pele o bona motho mme gaelelo ena eo e bang o na le yona ke yone re tla tlameya gore re tlo bona rona re fana ka tlatsetso bang ya go thusa gore o nke karolo ka gago ditaba pele ke re bothata bono bo teng bone ba gore batho ba nana kgothaletse ko go ba lokela ba lokolo mmone ke mosentsi o ntlo kenyeletsa mafapha a mangata lekala la bophelo magotla lenlenlenlenlenlen kao fela mme ga e ba ge mafapha ana kao fela mmuso a keke a tseba gore a kopanele ditaba tsena kapa dikgothaletso tsena ka mono le ga se letseng fela di ngata ifile te go tla ba thata gore ke bone go tlhaletse tseno tse farming di kentse tshebetso mme tla la ha re khutla ka mora le motho thao ga ba tshano re re o hlahlwa ba bona re le na re tshebetso re tla bentse re na le bothata ba ho supa gona ka ha ga di go tlhaletse tsa ntse farming ke di sentse re di fihletse ke di sentse re sa re sa di fihlela e mo ka nete boipiletso bo bogolo ba rona kore mmuso wa bo rona o ko o bontshe tšheseo le jantšelo ya go senta taba tsa batho ba nang le bokoa ba ga se setlhopha sela se fitlhileng se kwana ke basothulo ka motho e mong le mong mme ditaba tsa bona ke ditaba tsa dikokelo tsa mantlha tsa motho e mong le mong
3: e re dade thabegetsegeng ke bammedi ba babedi ba ba gago fela pele re arogana jelo le wena kwano ba e leng gore ba ka tlatsetsa ditabeng tsena tsa botlhokwa tseo e leng gore jale re tlhile re shebile jalo ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Nomoro ya mogala ke +266 599 56 mmogo le 212 9956 212 9956 kapa +266 599 56 kamana ka WhatsApp romela molaetsa nomorong ya 62009 56 62009 56 ke dinomoro tse e leng gore o ka tlhaba re tshwara gona teng mono re tle re kene jalo ditabeng tsena tsa botlhokwa. Mamedi dumela
8: kgotsa
3: hantle mme wena o phela jwang?
8: Ke be ke dumedisana maitu wa gago ka moo ka studiong.
3: Eya mme
8: ke mme ya tlhokomelang batho ba nang le bokoa re tlhaga mogatlong ba tshwa ba palsy ke ba kgothaletsa lo ka nnete ka mokgato ona o ba o ileng ke le ke boele ke re taba tsa ona tsa disability e tle di thata gagolo di batla katamelo e tlang e ga ke tsebe naa kere e gashe kapa e jang gobane ga re ya ka tsela e neng tse re ya ka yona e tlile ga di utlwagale
3: o gauile o tla gutla ka pele ka potlako fela ke tlo qetela ntlha ena fela taba ya utlileng a e buang ke ena yo ulangwa e bontsha gore jwale go tlwa mona go ya pele le sedi naganela motlhomong go nka mekgwa e mengwe le ka mekgwa e mengwe jwale gobane jwale e neng e se le lekile tlile bonagala e sa sebetse. Mamedi dumela dumela ntate
9: ntate
3: Matsaile
9: a tsalo se munda ke motho tsene ntse re bua ka taba ya ho se kenye tshebetso melao lo hana ke na kukwa ka re kwala letsatsi ka bo ya mo botshana ke se se ba ke re ho mo go lokela ke re rapela la ke na mpa ke kopa senda ke aka a hlakisa no mo kukwa ka ke se bona ke le ka e ba ditsebe ka pa kwa ke ba le motho kwa di kwa o ne a re ba thoba nang ke go kwa ba kelelo botho ba se ba ba isa mo somo go akwanwa nna ke nana ba ka ba ke sona ba ka sene pa itse e le go ba boloka ga ke tse ba ba ne be kile kae ba be ha ke go mo matla ka a tshetse ntlhaino ha pa ba ka ba mo gaule kana ke a kokobela
3: ntate ke le buile ntate Matsaile e o tla go itshabisa taba eno ka mona ka ho WhatsApp ntate le tshwara ka qwading o re e be a ka re papiso tsago ya batho ba nang le bokoa ka megwa le ditlwaelo tsa godiso ya ngwana wa mosotho entlafetse hakae ka tataiso ya selekane sa machaba hona e bang machaba a ka hula tsietso ya ditshelete na mogatlo ona ka pana mogatlo ka gona go boloka boleng ba dipehelo tsa machaba a go kene go tsona fela ndati thabi tseno
7: ya me a ile a letswa pele ga ke a mokwa ke a tlile go utlwa ntate Matsaile
3: olabasagaaenana
7: o kete ba tlatla o e tlhakisa motlhomere ke alalena ntate Matsaile ke karabo ya teng nka batla e ba tedile motlhomong ya re tlhoka nakonyane ngata empa re ke le ke go yakaretsa ka gore ke re ga jale jenana re na le molawana o ne o tataisang mo go na ditaba tsa ka magotleng disebetse jang kapa ntho ena re bitsang ka go ke Criminal Procedure Act and Section 172 ya yona ke yona e ne e re re kgetholla batho ba nang le bokoa ba kelello. Mme re lokela ka tlhaloganye gore ntate go na le phapang pakeng tsa motho a nang le lesi la tlhogo, mme wa lokela go gaiswe motlhomi kapa setsi kapa sefe sa matlhoko a kelello mo a ka yang teng, a fua kalafo a ba a fola. Go na le phapang pakeng tsa motho a yo le motho ya nang le bokoa ba kelello yeo rereng. Ntho e nngwe le nngwe ya iletsang o lokela gore a fue tataiso le kgatlhametso, ntho re reng ke resmobola accommodation e o kgonang gore o mo thusa mo beya boemong ba kutlwisisa ga utlwisise gore go na le phapang pakeng tsa parafini le metsi, le ga ba ka mmala di ka bonagala ditshwana. Jale re molao karolo eno ya temaneng ya molao e ntse e etsa gore batho ba nku ba nang le matlhoko a kelelo le ba nang le intellectual disability e ba ntse ba khomitwe kapa ba isiwa mogoni mono, ebile go se nako e boletsweng ya gona ba tla lokolwaneng ka ba dilemo le mo le mono mo ka tlhonono mosa godi ombudsman
3: Monamodi.
7: Qeta ntsha tlale ha ofinyane monana e ha gola ka ditaba tsenana le bo ba speakerseng mme ha ga tse dina hlekwa ka tsona ditaba tsena tsa batho ba nang le bokoa. Ke ka gona batho ba Switzerland kwana e leng komiting e tsebileng go bua ka sebete ka ditaba tseno gore ka ntle go rona re le mokgatlho batho ba nang le bokoa le mafapha a manga la ga tlhagisa ngongoro ya rona ka tsela eno ya molao kapa temaneng ya molao ka tsela e leng ka teng. Jane ba tsebo gore ebile ga re sheba maemo a teng re ditlalo tse re di fumanang re a bona gore maemo a mono ga a matlhe. Mme ehlile natemantsenke omotlhole gantle ga kere ga motho a nang le bokoa ba kelello a ka tseba gonka karolo ka gara magotlhe. Motlho mongwe ke phethele ka gore kere re bile lenyao e ileng ya kengwa ke motho ya bijang kwa dimofefe a nang le bokoa ba kelello. Nyewa ana e keng ena e ne le enengere e le kwa dimofefe le ba tlileng pele go yena magotleng ba ne ba sa dumelele go fana ka bopaki. Ba ke bua le wena ona tjena magotla a Lesotho a la keteletsa fane ka kahlolo e tlhakolang temana eno ya yona criminal procedure act e leng thibela batho ba nang le bokoa ba kelello gore ba ka a ka fana ka bopaki kapa ba nka ka goloka ga ka di-court processes mme le ya ba e batho bana
3: tladitse tla.

0: hona e bang machaba a ka hula tshetso ya dishelete na mogato o ka gona go boloka boleng ba di pehelo tsa machaba na
1: ke ile in ba ke dimo di kwadikwane potsweme ya hae go bana jale ke ke se go fumana gona hana re go di se mana mosotho le taba se le ka ne ke se go tlisa gona go di kopanya ba ntle le go ke se go hona ka ha go ho convention ka papimela ne ya machaba ke le mola ona wa gona wa ha monwana wa tikana ba tsana le ditaeng tsa batho ana le bokoa ntse bua ka dipikelo tsa bana ba nang le bokoa ntse bua ka basadi le banana ba nang le bokoa gore ba bana ba nang le bokoa ba lokela go ba fumunyetla gore ba kene dikolo kae kapa kae gohle moo ba ka ba kgethang ba fe ditlatsetso tse tse lokelang gore ba nke karolo ka ga ditaba tseno so kgodiso ya bona e lokela e tshwana le ya ngwane mong le mong wa mosotho yo ka ya nang le ditokelo go sa phi e ma ke ya nang le bokoa kapa ke a senang bokoa goba batho ba nang le bokoa ba tshwana le mang le mang ditokelo tsa bona ke ditokelo tsa motho e mong le mong ga gona tseo tsa bona di kgethileng kapa tse ding dileng ka tlase ntlheng enana ya taba ya matšhaba ga ke tsebe na ona bua ka gona re le mogatlo kapa banyempa teng ehlile ntate ke a kgola engwe ntsetsa le go mosebetsi wa rona o seke wa fitlhelela gotlhe ke taba yona ena dikgaelelo tsa ditshetso tsa ditšhelete gobane re tlabe ntse re kopa go bafane ba re kgaketsa balobalobalobaba mme ke bothata bo seng re batla re bo tlwaela bo teng megatlhong botlhe mona ba gore go bonala tshetso tsa bafane di ntse di tlepa letsatsi le letsatsi empa ditumelelano tsena tsona tse teng tshetso ya bafane le teng kapa e le seo di tla dula di teng mme le boitlamo ba mmuso ka ga dile ditekenelwa ke yona mmuso gore o di phethagatse
0: re le buile haholo ntate Thabe re le buile haholo ka nako ya gao ntate lesedi le a golelang le bamamedi kwano ba PCFM ebile le molemo re tla boela re buisana gape le yona nakong e tlang ditaba tsena di phagaletse gagolo tseo di amang batho ba nang le bokoa ka megatlo ya lona ka go fapana ke ditaba tse e leng gore jelo ka go bontsha gore e tlile thota e sana mme go sana le mosebetsi o mongata o lokelang gore o tlo o etswe gagolo ga go shobile jalo ditokelo tsa lona re le buile gagolo ntate
1: ga ga le tsena tsa itebohela mme se ke se senya ba lo mo ka o ka mo so re tle ke re le na kwe e ngata e se tle re tsebo go koka le ntate matsa ile le ba ba bana ba ha go le bona ba ka tswa go ba pele go tlisa se ke ile le
0: a go re re tle re nke mo medi ha sala hlaela mona ka mo tsotso fela mamedi dumela
2: e a senda ke ga ne ke go pa tsara le le bana ene sentse ke pentse kukwa go tla ke tlhalo santsa batlaga ke ntate matsa ile ne ke sekere ke tloetsa kopo e kgethileng go tswa go kgeta go mphasolla ona je ke hlokometse gore ke ne ntse ke tswa ka dintho tse pedi mme ke belaela go ga senna ke le mong ke a le wena e le kopo ya ka fela ntate ke lebile ka nne
0: okay ke lebile go ntate matsa ile thank you ntate Thabe re le buile golo ntate e ne mpa fela e le tlatsetso fela re tlabela re buisana le nakong e tlang ntate re lokela gore tlile re tlhetlhe re be le nako e ngata re tlo nama re bosibo monate ntate thank you mamedi ke ntate Thabe Moso yena o tlhaga jwalo mane go mamegatlo wa megatlo ya batho ba nang le bokoa e leng Lanford ka bogutshwanyane mme re ne re tlile re buisana jalo le ena ka mora moka wa boemo bo o phahameng o tsetseng pele ka jeno kapa o bileng teng ka jeno mme jwale ba tlhile ba shebile ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka go gona ena ya Lesotho mme jwale ke ka mo e leng gore di tsamaile ka teng ke batla fela gore ke tle ke etse tsena ke ka mo e leng gore di tsamaile ka teng mona moo jwale tlile go bonagalang batho bana ba e leng gore ba na le bokoa bantsi batho ba ne jalo le diqholotso tse ngata gagolo tse kenyeletsang jalo go bona gore melao e ileng ya etswa e ka setena le maano a ileng a etswa bakeng sa bona go bonagala e le bothata gore jwale a tle a tlhe a kenywe tshebetsong ke ba lokelang gore batle ba etse jalo gagologolo ka tlhakoreng la mmuso mme o tlhalositse jalo gore kopano ena ya kajeno le go jage isa ka ya tsamaya ka mogone ba tlhile ba rerile ka teng gobane jalo a bontshitse gore bane ba lebeletse jalo matona go tlhaga jalo le lefapheng kapa lekaleng lona lena le amegang mona lona lena la

0: la batho ba ke la social development e leng la ntshetso pele ya setšhaba mo e leng gore ba wela gona teng empa bontshitse gore empa ga ba ka ba finyelela ka letlhakore le leng o na le bane ba lebeletse jalo ba toka boemedi bona bo bile teng jalo jalo ba matšhabeng le bona ga ba ba teng fela jalo he sena setlhile se tlhalosantle gore mosebetsi o sale mongata mme ke mona mo wa tlhalosang gore ba bone go bonagala ba shapa e kgathetseng mme jale ba tla lokela gore ba tle ba inagane ba ke ba bone gore na motlhomo jale ba batla ba loma bebebe e ka tlase ka tselang futa ofeng bakeng sa go bona gore jale ditumelano tse ileng tsa etswa go kenyeletsa le tsa matšhaba di kenywa tshebetsong ka gare go naga jalo ka ga ba itsa boitlamo ba gore ba tlatlhe ba bege ditaba tse itseng ka pele tsa batho ba nang le bokoa mamedi ke metsotso e dulang gantle go e merago pele re fitlha mane goreng ya borobong mametse lenano la setlotlolong tlhile nako ya rona jole se tsofetse gagolo fela he re bone gore ka letlhakoreng le e leng ditabeng tse ding re tla gopola gore re tshwatswa feta jalo palong ya setšhaba yeo e leng gore re a tseba he e tswa ka moga dilemo tse ding le tse ding tse lesome mme jale selemo sena he sa 2026 ebile sona sa gore jale lesotho basotho e molemong a tle a fumane jalo monyetla gore a tle a balwe le go ile ga ba le dikgolotso tse ngata tse e leng gore jale tlhile dintse di le teng ka gare go mosebetsi ona wa palo ya setšhaba re ile ga bona ga batlhanka ba palo ya setšhaba ba tlile ba tlhalosa ke batlhanka ba nakwana ba tlile batho ba na jalo le bothata ba go dia go fumantshwa jalo ditsiane tsa bona kapa meputso ya bona ka moga tshebetso mme jale ditaba tseno go ile ga bona jalo ga lekala le tlhalosa gore dimantse ba di sebetsa ba patala jalo ka megatlhelo jalo jalo empa he la go le jalo mosebetsi wa palo ya setšhaba o ne o sa felele mono o ntse o tswela pele mme jale he lefapha lena la dipalopalo e leng Bureau of Statistics le tlhalosa jalo ga e le gore ka jeno lena he ba se ba qadile jalo gore jale batle ba kene le metseng le metsaneng jalo go ya netefatsa dipalo tse e leng tsang kua jalo ke batlhanka bane ba nakwana e le gore ke mosebetsi yo mongwe he o e leng gore jale o qadile go tloa ka jeno metseng le metsaneng mo le phelang gona teng jale ba tla fitlha e le gore jale ba netefatsa gore ba botsa dipotso tse tshwanang e le gona go netefatsa gore na e tlhile dipalo tsena na ke tsona na sena se tlhile se etswa jalo bakeng sa gore jale re tle re fumane jalo kapa go tle go fumane jalo dipalo tse e tlhileng di nepagetseng mme ke a gola le ditabeng tsena tseo e leng gore jale re swatswa bua ka tsona tse amanang jalo le batho ba nang le bokoa ke ka dipalo fela motlhomong mmuso o ka tsebang gore na jale bakeng sa meralo e tla ba efeng bakeng sa batho bana mmogo le megatlhelo e meng ya setšhaba jalo jalo sena se bontsha jalo botlhokwa ba tsona dipalopalo tsena ntlheng ya meralo ya mmuso mme jale he ke yona fela tlabe yone gore ke ne ke re ke tle ke o beele seding ka yona eno ya tsentseng di e tsagala gore jale mosebetsi yone ga o soka o fela fela he re lebeletse gape le gore motlhomo jale he re tla fumana jalo gore na jale kakaretso ya basotho kapa sephetho sa sethathong e seng sa magaolagang sa sethathong gore na motlhomo jale basotho ba eme go kae nna re ntse re tlhile re eme jalo go dimilione tsane tse pedi ga e sale setšhaba sa basotho go tlhalosa ga e le gore ba dimilione tse pedi kapa ba itsa 2 million mme palo eno ga e sale tlhile ema mono nako e ngata gagolo mme jale basotho ba bangata ba lakatsa go utlwa gore na re ntse re le gona mono 2 million kapa jale basotho ba eketsegile kapa ba fokotsegile na ke dintlha tse dintse e leng gore he re tla di bona nakong eno gore mosebetsi ona ka o so fitlha jalo pheletsong ka gotlhegotlhe mamedi ke gora ya borobong godi matlhogo sena se re fitlhisa pheletsong ya lenano la gona ka jeno le bitswang setlhotlholong ke le boile gagolo ka go mamela jwa le go tlwa gorenyana ya bosupa o tla fitlha gorenyana ya borobong ke sebeditse e leng tateteboo sotho ke yena e leng gore ga ke motlhophisi wa tsena tsotlhe tebelelo jane o ne a re balela jalo ditaba la ka lebitswa ke thapelo lekanyane ke bela ke opana gapelo yena gosane ka labone e tlabe le phethelang beke
1: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse

0: ya mmomamedi mogopa wena ba tla leng tokompeta le hala tokompeta e kalla ka le ba tinya mmomamedi ba thuma modimo ho tlamela hola mogopa re ja efe na na tokompeta sinella le ba tla nthotse kaka e ka nnete na hana tokompeta e selile mmomamedi na fela wa bona nthotse ke di ba nthotse le di batla ka nnete nna ke a hana na na fela tokompeta e selile fela mmomamedi ko mmomela le mmomamedi a molefe na mmopa ka pa tokompeta mmopa mmomamedi wa ka tokompeta e le go nna ka saphi ga o sa phela ga sa phela ke kgale ke a hana na hana ke ola mogopa re ge tantsheng hello
1: hai ko lutse taba tsa mona tsa mojoro thata tso
0: ba itse ke pandemic
1: ke taba tsa mojoro thata ka nnete motho a ho tla ke mo phenyo phenyo go le ba te taba e re ra se di fumane bana hai a go mo hlila tse ba go vetse advice ntse re go go nna go kupola se go tisa toilet ba ne ba tla thola se ka toilet hai e la so mo tsere hai ka nnete nna boemo bona ka nnete hash ke tla ye ke tlotlwe pela ha hanyanya ke go thola moya pele ke bua le ena ka taba tse ke ke thothola moyanyana mohlomo nke ke tshwaga-tshwaga tse pedinyana tse tla mfa gore ke gale-gale pele ke ya mo atamela re ka bua ka taba tsena ke tlhompho wa lesanta wa di-sharpshooter bye-bye.
0: Ke lebo wena sharpshooter wa championi ka nnete ngwaneso fetwa detective ke go hlela le ka sekoti sa toilet ura le wena ha o hlela ka moo o belebeletse o bonang dikuku ka gamela o tsena ha o hlela ka moo o lebeletse o bona dikuku ka gamela na jele wa le fokisi he mmamedi o tsamaya o phamisa le majo yana o sheba ka tlase go etsala mo tsamaya o sheba le mo motho e mwana ke ke yana hana ho go a bona ha ke o bulela mmamedi jelo sofumane ditaba sharpshooter o ka nnete tla tloa a ka e thokonyana e tla khutla ka metsekwa isele tshele ba khutle ba tlokoqo e wena mmamedi wena e go thaletsa go yetsa ha le jwa ntaba ya mofuto hang ke fane ka se tshwantsho sa ha he o phenya fono o moemetsa gale ha tata o gale o nanabela fono jwale kwena yo phezgwayo wa sheba fumane ntho e tlhoka tshono e batla e fumane ka bo madimabe e be ha ona dikuku ha ona gamela ke se teng se lokela e be se ka mo o etsa ba bang ba re o kwa tshega ba e tshega ba a e ska re ke nna se nna ba re o di tsaya ke fono yo laetile ke le fifi yo laetile sefatlho mmona o batla nnete o batla o tsebe wa bo di fumana wa bo sa kgone go na go etsalang keo batho ba gagolo.

0: Abba, I have a dream. Re be a missing it till it's in camera or Haraena Yalishume. PCFM 92.8, here 104.3 MHz, www.pcfm.co.ls. Zonalina Lelem, Womedi, Ring Yalishume, Missu Medi, Quanometa Shebe Garohana, Spile Camera or Haraena Yalishume, Kurabo Bedi, Yelan Hola Hona.
1: Hello, Lala.
0: Hi.
1: Mutraka. Kena mutraka mutraka for me. Ke kala ke khale ya fela wa ene na bene so ke nna ke mo thapetse mo ho ke nya bo phone security ba lo la bona na funa ka ena pattern ha ena le pressure lo fela so o tsa banga bo phone ka nna la bo ha ke khale ya e bo tlo ntse ai penya penya ai penya penya ha ne ne ke se ke ka tsema go ma ho etsa etseng ke fela ke tso ha ke tswa ke fumana motho a tsa phone ya ka mme ntse ka mahlong ibe ha ke tlo tlampa tsa diputso ha na ke mo tshika ka nete ke ha tshwe mo tsa potso e ka ga bile a buka ka ebe wa kwatla but nna ya hai ha ke ke tshare no tsa phone ha ke ke tsha la ha le di tsimono tse ke khona mo betsa ho phone ha ya le Nako go ntse tsena tsa go agega ha e sentho tsa ha o di bona nthontse jantsi ha ba tle ona le ntho sa teng ha e bona ka mo e be wa mo bona go go ishebile e be ha wa ge ya e tle wa ge a sentho tsa ha nako go mo mamedi o na le mothatla o phaphathare tswa re bui hona le motho yo mong etla ge ha sa hlokometse hore ka motho wa hae o ntse a phenya phenya phone ebe motho wa hae wa go hena ha o tswa mo go pakatlo bua wane motho a sa tsuwe wa tsiba wane motho a sa tsuwe ala mo dille bona a sa tsuwe ha fetwe ha phetwe ha sisinye o bo tshuwe go motho yona na o sa phela ba me dia go tlamela ka phetela mo gahlelo yona 3T Michael Jackson e bitsa White.

Mariah Carey, I'll be there. E dula ho le shimele motso le mong fela. Ka morao ho re ena ya le shimele motso le mong Pocket Money. Hey Lele, ke na le wena ke le ka mona ka Habia 95.6 MHz. Ke Alina. Eo ya Pocket Money nna nkile ka tshwa haholo ha ke bona ngwane mong a tshwere 100 a maluti e le Pocket Money. Ka nnete ke le ka ukwa e le ngata haholo, especially for a child wa primary. Oh, primary. La kula maluti. A le tshweke tshwe. E ba mohlo bo e ka ba ene le ka letsatsi ho mong ke la kgwedi ho etsala jang. Ho etsala jang. Okay, ke nna mo letsa mo mona ho thi. Hello Lela. Na my daughter unka scarf teen ibile unka le di snacks. Empa ka ha o rata tshelete ke mo fa 5 maluti sometimes. Not every day. Okay. Ha ile ngata na ko engwe ke bone ile bo 50 rand. Sho batsadi ba bang ba fa bana tshelete sengata hle o bokweka ka ba ifile wena. O kweka 50 maluti ene ka ba fuwa wena o thua tshwara ngwaneso. O nlo ka pa ha fi. E. Le kgololo tlohi. Wa tswa le kgololo nka la tlatsa ka ka 5 liter. Ko ka ka 5 liter se ya ba kintse ke tse ke besa fela o seng le mantsi bo o go hela ke ke be ke nna ka iqeta hantle tse ke besa fela o seng le mantsi bua e gele hantle ka lapeng o e bona taba e 21219956+26659560 ngale tsa ba tsena to WhatsApp 62009956 ho tshuna le ba bang ba 10,000 ho tshe ke a hwit e cheki ke ka ola ni Africa borwa pa le nyongwe ne ke mametsi jale motswadi a tshwenyehile ka nnete e se motswadi wa ya fana ka tshelete e mong a makisang 10,000 ha o tsebe hona le motho mong a ilakatsang le mogolo fela 10,000 o ga re ka nka fumana 10,000 le letter film mona ka ga ga mala mabakala palaka o bo hona le ngwana e fuwe le ha hlalosa go tshe ke batswadi bana ba babedi kwa mme kwa ntate ka ba go se ba one batswadi bana ba le babedi le mo le mong fa ngwana na dikete di le hlano kgwedi e nngwe le nngwe nka o ne o kwale mabaka a gao mono o itse ntho tsa gago moo. Hello Lailai, shapo jwang sestere la ka ke stable ka mona ka go bitswana ke gona ke kena a ba batho stable you to better late than never a ke better late than never ore nna ka ha mogaeno wa ka ke mo fa transport go palama ha ya sekolong sometimes ke fitisa hanyane ha ba sa re ka mazimba fela he ha se pocket money go bana o nka dijo ke le wena stable ke stable wa se o di ha ga phethele mogahlelo na ke go tla mona super ke ba tu super woman mana ke Karen White.

0: e mana tomo mamedi ke Karen White e bitswa Superwoman re be metse senge mashume a mabedi ka morao ho raena ya le shebele motsole mong ba ke ga tsa malapa ha tswane malapa ha lekane melimela e fa pane mo mamedi hona le ntse ditse tla fumana hore nna la pella ka ke a yetsa bona la pella ho ha o yetse bile mohlomong ha o bone ho hlokahala hore o yetse bana ba kopana mo ba kopanang mo mamedi mo kopana sekolong kae ba ba kopana mo bolo ba pala ona te mohlomong jele mo tla bona go e re mo nga bona go kwana mo batla bona phapano teng mo mamedi paketse tsa malapa bo bona jele go bohlokwa he go bona ko ngwe ne re hlalose go 1 2 3 1 2 3 e ka mo go hlalosa ka teng jele ka wena le motswadi wa tsebana o bua jang ka lapeng ka mo go ba tle ba utlisise matebelano ka papa ko ena bao ha ke e manuele e mongotlo go ka re jale ena jang jang ena we tsa jang house a itsa hale 1 2 3 1 2 3 a bona e mongwa sa tshwere pinkies e musa bana fela e ma tshwere pinkies yena ha ana la se ka ba fela e ranta fela e hore ha ke go bona me ke di mela mo mamedi wa tsaba ho mo bona jale o putla mo hona ho ante nngwe leng kore wa e bala mo mamedi o batla go bona ona e wetse kae ya batla go e bona ona e wetse kae o tlo tseba gore o budgete hantle o tseba gore o budgete hantle mme di-budgete mono ba bang ba kenyeletsa pocket money ba bangwe ga ba e kenyeleletse mo mamedi mme ebile ha o thwe mang o fositse mang o nepile wena mo mamedi mpa gage fela malapa ga a tshwane melao ga e tshwane le ditlwaelo ga di tshwane nako ng ka nna ba ga o etse banne o sa etse heno ne o sa e fushe le gore ke ntho o sa etsebe gore ke ntho e ka etsagalang a yege yebo ga re tswele mona ge wena mo mamedi ga dikwala ke tsatšhane ke ale ba botlhe ba kentseng letsogo e le ga pinkise kao fela o na le mo mamedi a itseng legolo nna ke kule mo thweng 10,000
1: 10,000 PCFM utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dintlhagolo disatla thea tsebe
2: PCFM your pulse our beat
0: manatimo mamedi lady the lady in red manatimo na Chris the boy